0: من يكون تجن بوم دهرة وسقاط سلام
1: jërëjëf mbokk julit yi jërëjëf mbokk talibé yi jërëjëf mbokk yi nga xamni yeen ngi doon and ak seen radio jant BFM 95.2 ci Touba ak ci ñaram 88.6 ci Dakar
2: leer gi FM 94.6
1: mbokk yi ñi dalu di leen sant bu baax baax te di leen gëreem ci li nga xamni mo di déglu bëgg baay gi xel li nga xamni mo di programme bi leen xamal ni nak ak seen fi nga xamni fi lañu fassiyene yamale li nga xamni mo di suñu programme tay inshallah su ko défé rek jox leen di dajé inshallah ni ci suba ak jamm ci katunu yalla borom bi geureum di wax rek ngeen xamé ko non lé di ñaan kon suñu borom rek defal ñu li nga xamné rek mom mo di fanaanu jamm wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: Alors nak mel ni kon ñun ñi talibé bu ne rek kon té ngay wané né sëdig ak sëriñ bi ak sop ak wolo ko doylo yow la sëriñ bi waxal yow mi jaayante ak mom ci yoonam bi doylo ko ci bëgg doylo ko ci top doylo ko ci sa jaamu yalla subhanahu wa ta'ala gi yalla muy diine islam gi yalla yoonte sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi rek mo la ci doy yow mu yo mu am ci aw yoon mu ngoti ñu ko tuddé tariikhal murid tariikhatul muridiya nga doylo yoon wo yow mom lay wax motax mu ne man mi bind araf yi amara katib hasib urufi jami' al-bahi man mi bind araf yi ma ngi digal mbollem ñima top mi samonté lima bind fi dan ne limu bind fi nak buñ ko topé ñom lay jariñ buñ ko topul ñom lay ñaka jariñ fa in intazalu falahum wa ila fa alayhim señ tuwa ne lima wax ni ku ci jaar sa bop ku ci ñaka jaar sa bop alquran nga xone man amila salian fali nafsi wa man asafa alia way señ bi non la waxe wa mom lu mbeug wax waaw ak li nga bëgg wax lo mu doon ci ñi mi waxal te ñepp ñi ñi mi waxal nangu ko diglu nangu wuy limi wax wuy sa ab wotem te diko diglu ci lim wax te lim wax di wax ju doy war ndax ah lima bind fi buñu ko topul ñom lay jariñ buñu ko topul ñom lay ñaka jariñ fa in tasalu falum wa ila fa alayhim waaw dali wax ni ya mahsar al atba'i istamihu wa aqbalu minni asa la tuqalifu sari'atul mutahhara ma ma taysar lakum min al haqiqati min al haqiqatul munawara denk ba ngok joxagn bim joxagna ngok te bam ko joxagna ba legi baramam bobbe banku ko te joxagn nako kep ku wax ashhadu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah waye kep ko xamne nangone yalla kenn la rasul mustafa yalla moko yoni serigne bi yaw yaak mom yene bokk pass pass yaw lay wote bi waye yow mi nga xamne nak dang ca doli ne aslam tu nafsi jox sa bop serigne bi yaw batay yaang ci biir wote bi ana luy wote bi moy mom serigne bi de mo wax ne yeen ñima top degul leen te nangu li bu len wote ak yoonu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam seigne touba neen yeen ñima top deglu len te nangul li bu len wote ak yoonu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ya mahsar al atba'i istamihu waqbalu minni aza la tukhalifu sari'atul mutahhar te yoon wo ag nañ ci fi jamono tollu moy yoon wo mom dañ ko seuk dañ ko jall mom yoon wo yoonu yonnante bi kenn du ko tuddu kenn du ko wote boko wote mba nga tuddu ko sax ñu genn la ci yoon bi té sëriñ bi mom ba légui mom ci la woti jëmi motax murid dëgg yombul la yombay wax né murid la té do murid murid dëgg day dé té dégul asal li dé di metti debul ak murid way murid bo xayna bo né khala la wa khalatum ahsawade mom té bono waxtan ci sëriñ waw ah mo seigne bi ku bëgg waxtaan seigne bi bayyi fi xala la bayyi fi xala rasul te mo yalla neena yonent bi neena te ñu ne da nga waxtaan ci seigne bi kon lay wax lu amul ay sos yi waxi daanu kat ay khurafat ay wax yo xamne buñ la won deega nga wax tal nga jakkalo do ko wax rek nga rek waxal seigne wax lo wulako loko jëndé ak ko ñak jaar te moy wéccat wañ lay jox yëkëti fañ lay yobbu partager ge kene ki saay ki mo bari xam xam ki saay ki nangam ah lolu moy problème bi sëriñ bi ne ko nak la tukhalifu sari'atul mutahhara ma ma tayzir lakum min haqiqatin munawwara waaw legi serigne bi leen bu leen wote ak yoonu yonante bi sallallahu alaihi wasallam ñu ko andak la ngeen man ci aqiqa gis nga de xam nga kon waré na la aqiqa du priority ci nit ki waaye lan mooy priorité ci nit ki mooy ashariatul mutaala. waaye aqiqa moom mooy rek xëy na bu ñu baat bi ndax bo dee bu dee baatu aqiqa xam nga iman islam lixsaan lixsaan boobu nag moom la ñenn ñi toj ñenn ñi di ko tudde xaqiqa ñenn ñi di ko tudde tasawuf ñenn ñi di ko tudde ixsaan bu dee ci baati wala ñi di ko tudde sañ-sañ borom jagle la borom sañ-sañ la borom nangam la borom nangam la mooy aqiqa. sëriñ bi ne la aqiqa bii nag seetal li nga ci mën nga def ko waaye sharia nag moom mooy yoonu yonente bi salaa alai wasalam yàlla yónnewul yonente bi ne ko woote ci waaw mooy sharia. aqiqa yit nag yonente bi salaa alai wasalam moo ko jàngale jaarale ci jaare ci saaba yi waaye ala kulli xaal du woote ak sharia ndax sëriñ bi nee na wa man yaqut baxru aqiqa bila furqi sharia fa unquhu injala. sëriñ tubaa nee na képp koo xam ne daa xuus géeju aqiqa yoroo gaalu sharia ndax géej gaal mbokk mi géej gaal waaye xuus ci géej téeroo gaal ak ndox munu ko romb wa man yaqut baxru aqiqa bila furqi sharia. kon mënta ñàkk da ngay boole ñaar yi doog a dem mbaa lu ko moy nag la ngay def yëf yi dopp la ndax boo delloo ca xoqaam bi mu tegtale gaañ yi te gaañ yi mooy ñu teg woon ci yoon siratal mustaqim te yoon wii mu rëdd woote ci ñoom ca lañ aw wàccuñu ko daa bokkoon ca yan lan yoroon minal manaaxibi maa la yaxtawi xalama wala lisaanu bi qatin aw hikayaati. sëriñ ñu ne am na ci ñoom siini ci ko yoxaye xalima mënu ko bind làmmañ di ko tudd waaye xalima du ko bind ci ay nettali nga nag waaw yooya lan lañ ca bu la neexee sax booy boo bu la neexee tàmbalee ko ca gannaaw te mooy tubaali xabdin moridin saadiqin laxumu bi xidmatin aw bi xubi aw hadiyaati gaa yaangale sëñ tubaa ne te xëy ñeel na jàm boo xam ne daa namm jëm ci yàlla te dëggu namm ga mu dëggu ca lool boo noppee nag di liggéey ànd ak cofeel gum àndal ca pas-pas baag nammeelam gu dëggu googee mu ànd ca ab liggéey bu wér cëg ak di joxe aw ñaqam ak di joxe aw ñaqam. waaye ñii biñ laajee bayit wii wi ci topp laaj na wi jiitu ne ko ñooña loola ñu am fuñ ko jëlee daf ne la naalo bi xafi rasulu mustapha rotaban sala alay yutil masiyaat amuñu ko ci dof amuñu ci daanu kate amuñu ko ci deer naaloo sëñ tubaay wax de naaloo am nañ lee ñu am amee nañ ko bi xafi rasulu mustapha ci xëñ ci sunna siyonte bi rotaban ci ay daraja. wante sall alayhi fi masjid bi rek waaye naaloo bi xafi lasi jaa al aminu bi mooy li yonent bi indi ñu téye ko ngëpp ko muy sunna alayhi minhum salaati kulla salaati daan ne min al manaaqibi maa lam yaxtabi xalamun wala lisaanu bi xattin aw xikayaati nga refeen wax ji foofu lem sëñ mi ne la minha bokk na ci nag gannaaw bañ téyee sunna mu dëgër këm minha tabahuru في علم السريعة ما هل من حقيقة من قبل الرياضات إس الرياضة مع إس قبلهما من جلبة الخرور مع السقوات مولاي يعني
1: بكون
0: أو داخل وين دار داخل ما يتبهر ولا يوجيو في علم السريعة كم خم الشريعة كم خم خم بيني لا بين رخ ما يلا بين أتين رخية نخم كبير خيات لا بين دون رخية ak yañ cay xereñe te moo xam suuf la wala beeñ la wala beneen jumtuwaay bu ko mën a yitte muy matière ñu xereñ ca lool muy sharia ba tey. waaye gannaaw loola nag bu dee la dala ci julli ak woor ak aj màkk ak génne asaka yi mboolem principe ya wala suróot ya ñu xereñ ca lool géeju ci sëñ bi wax de tabahuru fi xilmi sharia dañoo géeju ci xam-xamu sharia. léegi nag maha xilmul aqiqa ànd xam-xamu aqiqa loola kañ min xam ne riyaadaat njëkk ñuy def ab daxwa di woote njébbal di wuti teel bi di wut ñu leen ñu àndal sëñ tubaa ne lii lañ jiital ndax lu tax mooy istirtiyaadun te mooy woote njébbaliku ay teel bi di dajale mbooloo ki dayra maal irsaadi andak di jubal qablahuma jitu ñaar ye min jalibati khurori day bi jek waruma sa qawat ak te xet ndax ña nga wo jëmeleen ci dajale mbolo nañ sos ay daayira daayira yoy da am lu warona tektale daayira yi dañ ca warona matliko ay alluo di ca jangi seeni diine waye daayira bu ñu dajalem ko am di la yel rek ngay def ci sa bop te jangelo len dara lola mom ña nga and da nga leena war way teggu leen ci on siratal mustaqim waye da nga leena war ka war ya nak ya ci jitu ndax seigne touba neen min jalibatil qurur ma'a saqawat da nga waron mbolim daayira bobé ñako jité nga leen dé leen xol ñi toll ci xam dara té xamuñu ko ngeen dabatal li lañ xam soxna yi nga xamné dañ ké nek té yalla ko ñu ci borom ayor ay borom yi kërit ngeen leen di léral seen digël seen borom kër nan lañ kay nan lañ leen di topé té bañ leena bayyi ci biir leen dig lo xay la nga nit di yow mi koy digël momu ko xamuko demo fa té ki nga bi sukkandiku ci momit santu lako yo kay ayo seen jeuf yi bop li wax ak ki rek wala nga yabal ben way bo xey moy yabli moy yor mbolo muy wax di wax lo wax dara du ci deug la ngi wax sax amana wax lu woko way day wut lu la neex te yewit nga bayyi nona waye mbir ma du non seigne touba jangri wu lol ay tapale la rek mu leer ay wa kon seigne bi neena istiftiyadul ma'al isyar qablahuma la wax seigne touba neena li ñaar ye lu ko jitu rek ay warako texe rek di nga ne ma waaw ñaari lu mën may la mo wax ni geeju ci xam xamu sharia xam xamu aqiqa lan moy sharia leral na ko legi lan moy aqiqa legi nak motax serigne bi nak neela legi nak ya mahsar al atba'i yeen ñima top tene yeen may seen serigne yeen ma dox seen digg ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah dox sama digg ak yalla yeen ñi nak la ni yeen la wax ya mahsar al atba yeen ñima top estamihon deglu len waqbalo jublu len mini ci man hansa ci li la tukhalifu sari'atu al mutahhara bu len wote sharia bu labbi te gis nga dafa wax ne sari'atu wala da de mutahhara ndax bu ne mutahhara sa su tuddé bad rek amna contradictoire maana kon amna bu labut bu am waaw aha waaw amna sharia bu labut ño xey nañu fassé baaxu dañu gëm yalla baaxul waye da ngay delawat ca mom mom ca fiqhu sa'ar ca fiqhu malik mom seigne touba han tarikhu junaydi fiqhu malik nga xam ko xam ngo xamne fofé wawa leer waaw wawa leer bude tasawuf jeulal junaydi top rek ngirum junaydi so le fiqhu comme ngirum malik achal mo leer légi nak bu ko défé légui nak sari'atul mutahhara bobu moy ban moy kon légui yalla mom da am no koy gëmé moy fexé ba ni ñi tuddé hisruna wajibat nga xam ko té moy ñaar fukk yu war yalla ak hisruna musta'ilat ak ñaar fukk yu jomb yalla ak li ñi tuddé ja'is lo xey da dagan ci yalla man na baña nek ndax da dagan ci mom moy bind jim lu bind yow nit yow jombo woro yow nit nga bayyi xel ni jombo woro yow nit jombo woro bo jombo ndo am bo waron kon yalla matul lim doon yow nit jombo woro nga ne ma waw lu ba doon may la jaayis nga tey da nga meuna nek meuna ñak tey ñakkon nga nak yag nga nek tey da nga ñak kon yalla bilil ak bagi da dagan ci mom woru ko jombu ko bu ko waré matut mom yalla bu ko jombo ndu ko def lolu nga xam ko lolu da ngay dem ci jangalem serigne bi ci tasawur ci xaar wala tasawur subhan jangale nako fa hasruna wajibat ak israru musar bo bu nexe mana la juñ rek asma' ya nga xam ko wujudu wal qadamu wal baqa'u wal muqalafa lil awaris wal mughiyab nafsi sokta bi mi ñaar fuk nga xam ko bu baax am li ñu tuddé hasruna musta'ilat hadmul hudusul fana'u tamazulu ya ci aju momitam te moy ñak ak soso ak ya ci aju yoyam mom yalla mom jom na lolou jom na lolou moy shari'atul mutahhara lolou moy shari'atul mutahhara kert boko jangeno rek yaw mom legi mom taxaw nga ci lolou legi nak mahama tayzara lakum min alhaqiqati an mun almu'min alhaqiqatul munawwara lolou foko nga bayyi xel ne bimne aqiqatul munawwara rek amna aqin ak sabul bu leelo te moy bu bari la ndeug seuf la go xey shaytan daane na ci ñu bari moy ñi lay wax ay gis yalla ay jox ay awrat di la wax nan lañ lay duggal fek yalla dañ koy gis ak ndax yi ko ko yalla dañ la xamne ma ñek ngeen may jamm ko ko gis no koy xami di fofu lañ lay jaar di la gëlemal te ñakoy yëp ay tapare kat lañ yo xamne dañuy wut luñ jundé mbolo mu leen top rek ñu lay jox ay wër da yo xey dañuy fukk sam xel nga xey top leen bayyi sa serigne bayyi sa nday bayyi sa bay bayyi sa ngewot lo for di leen jox way way du dara lolu moy ñi woti ak ru'ya te moy ne dañ lay wan yalla waxu ñu dëgg waxu ñu la dara way shaytané lañ lay wan ndax tur wañ lay jox bo xolé askar yañ lay jox donte yakhba yakhba man na doon yakhu yakhub arab ya xam da la jox la ilaha illa muhammadur rasulullah 860 la boko calculer way légui nak mom numu def moy day jël ben asma ki tiri ben turu jinni bo xamni jinni joju mo koy taskhiral gi légui bu ko defé nak day dajé day lim bëgg lepp lim bëgg ci yaw lay dajalé dajalé dajé ak mu jël turu jinni yu door ko ci bu ko ci darbo bam nek 860 mune la légui yaw la ilaha illa muhammadur rasulullah moy sa auto wallahi boko ci kare bu guddé dang koy gis mom la ko jox nga muy naw ci jaw ji légui nak moy la bo xeyé lo gis wax mako nga ñëw mané dama gis ngay naw ci jaw ji moy la ka nga jébul lor gis nga ko ci mom muy la dédét nga na ah da am lum la neub waxul deug ri mom ci wax mom lum la neub waxul ak yam lam la jox wër tiru jinn rek la koku nak lolu nak moy bi nga xamné fi ni amna ci ñu ci la ñoo xamné ma ngi ci massa rencontrer ben mbokk mbour bi ñu waxtaan mané ko ndax la ngay ndax yaangi lab dañ man bamu jiddo la lab deggal way mané ko ndax yaangi jang alfa mune ma man ju joge lawul wax ci tay xep lay jang fa mune mo di ñew ci ante bi toy won yi nga jang yi nga ne ci toy la ngay jang rek mom bi ñew toy won yo lako toy mune ma kon nu melal mané ko ak leer la war gu ñew ci mom leer la rek bu yalla wax yu mu jibril mu ñew ci mom nek ko leer mom mu tara dire ko en arab comme amam arab la mom yalla nabi sallallahu alayhi wasallam waye bi ñew du am bindu
2: aw
0: say ab jukki ko ko jox muna mon ko du ab lettre bo xay de ko jox mu dajje ko ab enveloppe mu fekk ci aw min der ak leer la ko wacc ci xolam ci xeram jibril ko ko jox muy wax jibril ko wax muy wax ni bind ci deri xobi garab yeeg deri galim yeeg yooye nga xam jamono mom wax nga xam ne moom biñu waxtaane maa moom daanaka moom àgg na ci ne ma àjjana moom ku fay dugg sama loxo ngay jaar ne ma yow sax maa lay dugal àjjana ko alhamdulilah gannaaw jonte naa ci def ak mu cay dugal bu ko defee tappale yooyu du ma ta bàyyi xel mawlaaye xaadim rasul nag ne la yow mii dib taalibe te may sab sëriñ ndax loolu la wax de yaa maxsar al adbaax yi bu fekkee da ngaa boole sa bopp ci ñu topp sëriñ bi te moom loolu la wax yaa maxsar al adbaax yi yéen ñi ma topp te topp moom booy topp dara daa am loo koy toppe ki ngay topp nag la nga koy toppe dem xam ne lii nga koy toppe te lu ne njariñ la lu ne ci moomit da lay wan njariñ la nga mën caa jaar ba jariñam moo tax mu ne laa tuxalifa shariatul mutahhar waaye boo ne ko fi ñukku nag ne ci yeneen yoo xam ne nag sa mbiru mbopp rek la ni mii ne yoon bi muritug léegi gi muritug siin waa gi xew xëy rek takk say jalang ak say nàngam rek di lëcc kii ko wax nga kii defe na yëpp de fekk deer da ngay delluwaat nga laaj lan mooy ak murit wala nga takk del ko toll ne sàmbar yeeru camion wala yu mel noonu wul kilifa koo àndal daa da ngay gëmoo ko da ngay wutloo dundi ci moom rek mbokk mu ñëw nga bëmax ko doo may kenn jàll ku nuyoo balaa wax soxlaam nga meebaan ko mu jóg teel bi boo xëy yetti at a ngi ni gisul ab sëriñ yëpp mu ñëw nuyu ko nga meebal ko mu jóg dem te yow moom ma ko wax sax fukki sëriñ ñaar la yam foofee foofee sax du fa dara lu mu fa dundi képp lay wut waaye du fa dara la loolu daa bari ci yoon yi léegi wa dem ci kër xalifa généraux yi nag lopp waaw soo niir bi jóg rek ñu daw jëm foofu ngelaw li orienté niir bi rek ñu dem jiitu ji fa dem fa intégré wu fa rek waaye duñ fa ay gan lañ fa bokkuñu ci waaye fexee nañ ba intégré wu ba jàpp ne ñoom ñoo gën a xeej ji sax ñu fa jiitu woon waaw yooyu moo xew aywa léegi nag kon sëriñ bi léegi nag waaw ab laaj day samp shariatul mutahhara mooy la danaan da la koy leeral mu ne la wa shariatul mutahhara al iman bi tawhid wa niyatul khayr wal islam bil furu'i faqi'iyya aywa sëriñ bi ne la ashari'atul mutahhara ta moy sharia bu lab bi ma la jinj te bobay bi bax serigne bi ne la sharia'atul modi wetal yalla tabaraka taala ni ko ande ci téré ak yene aw yiw ak top ndigal yi ni mu ñew ci téré te ngeen koy bolé lu ngeen man ci afrika lola moy yoon fi bu ne ni mu ñew ci mu ne wa islam bil furu'i bil fiqhi moy non la ñew ci téré yi bima taysar lakum min haqqin mura min qasdi wa jillahi tabaraka taala inna imtisali wa inna ittinabi wa imtisali fihlu al wajibat wal mandubat wa islahuha bil mubaad Allah khadim sul ne kon nak legui nak boole lu ngeen man ci akhiha te modi djublu djim yalla tabaraka taala ci lepp lu ngeen koy bayyi bokku na ca ndigal yi def warte fi ak yi ñu sop te len di yewenal ci lu dagal bokku na ci li ñu wara bayyi lepp lu yalla aramal wala musibku ci sharia Amin. Lu ma haramal da bayiko lepp lu mu tere ci sharia batay serigne bi wax ne mawlay khadim rasul wamtasilu wajtanibu li wajhi allah ta'ala karima hal iktifa'i bi mujarrad shari'ati ma ta'zir lakum min al haqiqati bila mujawasatihi ma ila khairi ma serigne bi neena de len top ndigal yi tay moy to tere ngir jëm yalla tabaraka taala japp ci sharia ak li ngeen man ci akhiha te bañ leena jekki baña jekki sharia baña jekki ak te jëm di jëm ci leneen da seigne touba dal di wax ne amna lu nekk ci seen kanam lo xamne warna tax ngeen deg li may wax te nangou bu len adina war bu len setané war ki yalla tabaraka taala di len tup te jéggulu amna yoy gajj yu nekk ci seen kanam yo xamne yalla yalla nañu xam ko yaw ci te ci yete lim wax yalla tabaraka taala la koy baye mo koy wattu nga ab diñu ngi fofu nak seigne bi ñu xofu ab ci ndire fa inna amamakum man dahaakum ila samhi ma nadaitukum ilayhi wa khaburihi fala takhru ayatu dunya ma ki li waxtu ila jot dañ ci ñewat inshallah aya bi ngeengi fofu nak bi ngeengi fi ay ñi ci ay mbokk yeb bayu ñu kenn ak fi am ak ñam ko mbokk nek te dañu bayyi xel ñi lay ziarah lay ñaanal tawfiq tay sir saada tay ciare mbokk tal bi yeb rek ak fuñu mëna nek ngeen yi nuyu di leen siyaara di leen baraq di nuyu mbokki taal bi yépp siyaar yépp sëñ Muntaqa Dieng xalifa sëñ ma Yasin Oumy Dieng koy nuyu bu baax di ko siyaara di ko ñaanal tawfiq sëriñ Fallou Seck am sëñ Mahamadou Taqi foofu ci Daru Qudus waaye mbokk yi ci syndika Mame Baba Seck sëñ Ablaye ñoom Seigne Ibrahima Fall, Seigne Cheikh Fay, Seigne Babacar Diouf.
1: Yene gi dem ci ñeex FM 88.6
0: yow yepp fofu ci syndicat. Ñu leen di ziar. Bay Balla Dieng Jeuwriñ. Ñu koy nuyu di ko ziar. Bay Balla Dieng ci Cheikh Aliou. Di ko ndokkel di ko ziar. Ziar Soxna Kineja. Allah ji daam jaxate. Ñu koy nuyu di ko ziar. Way soxna Khadibey soxna Gek Diop ak mbolé mbokki tarbi nek fofu yépp soxna May Diagne soxna Fat Diagne way duñu faté soxna Fatiba Diagne ak mbokk yoy yépp di siaré mbokki tarbi yépp soxna Ndey Camara ñing koy nuyu diko siara way ku melni soxna Magan Ndiaye Jelerlu ñu koy nuyu sëñ Alassane Sok, ñu koy nuyu soxna Anta Diop Mborom, waaye ñu ngi siyaar ku mel ne sëñ Alhaji Bara Ndiaye fële ca France, ñu ngi koy siyaar baax sëñ Alassane Sok. Docteur Massamba Diagne ñu ngi koy nuyu, soxna Mariam Ndey ñu ngi koy nuyu di ko siyaar, soxna Bale Gaye Touba ci kanam ñu ngi koy siyaar baax di ko ñaanal tawfiq. Sëñ Taala Sila mu ngi foofu, waaye duñ fàtte sëñ Ablaye Messere ñu koy siyaara soxna Bintou Sarr fële ci Tabla Baye Mbeng ñu ngi koy siyaar baax di ko ñaanal tawfiq. Tey si sëñ Cheikh Mbacke Samb ñu ngi koy nuyu, waaye soxna Awa Samb, waaye duñ fàtte soxna Awa soxna Abi Lom mbokk yooyu yëpp, soxna Ñanga foofu ci Daaru Xadim ñu ngi koy nuyu di siyaare di ko ñaanal tawfiq. Tey si sama adatu daari ni sunu yaay soxna Khadija ngi foofu ci marché sëñ Sidi ñu ngi koy nuyu, soxna Amy Ndiaga mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di siyaare, ñu ngi leen di ñaanal. Sëñ Fallu Thiam mu ngi foofu ci gar bàccikatu Mourli la foofu ci garu Staru, waaye Sëñ Fallu Niass am itam ñu ngi koy nuyu. Soxna Seynabu Fall Ndiaye, soxna Seynabu Ndiaye Mokhlisina ñu ngi koy ziara, waaye Sëñ Abdoulaye Mbaye mboole mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax, ñu ngi leen di ziara. Sëñ Mbaye Touré Belal ñu ngi koy ziara, Dongal Belal, waaye Sëñ Mañaw Sil, Sëñ Mbol Kassé, soxna Loota Sila mbokk yooyu, soxna Dial Sila ma nga fële ca domine ba, moom itam ñu ngi koy nuyu di ko ziara. Di siyaare mbokk yooyu Sëñ Basirou Ndiaye ñu ngi koy nuyu moom itam foofu ci quartier Madinatou Mounawara, mbokki talibiya yëpp ñu ngi leen di nuyu baax. Soxna Naar Gaye ñu ngi koy nuyu di ko siyaare mbokki talib yëpp, bàyyi wuñ fenn ñenn. Soxna Dior Babou duñ ko fàtte, soxna Mbène Mbaye moom itam foofu ci Alia mbokki Alia yëpp ñu ngi leen di nuyu, ñu ngi leen di ziar.
2: Da nga am jafe-jafe téléphone wala nga am ko bëggal téléphone te poste bi oyof lool, yow yaa moom lii may waaye muy Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul di jaay bépp marque téléphone bu ngeen soxla ci en gros ak ci détail. Waaye xibaar bii moo ci gën a neex muy dañuy leble téléphone, loo am boo dikkee ñu lebal la téléphone. Li ci des nga mën di ko fay ci diir bu yàgg lool, ñeent jàpp juróom-benni weer. Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul jaaxle ci wàllum téléphone jeex na tàkk, ngir boo taxawee ñu jaay la ko en gros wala détail, waaye bu poste bi oyofee it ñu lebal la ko nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer. Bépp téléphone boo bëgg ci marque bii di Tecno, modèle Pop, Spark, Camon, bépp téléphone boo soxla ci marque bii di Infinix ak modèle bu mu mandi doon muy Hot ak Smart, wala sax marque bii di Itel moom itam modèle boo ci soxla ñu lebal la ko. Li doy waar muy danu la koy lebal ba pare garantel la ko ñaari at yu mat sëkk. Ñu ngi fii ci Colobane ci robinet séeréer, képp kuy ñëw wala ku ci bëgg yeneeni leeral mën ngaa jokkoo ak ñoom ci 77 721 32 32 77 721 32 32. Kon nag ma goog jaaxle jeex na ci wàllum téléphone ak Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul nekk fii ci Colobane ci robinet séeréer di jaay téléphone en gros ak détail ak bépp accessoire téléphone bu ngeen soxla itam, waaye nag di la lebal téléphone nga mën koo fay ci ñeent jàpp juróom-benni weer. Fall Communication waa Kër Khadimul Rasoul daal li leen tax a jóg mooy faj seen jàqare ci wàllum téléphone.

0: ëlëk borom xol boobu nga xam ne dafa sàggan def bànneexam muy njiitam lim bëgg rek lay fexe am di dund ni bàyyima yi dunde nga xam ne bàyyima de xam ngeen ne bu aajowoo lekk day farlu ci lu mu lekk rek bu maree farlu ci lu mu naan bu sonnee goor di noppalu wala mu nelaw nit nga xam ne bànneexam la jiital topp ci rek te du delloo si xelam dund googu lay dund te bu ëllëgee nag bàyyima bi moom gën ko demin ndax bàyyima bi kenn toggu ko jëf ajjanaak safara yoonam nekku ca bu yemul xiyaamee ca taxawaay ba ba mu fayyoontee ak moroomam yi fayyoonteeg nit ñi ndax bàyyima bi ko mbëkkoon sax ay béjjën te moom amul béjjën moom la ñuy saxal béjjën kooka ñu xañ koy béjjën mu mbëkk ko nam ko mbëkkee woon doomu aadama yit ku ci jaar ak ñoom ci foo xam ne fii sharia mayewu ko kooka itam bàyyima bi day fayu ci moom bu ko defee bàyyima bi moom dañ koy dal di jëri mu nekk suuf
1: FM.

0: loolu naam nag nam moon nañ la ci ngoor ak mbatit.
1: Kon nag waroon a bàyyi comme da ngeen maa nam moon maanaam xalam gi di dem rek.
0: Ma
1: nelaw.
0: Ah ëpp naa dem.
2: Bàyyi nag kenn du la bàyyi nga nelaw ci
0: pénc. Moom duñ la bàyyi nga fi nelaw.
2: Mooy nelaw moom da ngeen bàyyi nga nelaw kër ga waaye pénc moom
1: bàyyi ma nelaw
2: ba yëpp. Pénc moom kenn du la bàyyi nga nelaw.
0: Ba yëpp jeex. Ñu bersé la ba nga nelaw.
2: Ni ñuy problème ci pénc bi yëpp nga nar ko fay bàyyi di nelaw.
1: Maa leen gënoon nam xam nga nag man yooyu waa ji wax duma ci bàyyi dara moo tax damay tawat rek.
0: Waaw
1: bu ko def damay tawat rek ma.
0: Bàyyil yooyu nag
1: bàyyil yooyu ay njaay ak may dégg yàq na sama der yëpp léegi fu ma auditeur bu ma gis ñu ne ma danga daw parce que moom mooy wax
0: ne. Mooy wax ne dafa daw.
1: Waaw dafa daw.
2: Yaram bee neexatul.
1: Du ma layal xanaa dama daw ñëpp day wax dama daw ñëwatuma.
0: Bisimilah.
1: Waaw léegi xam ngeen ñoo ngi nuyu ñëpp. Di leen nuyu waa Mboor ak Mbatit.
0: Ñu lay fay.
1: Waaye ñin ci gën a nuyu mooy yéen ñi nga xam ne yéen a téye woon wàll googu rawatina yow soxna Aïssa. Waaye itam ñu ngi nuyu sama xarit sama jarbaat. Sama doom Karbala.
0: Seynu
1: waaw Karbala Karbala laa xam de man Karbala laa ko Karbala nan koy woyee fépp. Bàyyil moo yem ci Karbala rek.
2: Karbala ak Ousseynou sax dañu ànd.
1: Karbala Karbala la bokk yëpp di wax. Xam na ni Ousseynou si la ndeysaan ku baax koo xam ne kii. Man na fee wuutu. Ku ne. Nu ngi koy nuyu di koy siyaare bu baax a baax. Waaye itam nu ngi siyaare. Ki nga xam ne moom la fi wuti muy Lamine Lo. Moom itam nu ngi koy siyaare bu baax a baax moom
0: la
1: moom ba léegi ñu ngi ko téyel fan ko yemoon ak moom. Waaye moom itam am na ku ko jiitu woon ndax Diawlin Baxaw Diaw. Baxaw Diaw bu Waalo. Moom itam moo ko jiitu woon waaw Amadou Baxaw Diaw. Ñu ngi koy sant bu baax di koy gërëm. Tey nag danoo am keneen ku mel ni ñoom.
0: Wax
1: waaw ku ñuy wax Baye Cheikh Gay. Moom itam Sambor la. historien waaw moom itam
2: dëkk Gandigal
1: waaw moom dëkkul Gandigal de waaye moo nga dëkk Kadior.
0: Kadior
1: Adior bu waxee nga dégg ko da nga xam ne Adior la. Saa wolof la waaye itam saa mboor la.
0: macha
1: allah ko di bay boo ngeen bind ndax baataan yu bari day am ci waxam. Maanaam baat yu.
2: Léegi am na question bu ma bëggoon posé balaa saa lu muy signifier monsieur.
1: Saa.
2: voilà.
1: mooy li ñuy wax un wala e. Sénégalais.
0: Sénégalais.
1: Ah yi boobu. Waaw saa Mboor. Waaw ki dëkk maa mooy.
0: Saa Sénégal.
1: Nga cosaanoo.
2: Waaw ouais.
1: Mooy yow.
0: Saa Kadior.
1: Saa Kadior. Saa you know.
2: D' accord.
1: Waaw léegi xam naa dañ koy déglu tuuti. Ci laaj bu ma ko laajoon ndax dama ko laajoon ñaari laaj. Dama ni ko woon nga faram fàcceel na ma ñaar ñii nu dëkk ba tuddati. Fàtte naa ko la ma ko laajoon waaye.
0: ëpp naa def. Kadior ak Bawol diggante Kadior ak Bawol wala loo ko laajoon.
1: déedéet Lambaye laa ko laajoon. su mbul bañee Lambaye nangu. laa ko laajoon. laaj ko itam ni ko. boo amul woon Lambaye Niaw. mu tontu ma ci ñaar yëpp nag waaye benn bi rek la ñuy teg tey. bu ko defee déglu ko beneen yoon ñu déglu li ko waral waaw waaw.
3: asalaamualeykum wa rahmatulahi wa barakatuhu waa Cener wala waa Cener ñaar yëpp de benn bu nekk daa am waaye bokkuñu ñoom ñaar waaye bu mu ci mën a doon rek ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax sëñ Baye Ousmane Lo ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm bu baax ci dalal gi waaye da ngay mag mu baax moo xëy da ngaa nungoo sonn ci wolof ba koo ñaan tamit doonte xamutit wala xam-xamam gàtt tamit dana nam nabi loolu nga doon laaj nag te wolof yi di ko wax bu mbul bañee Lambaye nungu ci atum junni ak juróomi téeméer ak ñeen
4: fukk ak juróom-ñeent
3: ñu jégalu baatu wolof baatu nasaraan bi ñu wax bi ñuy bëgg a wax loolu mooy 1549 bi nga xëyantee ni si ci boppam Kadior jot nañ seen indépendance ndax Bourba Diolof booba ci boobu moom moo yilif Kadior Bourba ma nga tuddan Lelli Fuli Fakk Amady Ngone Sabel ànd ak waa Kadior ak lenn ci waa Bawol dem xare moom xare bi ñuy wax Danki bi mu ñëwé ci bopam légui daal ni man kat sa baye lamane de ci fo ñogu mi ngi dund té lamane la won lamane nak moy lamane rek booba réew mi limi yaatu yaatu bourba jollof day dag fam tambalé jollof fam mëna yam rek légui li nga ni lool la man ñu waxaat kan ni ko ndax man nga topoto li ngir ñafay sam ak ñafay bay nga man leen li jënd bu ñu amé ciow wala jaxaso am wala bijo am fa ñu diko def ba rewmi daj lolo fi andi turu laman moy la mana topoto mi ngi melni dakaru gi ñu ne nga ni fi ba jam ñaajo dem mo man na ko topoto li fi ne kenen wax ni jam ñaajo ba ties la man waye bu rombe ties mënotuma kenen ni nak la tambalé ties ba tubatul man na ba rewmi jeex lolo fi andi won laman yi ay laman lañ leen doon waye la mana ci wolof bam ñewé nak légui ci bobam danne sa baye kilifa la te munuma falu a don bour rewmi tamuy dund mom nu ngono jox nako waye beug giñu beug nak yeen fi andi won nak legi ci bobam andi ko ci ndam la ndam li di rendi nit ñi dajé fa légi am wo xamanteni si dañ ko takalan ab dogal nak bokut ak tigé bari ñu xey tigé lañuy wax waye tigé kenn duko takal nak wuy sammi ay seul lañ koy yéwé ñu sëgg ba duñ mëna namp mom dana lang langaral wet gu nek dana mat ñett ñay wet gu nek mbaamu upp ko man xam da tigé mom sax bu fekke ni ci bom da la leer ni tege bi bu goto fi mu joge ni ci bom da nga ci yew boom ci bopam dot ko ci souf nga xayandi ni ci bopam ñom duñ ko mëna xam waye mënutuñ ko fajilé ndax da am seli daw seli ren dana lang langar te ñom ñep amuñu xelum yego diko yëkëte ndo ci gëndo buñ ko défé atan ko waye mom xel dooma dem rek la ko yalla may lool moy tege du joge fu mu joge ñu bari dañ waye tege kenn duko tak ci nak waxe da wara fori am dogal mom day yam rek kuur yi jigen ñi debbe wala yi baye faale yor bant bo xamanteni ci bopam day gude nonu rek yi baye faale yor wala bi jigen ñi debbe buñ ko damé ci digg bi légui ci bopam bënn ko mu gëna wayef lool kuruk boji moy gëna wayef kuruk sox ak kuruk wal buñ ko bëne nasik boom takku bamu dëgër dik takko ci ben tanku gënaaw ba ni jor ba chamay bi boko tak baana day tax ab doxam du gaaw loolu dana ko yaraale te dana def ndank dana baye limi def dana ko wañi boko defé ay boko defé lu yag yag boko teké day mujj ni cioc lolé nak ñu takkan nak wowe légui ci bopam nawi naw falan bam nawé falan légui ci bopam dogal bobé mo dal ci tankub la ma dé ci fo ñogu ba yalla dogal mu jaaré fa ñak bakanam am ri ngona sabal faru nek damelu kadior té ñox ñay ku li jëng laan ni jaayam ci lambay té gudu ci lu yag dara momit mu daali say ba mu sayé wa lambay wolu ko ndax bobu mom mo seuss mu daali nek damel téñ mom amari ngona sabal sax magu ci won waye xarab dank bi mom moko jité won waye magu won ci jabatou bayam fofé nak ci bopam lu mbolo mi bari bari ak bour lu mu bax bax amna ño xey duñ and ak mom amari nak bobu la tambalé nak légui di baganté légui mu dem lambay yag fa lol légui mu nek mbul mujj mu ni bumbul bañé lambay nungu bumbul bañé lambay nungu lañu waye kèn dox bu lambay bañé mbul nungu bumbul bañé lambay nungu ndax mom mi ngi won mbul fa la dëkkan adjor la waye yaayam mi nga xamanteni si ci bopam mom mo don sabel ndjay deuk teung mom lambay la waré won ñew ci kër lamane déccu fo ñop fi la bayam nek fi lañ ko jëk falé fi la déggé bay bi nek motax mu ni bumbul bañé lambay nungu waye kenn ni bu lambay bañé mbul nungu dé bumbul bañé lambay nungu kon ñu déggé ci né di dal gi fi mu tambalé won ci ayori la motax mom mu lebu leen dal bumbul bañé lambay nungu ba damelé fi ñi nga xay nek nañ damel téñ ñoñu dal nañ ko wax ñoñu dal nañ ko wax ñi ci nek damel téñ nak bari wu fanwéré damel ak ñett waye ñi ci nek damel téñ bari wu waye ñi may bëgg li mom kuma tuddu man na am nak ma bayyi ci am ringo na sagal damel peñ la may sa tend jor mum teñ la degen fali fal kumbatin janaay ba damel teñ la makodu kumba jari damel teñ la la suka bi ngone jeey damel teñ la birima fatma ciubu damel teñ la ñi ma tuddu mom leer nañ ma
0: amna solo baye Ousmane ci netali yoy nga xamne mom la Baye Cheikh Gueye don netali ci rawatina ci wax ci bu mbul bañé lambay nangu mom da melni daf ko jëlé ci fam dooré ndax mbul ab dëkk la lambay deuk la lambay mom dem na
2: mbul moy mbul yama wala bokul ak mbul yama moy mbul yama dem
0: mbul mom dem wouruma ndax dem na fa demuma fa mais lambay mom dem na fa demati fa wa
1: geubl ak kadior mbul geubl ak kadior capital ak kadior fofu la bour dan ni
2: mbul yama
1: ki wa wa mané ko lambay mo nekone momitam geubla
0: bawal wa parce que lambay sori wul ci amna benen deuk bu mu jégué
1: wa lambay re mo ngi nek ci da ngay dem ba jaré wala nga jaré man nga ko jaré fi sax de lambay
0: bo dem nangalma
1: nangalma wa nangalma wa kay nangalma
0: amna solo ndax dañuy faral diko deg ni toujours ñu xé bu mul bañé lambay na melni day mom dal mo waxé ak yow wa so so mako defalul dal ki defal mako wala
2: mo man nak mul momo nona bañ même
0: mais lambay mom
2: mënu bañ wa d'après nim waxé bok
0: wa ndax lambay la nekkon motax xamone mul la nekkon
1: motax la ci kaw nga woné jéy la mo xam nga mom itam ndayam mom ngone num tudati ndayam mu ngi joge bawal legui mom bim falo ni jaayam mo nekkon teñ ni jaayam nekké teñ dafa faatu ñu ni ko ñewal boole ñaari nguur yi boole ñaari nguur yi nak dafa am ñuko ne ñum neexul ñu neexul neexul ci kadior neexul ci kadior ndax bëggunu won mu dem di boole fé ak yu dem
0: wa wa wa
1: légui nak su joggé fi dem fele su joggé fé ñew fi ñuko koy wax mo ne mu xamni bu mbul bañé it lambay
0: nangu
1: fi nekké bu ngeen ko indi lay problème itam day dem fele ndax fi la bayam dekk way fé la ndayam dekk waaw légui nak lolu mo indi mbul bañé lambay nangu ba taxna wala fi yep legui bu fekente ni dañu ñew fi am fa lu leen naqari buñ démé fé dañi ñaawale ñalé naan leen ah yeen de yeena ma doon wax nangam waye xamuleen ni man tam li ngeen ma xañoon fé amna ko fi xamuleen ni bu mul mbañe it lambay nangu lolu mo nek mu nek aw lebu wo xamni wi dañ koy ki ndax leg lebu yu ci bari day am contexte
0: wa
1: fu mu joggé lo tax nu am ko yoyé dañ koy xam da ngay deg rek nit ñi naan la umbul bañé lambay nangu ñepp koy wax ba fi mu toll ni ñepp koy wax ñepp koy wax bu fekké ni amna ci yow luma naqari rek c'est ma am fenen luma neex mo wax lako
2: waye duma deg duggu nga ni ruba
1: kok itam dina ci ñew kok itam mom dina ci ñew ndax bok na ci yi nga xamni mom lay xam ay duggu na ni ruba ak ay gisuma la mbaw ak yu démé nonu yépp mom dina ci ñew
5: wax nga ñett fan
1: waaw yoy yépp dana ci ñew bu sobe yal ndax sambor la buy gestu ci wax yoy waxi wolof yu mel nono ci lebu yoy nga xamni dafa am ciosan ci nguur gi ak yoy yan bur ñoko don wax ak yan ñano ko xewal ak fan la xewé ak at mamu xewé sax gis nga ko at mi mu xewé sax wax na la ko 1549 la lebu wo dugg ci lakwe xam nga lool nak mom ganjar la lu ma neex xam waaw siècle la de waaw ay ak juroom téméré at mo ngi koy bëggam
2: jarna juroom téméré
1: waaw
2: juroom téméré lu ci manké bari
1: touti bari touté ci manké xamna ay fukki at ak nangam
0: mané ko bor nak mom lolo ci slay nana
1: dat bi waaw yag yaa
2: mo tax li aladi doon wax histoire sa day am wuté li mo koy andi
1: waaw
2: ki mën nañu joxe ané bi fekk ané bi biko ki di joxe mom ané bobu la ko yek japp ni moy bu baax bi fekk amon na buñu xolé ñeete juddu won ak ña fekke won ñu ne ki juddul admi kon li nga doon wax mënul wër admi
1: mom nak li tax li neex ci mborom da nga ci li nga ko laaj da ci xamé lenen gis nga lim nim dikke ci laman ndax da ngay deg laman rek waaw laman rek gis nga ko toj nako nga xamne ñu ngi wax laman ku nek ñu tuddé laman
2: la manaté
1: waaw
2: ñu né laman
1: waaw ñi la manal kon yow ya wax né li la man
2: waaw
1: bo kon mu ngi non fofu la turu laman bi
2: laman légui ñu def lén ay laman
1: waaw gis ngeen itam ni mu takalé tiga ak dogal tiga ak dogal ndax tiga mom félé ni yew
2: xamna limu doon wax bu baax wala la doon waxal nak seul lo xamantene dañuy bañ muy namp
1: waaw
2: bëgg mu bañ seug niñ ko koy defale ak ko bo xamantene dañ koy yar bañ mu parax parax wala nek ko xamantene day bari fitna
1: ñu takkal ko lu dis nga xamantene
2: tank gannaaw ya nga xamantene du daw dox ba day gëna deep ba boko tekete non rek lay continuer doxé
1: lolu mo neex ci mom borom borom
0: lolu moy tigal lolu moy tigal
1: li ni yew moy tigal li ni samp di koy yew lolu moy tigal
2: day melni cour rek wala waaw
1: lol
2: mo neex ci am borom da nga ci deg
0: biñu def fi ak biñu def ci tank
2: ak biñu def ci tank nga xamne di seug pour mu baña namp bi nak dañuy bañ muy dox di parax parax wala di wa di gawantou di daw
0: ci yar jur
2: wa bu paré nak mu ngi melni rek jur bo xamantene day duggal tank ba ci bir caisse ma may lekke nga jël tank bobu wutal ko ci xam nga amna jatan buy nekké kanam amna bo xamanténi ganna nga défé ko bu kanam waaw teunk ak jatan légui nak boko teunké bayiko nonu fi ak ben 21 jours 1 mois boko dindé du ko mëna ti yëkëti
0: dana ñu ma takk wala day jël tank kanam ben tank kanam gi ak benen tank ak tank gannaaw bi nga xamné mo mana da len di jallaw
2: le mo xamna bu ñuy jaawale amna mais teunk nak moy ñu fexé ba def ko ci kanam
1: waaw
2: moy tank waaw tank moy bele moy jatam jallaw la dafa am amna sax téré bu ñaan jallaw la xalé da koy tak
0: amna solo
1: amna timpi tampa itam
2: timpi tampa moy
1: ah xawma pinti panta
2: moy ban
1: pinti panta bolé loxoy ak tank yi
2: ah waaw
0: moy pinti panta
1: pinti panta
2: waaw
1: bokul ak timpi tampa
2: na waaw na
0: lo dan nañ ko def da melni dan nañ ko def ci ndiayum jam ja
1: waaw
0: jam
2: america yi don nañ ko def senegalay yi wala ñu def africain yi bu ñu jëlon don nañ ñu ko def
1: waaye comme ndiayum jam rek la ndiayum jam du jam du africain rek la ndan jaay ñom ci da nañ jaay ci seen bop
2: waaw den seen
1: bir sa fa lañ tambalé won acha
0: amna solo kon ñukay jaajeufal bu baax mom ma bay cheikh gay xamna ci yenen jotaay yi diko ci jox rendez-vous ñu xol yi bay ayib fan la tollu
6: ñay
0: jaata
6: sall ñu ngi leen di gëreem ak yépp
0: jërëjëf ñay
6: ñu ba dañu am ñepp la dañu wax na li moom deglu gi da sa dakk sax biñ ci wax dara di leen dox
0: ma sha Allah aha
6: am solo gi nga xamne waxtaan yi at na ko solo te li ngeen xam xam yu am njëriñ té moy jàngalé mo ni mo baax ci nit li di am xam xam donte ñaka jàng nak ci lu am xam xam ci la am ci wax nako sank man ko dul deug
0: deug la
6: ndax suñu kilifa yu mag ñi ci bari wax nañ né jàng ci ko yar ak tégel lanul da naka lay melni rek mba bu sopp loola
0: deug la
6: kon mbokk bi ngeen ko xamé ba indi ngeen ci ñaari pacc yépp lu ñepp mëna jëriñu wax deug yalla ñu leen di gëreñ ci loolu
0: jëjëf ñaa
6: xamna nak da naka ko fa ciaté lool xamna ko bu nit ñaar xamna tay nak ci soñu ma torop assemblée nationale ay xamna da te mo ko mo la di ñu lako baye suñu tuddé té suñu faray nga ci nekk bi tay dal xamna son bobu mom ku ko man rek diko téggi mo gëna baax ndax duggu na ci benn roko def ma sa temps bo xamni bu ton loolu mom du mako fa def té loolu nak xel ya xalaat ya xol ya té li jëf lañ fé nekk xamna ñu duggal ci ñaan te ñaanal ñepp rek yalla jamm jëk ci way ñaan
0: amin ci
6: sand gi dal am li ko wër boori paré ni ko do alé indépendance ak cornice bi soor yoy ñepp dal ba fa xat lool ba jéggi dayo da fa tak réew dañ fé fé dal lool ci di xalaat da nga a li ba jamm bi xalaat nga naan ñi la réew wara doxé ndax war nañ ko ñuy xewal dara ju taxaw taxaway bo xamni kenn ku fay dem ku nekk da na xel mu dal lolu motax na ngum ci bobu bor ay bo passé fofu na ngum ci ko fete la gare lé amna sala taxaw ni mom amul ben jafé jafé na ben sen baro manam barasti ku ba l'arsenal yo bo pompier wala sur dos de ko ligal bi jotté ko fi soxla man la fi ñu
0: inshallah ay
6: dal ko ci assemblée bi zone yoy dal
0: mom fofu mom dafa xat
6: dafa xat torop dafa xat day yobut ci xat dafa xat torop wala bok dafa xat lol soxnaay sa dal pour l'instant xamna danaka li dess ci waxtu ni
0: tamo wa li dess bareetul xamna dañ lay jox rendez-vous rek lundi altina inshallah 9h30 ba 11h
6: inshallah
0: inshallah jerejef ñeñu jamm tonton ayib
6: inshallah sonu
0: jerejef mu nek tonton ayib ci walu dem bek dik bi le bon comportement ci ay seconde lek lay don ñu indi ci commentaire nak meuna def tago budul tekhaliko tay nak lima indi ci le bon comportement mo di ne rek ñu tam buñu lekke ba nopi buñu tajale mo xam agn la wala rer la mo xam sax ndeki la ki la ko tajal wala kiko defar togg ko ba mu ñor defar def ci effort bo nopé nak nga ne ko jërejëf neexna bari na ñu bari nak duñ koy wax waye bokk na ci le bon comportement buñ la joxé lek dal bo ci nopé lek ba sour nga ne jërejëf ki la ko joxone wala ki la ko toggal ne ko neexna bari na xamna lolu mom
1: ci
0: doy xam nañ
1: ko waaw waaw jërëjëf dafa bax jërëjëf dafa bax ci lepp lo defal nit tubaab yi dañu dañuy def ku ñu tassé ñu mbëkënte ku nekk naan sa morom balma bon fé lé dara jërëjëf da ci bax neex na bari na waye ñi ñuy wax neex na bari na itam ñaaré ko wax ni ko jërëjëf yi du la tontu day wéy dem do la wax muko amul solo wala
0: nangam nam wa bo neexna
2: bari na
1: ñu na la res ak jam lolu dafa mok nit ni la mba jam ngam nga def bu ne la Babacar Diallo nga ni ma lo rek yam ca lu doy wa ranga
2: lolu ak nit la jangala nga lo am solo bay
0: kon na res ak jam da la cey wara tege
2: jangala nga lo am solo lolu mom dañ koy wutal emission
1: waaw yu demé nonu
2: yonenti bi yalla dañ ko won iza ayitum bi tahiyya fa fa hayu bi ahsani minha aw rudduha buñ la nuyo fayal fay bu toll ni biñ la fay wala bu ko gëna delol bu ko gëna
0: mom dana wax neexna bari na yantu bi
2: sallallahu alayhi wasallam daawul lek fenn ñu tajal ko lek luddul ne da gërem mu paret luddul ne da gërem ñako tejal nako tajal lek rawatina bon bu ndogo ci yow du dem te lulul dala ñaanal
1: na res ak jam lolu du sax ak mbax manam day yon rek du sax ak mbax waaw lu naturel la du ak sax mbax
0: baye baye ko fañu elaj ndax dinañ ko wax ñom lañu lek rek sax
2: buñu fa sax sérieux sax damay dégg ñuy wax afela amaya
0: afela moy neexna
2: afela amaya moy
1: lolu kay afrique ko ko sénégal yépp ko
2: moy al plaar ñu ne la weli heewi
1: waaw deug deug
2: lol mom sunu ay ñun ay valeur yu bax la ñam valeur yi am ñun ñokoy bañe utiliser mais ay valeur yu am solo
0: non wajang may xol de yeen ay nek
5: du ngeen nako wax de nako wax neex na bari nako wax jere jeufit nako wax wala lele sax bu mo wax jere jeufit na wax merci bu ko
1: num tudde ti top kat ba
5: hein tiaba
1: tiaba de
0: man
2: de eh ba da ngay fay de li publicité la
1: ah
2: dedet ba tiaba mom na tok ko non pa ya nga publicité ay sa arrêté l'émission bi da ngay defay de
1: tiaba jarna wax neex na bari na de
5: am tour yo xamni boko déggé sax xamni ki man na togo xam nga tiaba rek da jek ci togo
2: ba du tiaba ñanga rek amna ak tiaba ñanga bu may dégg
1: de mako nuyul rek
5: waaw
1: de ko baye ousmane de mom da lay nuyul
2: mais yow est ce que da ngay wax mam jara neex na bari na ki soxna si ki
5: abou leral kuy mam jaar bala nga jaar
2: abou kay abou tax koli doom koli la
5: ah abou yeureul la de
2: wa leg wuy ma est ce que diga
5: roqay mbay
2: wa roqay ndax ding ko wax
5: neexna bari na
2: leg lolou njum bela
5: na rek
2: njum bela won ci mam jaar
5: wala yako mom bobu la wax bobu koy fam mu leer emission yi wara ñewat kay berina emission bi kay
1: ta xam nga li yak affaire bi moy mom da nek ak yow fi
5: waaw
1: fi la nek ak yow xeyna
5: émission tay bi kay émission yu bari ci guen mam jaar bobu mo émission la
0: mom defal di dem ci yombam ci yonnante yoy
2: est ce roxay jaay nekewul mam jaar sax fawul nek mam jaar roxay jaay ak mam jaar yeb sorante wuñ
5: ah kon de baana ñu wék ko fofu
2: ko waaw wallahi ndam sax
1: waaw kon de wax ndioro wal jam no ngi nuyu ñepp di sant ñepp rek
2: ndioro wal jam
0: ci elage
5: jerejeuf
0: mbokk itam ñu ngi leen di wax
2: jerejeuf
0: waaw ñoo leen di nuyu
2: duguna Fatoumata Badiane ak Jules Jité
0: ñom ñepp ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré di leen wax rek non la comme xamna ni ñom dañoo bëss cloche bi kon na ñepp def ni ñom bëss cloche bi ndax nak ciénière ak jant bi docteur Beko wax neena ku xey suba daal na nga fexé ba ciénière jant bi laal ci sa yaram kon ñu ngi leen di jaajëfal yeen nga woon ci radio Thiène FM 88.6 ñu ngi doon addo ci Koloban bi Dakar ci réseau DTL diffusion triangulaire de lumière di leen jox rendez-vous ci beneen numéro l'équipe du matin ki pangok mi bi jërë ngeen jëf.

Makin kawan.

0: ولساني
1: Genial FM.

جملة جملة هذا عن نبي من النفي وحوى البارو سل قلبي والنفي

sante Allah mi mamay khutbu bu mat mudima may di fay ay di dak moy ci leri boti ragalam dima gisal luma gisul dima yegal luma yegul dima xamal luma xamul ci dusi geji xam xamam dima amal luma amul dima wutal dima watul dima digal dima tamal nango yamo ci digalam dima yeram dima tefal dima jarign dima taral def mama melni kuñu fal ku tabibe ngeeramam dima dugal fumay musal dima fegul luma ragal ku jëm fi man ak fetal mu boole digali walam dima setal ci waxi bañ bokuma yene jëfi bañ mune ko def mune suliñ daanu tatupul fetalam dima xëccal dima jañal dima tayal dima ubil bunti xewal fatma ci bi roqi ñam nima yekkat neewuma tuy wan ma bopam ma diko way te diko kañ mu dima may nima yoxo ci bir xolam dima fegul pexe mu ñaaw dima teral rena ci daaw dima teral sama gannaaw dima teral sama kanam dib suru siñ bu may fajal di garabal dima ragal dima felal lu may sonal mu teggi teggenu ndiam dima togal dima yakal dima rachal dima sefal dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima tibal dima lal tibiñu barkelu gonam dima begal dima saral dima xatchal dima dalal dima fayul dima moyul ken du mayab fi kanamam buma yewé ken du mayab fuma fujam duma ayib sama gannaaw sama ayib xana na mel bu manam sama ñu nit duñu ayib manaki ñoom duñu layib sirin bi mo dajale yeb beral nu cër bu nu gërem limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma wan ma diko gis moma ko wan ma diko gis te kuko gis ne kuko gis ne kuko xam ne kuko am may na ma lal dara

ko bir kalam tampel ko tampeb ngeeramum niko yaxasi bir xalam digal ko at digalum fal ko ci kaw lalu falam niko yekket woné ñi xam ak ñi xamul dal diko xam jital ko muy muhaddamam dal di taxaw fi sen kanam junjung ya gor ci asaman suusi di rek pey diwan sanse ñu na xubbu saman mo falu andaki dagam sanse ñu na xubbu saman mo falu andaki dagam rijali khaybin dajaro ba melni wëru tegalo boromi leeru tegalo fuñu fifeñ sori lendum ku tega tas werante deñ ku bañu tej mbaata nu tej kërëm mu faaf malne ko aj kang yawa fi kanam mbolo mi wut ci ko di daw ñu dal di tuum ñebal ma dal ndëndami rek ci wëpp wal wayam warir fuñu fujeem woromi ngir ya jitu won ak seen ngir ta ñoroon jebal ko ngir ya ñoo won bolé ki werdi ñam khadiru ak ni kam tijan wa sinikam sesel ya ak ni kam.

0: batar de ding ko xam xam len ngeen di ñaané nak gëm ak yaro torox lu ñak bakkan te muñ sax fa bañ ak balang jamo digël bajam wolu deggal ak rafetal ndortu téset pas pasi xol lo xat lolo dal di dal muy fi ba fe na ngeen ko xam motax ma wax ni li ma fas mo gën ci man dawali fas mo gën di fecc ak fas mo gën di wek ak jam dana wéral ci li ma fas touti ci khutbu bi ma fas ne mo ma doy te li ma fas doy na du fi mo ci kanam fi du bara faful di keur fas di ci mom dara du mbir keram gi na la kaddu keur lemam di ngañ mo xorom metam wi tani diko biw baw kadi siñ ko diko yew di dox di xiro ba musiw tere budé ta dal di dem keuru kudul am keur la fe aduna keuru kudul am keur la fe motax ma deddu djublu fe li tax nu djublu fi ma fe fofal la soxla wo ñam ta tay ma jangale nañuy
1: auzubillahi minash shaytanir rajim minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma inni ahizuha bika wa suriyataha minash shaytanir rajim rabbi a'udzubika min hammasati shayatin a'udzubika rabban ya'duru alhamdulillahi allazi ja'alana khayra ummatin ukhrijat linas wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'dahu ikhwatul iman wal irad assalamu alaykum wa rahmatullah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul huqda min lisani yafqahu qawli sidni ya fata kul yawmi sa'adatan wa bi yawsil qawmi barak si amul musaba ibn muhammad ibn ahmad mbokki julit yi mbokki talibey dana bañu laqko ci sunu borom mi man la wax sundik ak shaytané ñu koy nuyu diko ziyara ñu koy sant mom yalla subhanahu wa ta'ala ñu jël ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu ñep di ziyara ñep di balu ak ñep li balu ak ñep ñaan yalla

معجزة بانت لأذن خيري يجود للجعار بالديار وسبل ليكون سن خيار.

0: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu bu baax sa di leen ziaré fi ci pencum gédé ci pencum serigne mbacké busso bu ngeen déggé sunu kaddu nak ci bisi ak ci waxtu yi ngeen xamni no ngi wajjal bëss bu am solo di bëss bi nga xamni modi magaluk serigne mbacké busso gi nga xamni mom la njabot gi baaxo demal at mu nek ci njitul serigne omar busso mi nga xamni modi ab khalifam bis bobu nak ci fatali ci lañu fataliku bi serigne mbacké busso ajalé won ku teddik cheikh amadou bamba khadim rasoul sa yu bis bi delu sé nak njabot gi anando diko fataliku ci alcorane karim khasida ak waxtane li nga xamni mom modi dundu ak liggéeyu serigne mbacké busso digënté mak serigne touba bëss bobu nak mbokk ci fatali len ji nak no ngi ko japp buñu tam xarité bu bëss ba delu ci bu dé ci wéru touba mi ngi yamok le 2 juillet ci atum 2026 ngir woté bëss bobu ak li tiaju ñu jëbël kaddu gi serigne omar busso khalifa serigne mbacké busso inshallah mo waxtaan ak yeen ci bëss bobu
1: ñaan ñu ñëpp ci touru serigne untaxami khalifa ngara demu len fatali bëss serigne mbacké busso dafa won serigne touba ak serigne fallu ak mo am sa anta nek ñu ñett ñu ñëpp ñoko bokk danaka jawri na ci way ñu ñu wax sax ko ci ñu sa khalifa u gëna war taxu bëss bi wax ndig ak seigne touba lo xam ñu andu ñam def ko ci batal gu ko batal ci mbacké busso man ko fatali ñëpp sama rek yi ak sama bokk de ko ndoy ak bokk yi ñu bokk rew bi yëpp man ñu ko yëgal té ñu xamal na bis bobu lañ def ci lu suñu santane ak jumaa tuwa ji suñu taxa jublu fi ndor lu ci ñu digal suñu dina ko lu naan ci passef tan lu joye son ñu yalla mu xeb ko suñu tuwa ëpp na fofu legi nak am na lu bëgg xamre walé ma bëgg ñu ñëpp koy ci nak musul ben bop rek lañ ak dëkk ñaan bop takkan do do ben say mo fi war xor nga xam fuñ ko ci rip yo ñu xam na mo do say am lu jappante ci xalat ak ci xel ak ci jëf ak ci kaddu yëpp ñu war ko takko do mu ngi gëna say dayer yi xal yi amon lay tam ta to ci mota fanfan ko lolou la bëgg ñu fëddu war ko bu yes fekk ma ngi digal cëpp ko xamne ci suñu mbakk bu sa bokk bes bi na la melni yow ya koy magal sa kër ku dukk sa kër ñu japp na fi la magal yu nekk lolou la bëgg yeen ñëpp ngeen fokk ko man kër bokk suñu mota diglu ba fi may wax ak yeen bu suñu jàng waxtu ma ngal ko waxtu bu ñëwé ku dukk ci man nga defal man nak ma magal mag suñu bokk su ta bo to ko ma fi ba tay lolou la japp do bëgg yeen ñu fi nekk yeen ñëpp ngeen japp bes bu fonk ko kuñ ci dem sa kër lañ japp ni yaay gaay borom magal señ touba dafa lu ci mbacké so xamné di ci mbacké dafa lu ci xamné mën lañ ko jéxal muk mën lañ ko jéxal tay kuñ ci tuddu motax ku ci man motax kon nak dina sun lepp ak tay sun lepp tay ak ëlëk mënu ko defal kon nak ñu dem lu mën ci defal ko gannaaw lu ci mën lañ ko def te xamné mom señ touba no pare ci mom no pare señ touba señ touba wi ci borom ta wax ci mbacké dem ko batal lepp sulon ne wuto nak da wax nak bo mo na li wutu way lolu am ci leppam da ko ro xoxam nak ci mi di won ci lolu bam diko bam way ane ko bax ki ci towa fek mu defal ba jek ci abbas yeengu mo ko koku mo ko mo abbas mo ko xala ko bax ki andi mo ko wax mo ko def num mako xewon defo non so dox fi bismillah non dem yalla indi ke li ngay wax nak dama wax wax ci abdullah mo ne karo bi ci mbacke ak ci moro ni teru kilifa yepp taw ko ñatt seenu du mustafa ak seenu faal ak singa wa ni rek tegu yepp taw nañ ñu xaram seenu la neen ma jige keur yu am sattu yu xate ñoo bu jimu wala ñu kaddu yu suuf mo xamna fofu mo dal ñu tok ñu kenn waxu bu ñak ci mbakk ñu kat ju weer ci lu bi won ci biir juma ji tok ci gannaaw yu pen dox fukki jeego ak ñaar muy si nat mu def ñu tankam ni fi la ma waxon ñu daal di tàmm di gas bañ gasee tuuti ñu jot benn ëkk si mënu mën ah bii ma mën a ko defar woon ëkk ba ba fii ntoon mu ngi ci barab ku dikk fii ci barabam bi xasida bi ko sëñ tuwaa tagg ku yonente ko sëñ tuwaa wax musula ko wax si ibrahima jëm masar moom li mu wax si mbekk musu ku ne xam na ne leen dam xam na sugu ndax dafa wax ne yaa basaatiinuhu sigu illahi wa ma wallahu abli min jadwaaka مستانا إني رأيتك يا شيخ المسلم بقط فقط المسائخ هرفانا وإيخانا لولا نعي إني رأيتك يا شيخ المسلم بقط فاختر المساء عرفانا وايقانا كما رايت ارقى ارقياء ايمان واكرم الخلق ان الله اتقانا ان كان بابك فرحا تاب ثمرته فمنكم الاصل يا من فقر بانا اني اتيتك اليكم راجيا بكم ان لا الاقي بعد السؤل هرمانا لشيخ تجنى كتير في بالومي لومخ ماكو لوم سنداني ماكو سنداني سكرتي في جرنوس يسمرك assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jerejeuf mbok yi kon ñoko bokk degëndo kon loolu mom moy kaddu yi nga xamni mo bayiko ci serigne omar bousso di kaddu yi wote ak soñi ak fatali jëm ci bëss bi nga xamni mom lañuy wajjal muy magaluk serigne mbacke bousso fi ci gëdé di ci fatali nak bëss bi nga xamni ci la jëlé won ku tedd ki cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ci fatali nak mbok yi bëss bobu mi ngi yamok alhamis jinu tam xarit bu delusé yamok le 2 juillet ci atum 2026 fi ci touba gëdé serigne omar nak wote na soñi na ci tam wolé njabotu serigne mbacke bousso gëpp ngir neena ku ci nek mu fonku bëss bi bo ku ñew sa kër japp ni magal gi fi rek la ngir dayu bëss bi tollu nani ngir dayu ki nga xamni itam motax ñukoy def muy serigne mbacke bousso itam tollu nani kon inshallah daan ko magal ci alquranul karim khasida waxtane dundu ak liggéeyu serigne mbacke bousso digënté mak serigne touba ngir jamono man ca roy kon serigne omar nani mi ngi ci wo julit yépp ak talibé yi xarit ak soppé yi wolé rek am di jamm yu bayiwul kan nana mi ngi ñaan dal ku tew fi ci gédé ci bëss bobu yalla na suñu borom fajj say aajo adina ak alakhirah ci barkeb cheikhul khadim ci maggu jambaram joji di serigne mbacke bousso assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: mam mbacke gadi ay sunu mbeur
3: ku la xamé dal ko beeli yalla ñu bangalam yila ma leggu fi fer sam fu serigne mbaral
0: mbacke assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenté len garab ji nga xamné mom lañu tuddé mbectem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar silla sibtul amin wolof njaay dani tumuni du tew ñun tar ci ak ñu ngi ak señ bi
4: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala ku mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala bëcc gi ak waxtu boko soxla rek ñu xal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbul dugul da ngay fajj gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné da jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di duggu su nak biñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sesar gi defal ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor ma sha Allah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ ma fal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taxi man ni waaw place ma fal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi ta'ala dela leral pour wax la garab gi yep ak ni ngi koy jele mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi ta'ala
0: jeureujeum mbokk yi kon mi ngogule lolou mom moy garab yi nga xamni kon mom la leen seen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar silla sibtul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju neena daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci touba liko won man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taxi man yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacte placeu mafal jey coiffeur wala ci taxi man yi dañu lako won wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
5: kun fa yakul la dame kham kham bi kamam balik sirf alquran hakim serigne bara
0: mbokk yi ñu ngi fi ci Touba Darul Khuddous ci Serigne Khadim Diaw mi nga xamni mo leen andil garab gi nga xamni mo lañu wowe gor pir mom Serigne Khadim wax na ni da fay fajj lepp du jëm ci walu neew katan ci walu sey neena itam garab gi itam du luñuy lek du luñuy naan waye itam froté la bo xamni dang koy froté wo wolof njaay nak neena net li ci lam ñu borom la daqé ñu jëbël kaddu gi Serigne Khadim Diaw mu leral garab gi di gor pir lan moko taxa juk ak ci ku jël lan ak lan la ko mëna fajjal ci xéti jangru yi nga xamni tuddu nañu ko
6: waaw kay Serigne Ablaye wa garab gi nak mom lañuy tuddé gor pir nga xamni dañ ko yagg gessu koy at ngir lan bëgg ci dembali doomu adama yi nga xamne ki nga xamne dafa am problème neew carton wala ki nga xamne durul mëna sey lu bari sidit mo bayyi lool nak kep ku mu dal lool febar la dañ koy fajj garab gi nak moy garab gi koy fajj ba ci ki nga xamne awram dafa delu day tuti lool nak ku mu dal jappal nga febar lool nak boy jël garab gi du garab gor pir dana delu ba pare dana yok ba pare tamit dana am ben tay bi nga xamne da koy am ki nga xamne tamit da fay bëgg di sey lu yag na fexé am pomade bi ñu wax pomade gor pir len rek moko taxo jog muy kër gi ak ñew katan ak ki nga xamne awram dafa delu lool rek moy mom moko taxaw juk boko defé Serigne Ablaye garab gi timit du luñuy naan du luñuy lek luñuy foroti ci ciir kep la bu ta am ben effet secondaire ndax ay gantax ak ay xam xam yo xamne yu xam la ci magni dan ko utiliser mom lañu jël jar bu ko di ci fajj ay doomu adama garab gi kon du luñuy lek du luñuy naan luñuy foroti kep la mu jox la ay njariñ nga gis resultat fa saasa
7: xam xam bi nga xamne dañ ko liggé mo waral lool ñok ci geussu yag ci sonu yag ci def geussu yaa at ba yalla may ñu ci lam ci may ñu ci fajj ay nit okay lool rek la nga xamne manam dang koy jël legui mu gis resultat legui wat mi ngi non
6: jerejeuf
0: kon bokki garab ga ngi nonule di pomade bi nga xamne mom lañu tuddé gor pur te ki len ko saytul geustul len ko andi len ko di Serigne Khadim Diaw mom nak wax na ni pomade bi le da fay fajj lepp du jëm ci walu neew katan ci walu sey di manam impuissance sexuelle batay tam mom Khadim Diaw neena garab bi le du luñuy lek du luñuy naan waye dang koy jël diko froté manam diko diw ci fi nga xamne mom mudi secteur su ko defé inshallah lepp lo xamne modi impuissance sexuelle muy neew katan ci walu sey ak la tiaju mom Khadim Diaw neena garab gi le daf koy fajj ci nu mu gëna gaawé neena dang koy jël légui gis résultat bi légui mbokk yeen ñi soxla nak garab gi le di gor pur man ngeen ko ami fi ci Touba ci penchum Darul Khuddous ci place Morfal Mbay jaakarlo keur Serigne Cheikh Aliou wala nga wote ci numéro yi 77 830 36 12 77 830 36 12 wala 77 888 75 50 77 888 75 50 nga mëna am pomade bi nga xamni mom la ñowé gor pur di froté bo xamni wax nañu ni da fay fajj lepp lu jëm ci walu neew katan ci walu sey di manam impuissance sexuelle
8: Touba ci kanam
9: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téréwul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyful Orange Money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
10: misrak mi hadi jay khair man abad wajal ilahi maskani Touba ba misrak mi hadi jay khair man abad
11: bokki julit yi bokki talibi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bokki nak yeen yi nga xamne yeena doon laaj garabu salum yi te keba di ñu ko baxé garab yi nak delusina jappande wat na ci dekk bu sel bi di Touba serigne keba lan nga ñu mëna wax ci garabu salum yi ak lu muy fajj
12: assalamu alaykum bolé ma ngi leen di nuyu ci seen tour ak seen sante bon garab yi sama papa moko doon liggéey sama papa genn aduna ma diko liggéey amna ci fan wéré at ak juroom ben ci ren waye kep ko xamne ki yalla bolé nama ak momit ci garawi ma jaay ko dañ ma wuro mercé contant ci man lol nama sant na yalla sant la
11: ndax bu nga jow wax li garab ji di fajj
12: ci walu goor ñu dina fajj problème san dana fajj ndoxum city ñun nak ñun salum salum ñun kuli lañ koy wax dana dënd ndigluy metti dana dënd tank yi metti soy faral di séré amori beké dafa nek picc wala muy def bi def ciat di genn koku nday ji ci bir lay ray do ta am problème amori estomac wala ulcère bon budé nak ci walu jigen ni problème retard de indisposé ñu nan ko fibron la wala ñu nan ko manifeste la suko nané teglanté ko bu nexé yalla leppay tass day genn dootut am perte blanche dootut am picc soccat jigen bu ko nané nak wër wa ko nané do ko jëlal bo sey da nga ëmb bu nexé yalla bon budé goor go xamné gi dafa am ben jabar sék mom lu dem ci fukki at amul dom ñom ñaar ñoko wara nan jigen ñi nga xamné seen kawar day dagg mo duñ am kawar bon seen yaram yi bo buñu sumé ko nga mu melni dafa am ay xam def ay tupet tupet yoyep siti mo koy def nek kuku ci nan nak bu nexe yalla ak yonentou ko siti bob mom day wacc day dañ borom beut yo lendam yo xamne manam sa beut dafa lendam te amulo cataract lima wetti won soko nané say beut da nga leer nañ bu sowé yalla sa yaram da na sawar da nga bëgg lek ci walu jigéne dafa am luma bayiwon manam itam tay bu fekké nga xamne so indisposé day am 2 semaines wala luko upp dal nga xamne dal ni mu wara ñëwé day bari ak yoyou ko ki suko nané day arrêté infection moy def lolu baxna ci goor baxna ci jigen te yit garab gi manam niñ ko liggéey amul ay xass amul ay ren amul ay xop juroom ñaari garab la garab bu ne amna dom dom ba dañ koy lek ñu bolante ko mi ngi melni kereng bu du wañi kan ñaar dëram
11: kon nak mbokk yi ñoko degëndo garabu salum yaangi nonu am solo lol kep ko xamne da nga ko yittéwo bu dé Touba la bo démé station d'Arouhodos place Merci C Jakarlo ak taxi bo ñëw fekk ko fa
8: bokk ngir yeneeni leral man ngeena wote ci 78 896 67 91 78 896 67 91.
13: Yalla leen yalla defal jàmm
14: ngeen mbokki Touba mbacc ak liko wër ak
15: jàmm ak salam
14: ci fajum ciosan akada
15: bo leen ko bëgg ñëw wala nga woté 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27.
14: Dañuy liggéey aljuma gaaw dibeer altiné talata alarba ba alxames manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddi mbolem ko xamne ki da nga bëgg faju bo ñëwé dañu la faj ba nga wër mbolem ko xamne ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu faj bo ñëwé tamit dañu la ko mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yëmbé ci garab yi faj mbolem fièvre yu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti bañ bi metti bi bi metti ñaame fièvre ne sciatique yoy yëpp dañ ko fay safara safara ya nga fa
16: saytu gi sel gi ak set gi bokku na ci guiné bissawo mali nigeria bu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño ñu fajj gor gu tele di fajj hémorite interne wala externe si muy falal di nacc tank yu metti hépatite a hépatite b hépatite c ñosma di fajj yaaf di fajj estomac ba ci ulcère bo dem rek li nga xamni da fay fajj lepp yu jëm ci walu bakkan yu genn dere da nga amé fièvre san wala genn nañ yu xéñ ba ci kuy sawlal bu lañu leen garap yi nga xamni dafa bax lo ci tension mo xam buy wacc wala buy yegg ba ci biir buy metti ndoxum siti yeen mbokk jigen ñi faral di amé jafé jafé perte blanche ko amé fibrom wala tank yu metti wala nga amé fièvre soxat joko la
14: 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27 76 926 08 27. Mbolem ko xamne ki dal bëgg nga jariñu ci walu xam xam wala nga am lolu yitel ci walu ñaan ak walu garab lepp mi ngi ci fofu
15: mbokk yi kep ko xamne ki bëgg nga faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci dekké mbacké wala nga dekké Touba
17: mbokk yi kep ku bëgg faju ci wala nga bëgg ñaanlu ci walu bayré ñaanlu ci walu ubéku ñaanlu ci walu yëkëtiku ko xamne ki da nga nek ci place bëgg fa sax bëgg té ñaanlu kep ko xamne ki bëgg nga ñaanlu ci walu am liggéey wala nga bëgg ñaanlu ci walu ciat ak walu rap ak walu sétané ak walu manam waxtéef da ngay ñëw fi ci kër jamm ak salam kër jamm ak salam mi ngi fi ci Touba Guédé
18: rompain bi nek ci wétu armée lu Guédé rompain bi ñu peinture bu xonko ak bu wéx bo fa accès laccel tali bi yam sura donc sa loxo chamoñ ben kër moy kër gi am boutique bi am ministère denk ñaarelu kër moy kër gi am garab niman sa loxo chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxo chamoñ ci kotali bi ouf tali bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay mooli bari buntu kër gi wagn lañu peinture ko peinture bu xonko mil bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër suuf la bo duggé da ngay gis suuf gis garab tandrama fa lañuy nek aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alxames suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi bu ko defé kon mbokk yi kep ko xamné ki soxla nga garab man nañ la indi sa garab bo nekké digënté mbacké ak Touba dëkk yi wër mbacké ak yi wër Touba da ngay woté wax fi nga nek ñu indi la sa garab wax la ni ngi koy jëfëndiko numéro yi ngay woté bindal numéro bi wala nga ay séré ko sa WhatsApp wala nga ay séré ko sa téléphone wala nga bindiko ci kayit numéro bi moy 76 369 27 27 ñi ngi Touba gédé rompain bi nekk ci wétu armée lu gédé rompain bi ñu peinture peinture bi xonko ak bu wéx bo fa accé laccel télé bi yam soura dox loxu chamoñ ben kër moy kër gi am boutique bi am ministre denk ñaarël kër moy kër gi am garab ni man sa loxu chamoñ ma ngi ci ñettelu kër sa loxu chamoñ ci ko télé bi ouf télé bi kër gi bo fi ñëwé di nga fekk ay moli bari bu dikël gi wéñ lañu peinture ko peinture bu xonko mil bi ñu peinture ko peinture bu wéx kër souf la bo duggé da ngay gis souf gis garab tandarma fa lañuy nekk aljuma samedi dimanche altiné talata alarba ba alkhamis suba gi 9h suba ba 8h ci goudi ba 20h ci goudi képp ko xamné ki soxla garab bëgg faju bëgg ñaanlu am nañ ay warway da ngay wax fi nga nek ñu indil la sa garab wax la ni ng koy jëfëndiko garab gi day and ak tur yalla and ak alkhali karim motax ku ko jëfëndiko sa aajo faju numéro moy 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27
13: serigne bakke yow
19: assalamu alaykum wa rahmatullahi mbok yi nuy wa cabinet médical borom taif mohammed mara borom ma sha Allah ño len di nuyu di len ziar di len bal aq ta di len ko bal di len ñaanal di sakku seen ñaan ginnaw nuyo bi ñu ñew ak yeen ci ak labiré ci garab yo xamné ñi ngi koy defar muy ma sha Allah ak shifaaw ma sha Allah nak di garab bo xamne liko taxajuk moy kep ko xamne da nga amé hémorroïde wala ndoxum city wala ñaka lek bir buy am ngelaw ñaka nelaw lek gu yexares séré muy liñ wax constipation ak tank yu metti wala muy tang ci souf wala baramu sankalagn bi xar ci souf di génné ndox di xégn nga xamné lolu day firndel manam né am nga ndoxum ci garab gi nak di garab go xamantene ni ñun ñoko produire amu ci lenn luñ ci kenn defal ñu produire ko ci 18 éléments yo xamné benn bok ci ak moromam té lépp di lo xamantene ni suñ la ko joxone nga mën ko jëfëndiko avant ñukoy produire nga xamné niñ leen ko mëna léralé moy garab gi amul am xass amul ay rem muy garab go xamne nak kep ko xamne am nga hémorroïde wala xéti jangoro yi ñuy wax ñewal nga jël garab gi yow lay xaar garab gi nak man manal na len assurer na len kep ko xamne ñew nga jël garab gi jëfëndiko ko te liñ la wax ne mom lay fajj fajjaluloko delosil garab gi ñu jox la sa xaaliss lolu mo awmu ci lumay ragal ndax garab gi mom mos xam la depuis ñukoy defare ak legi amul kenn ko xamne mas na jëfëndiko garab gi manam diñ ci reprocer ci dara dedet xana kay wala ñaanal la ak dila wax ne manam dila encourager waaw koku moy ma sha Allah kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayil message inshallah rabbi dinañ ko tontu sifaaw it mi ngi fi garab la bo xamanteni ni liko taxajok moy goor go xamne da nga new katan wala ko xamne bu sa sakale joge du deuguer waaw sifaaw lolu moko taxajok ko xamne dal da nga waccu lal waaw mi ngi fi dila xaar momit liñ len ci wax ci inshallah bi rek lañ ñen ci wax kep ko xamne jël nga ko dal te li tax nga jël ko gisoo ko ci rek dal likoy delosi ñu jox la sa xaaliss wa lolu amul sax ma dem te ñew yow kañ nga commencé jël garab gi
20: man kay dernier la jël 5000 la ko jël won place mbaydo
19: waaw
20: ben xalé bu goor mo nek mom mom ak wet won
19: lo ci gëna sentir bi ngi koy commencé jël
20: bi ngi ko gëna sentir dal li ma ci gëna ki mu xamna ni neew doole ko xaaliss
19: neew doole gi ci walu sey mom nga ci gëna sentir na dal fajal na lako
20: lolu dal mom la ci gëna sentir
19: neew doole gi ci walu sey manam constipation bi nga don def di gis na sa biire nge am ngelaw ak bo lekke du gaware sax yo gis nga ne
20: même lol tamit dom len legui damay xif sax legui ko do tene sax defa damay xif
19: da ngay xif
20: damay limay lekke sax bu jik daw mako meuna lek wax deug yalla
19: ne nelaw yi nak num def
20: no nelaw tamit am mo ci problème nelaw tamit da naka wote di damay no won damay nelaw
19: bo te da ngay nelaw mi ngi lay nan loy da xam na ne
20: yi damay nan
19: waaw boko de nan da ngay nan bu baakha baax waaw hémorroïde bi nak dang koy kone comme gis nga ne mi ben ki rek nga ci jeulagunta bi nga jere ki bi ben pour nga ci jeulagunta mi ngi wañi ku bu baakha baax dang koy top boko topé day dem dakoy fajj bam wir waaw dakoy fajj bam wir
20: yalla xamna
19: hmm
13: So la nexe bu guddé man nga ko bolé kaasu mew bu tang
21: kaasu mew bu tang
13: yi lol de mom boko defé mom bu so yalla sa xol dana sedd lol yak
21: okay
13: baana def ko non rek ta top ko jerejeuf waaw jerejeuf yalla ci yalla def barké jerejeuf fa jerejeuf reñ ñu def nak regaluñ ci kep ko xamanteni ni joxe nga fi sa xaaliss ñu jox la suñu garab bu la garab yi fojju bo ñu joxat la xaaliss koko amu ben problème ndax lool mom amuñ ci luñuy ragal boko jëfëndiko mom garab yi dalay fajj su ko defé amnañ jaar yo xamanteni ni dara taxul jaar yu jox lu dul ak yok nit ko xamne dal mi ngi yëngu ci barab te bëgg ci avancement wala nit ko xamne dafa yegne yaakaram day tass ci lu bare bare bare mo xam ci ay activité wala ay xéeti lijeentem wala mu yor lo xamanteni ni da cey yëngu te mu gis ne manam mu yok te nako ca dal su yoré jaaro bi inshallah rabbi loli dañ dañ jigen gi nga xamne dafa tollu ci sey te gor gu ko ne salam alaykum ak taranga jum ko man di defal su deme du delu ci wala lepp lu gor wax ak yow lola man na deñ ñewal jaaro baangi fi di la xaar inshallah rabbi soko jele lolu dana deñ ki nga xamne it yeg na ne ay jafé jafém lepp liko waral chat ba koku it aussi bu jele jaaro bi lolu dana deñ waaw inshallah rabbi jigen gi nga xamne meunta dab bané xub jëkërem ci diko neexal ak diko topoto ak lu meuna don dal nga xamne daf la won ginaaw so ñewé dina la jox lo xamanteni ni soko jëfëndiko fa saase inshallah rabbi lol dana deñ même bu fekkonté ni da nga nek ci kër di wujjé nga yegg né yow so ayé ay gi dañ koy sacc dem wañi ko fenen so ñewé dina la jox lo xamne sa borom kër inshallah rabbi dina la bayyi xel bu baax ta da ngeen am jubo go xamne lepp jubo jamm lay doon kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna whatsapp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da nga yegne sa yaram dafa dis ta nga ragal na ay xéeti def la mo xam seuf wala nga xamne dal li du lo xamantene ni mbir docteur la inshallah rabbi so ñewé dinañ ko xol buñ ko xolé luñ ci gis dinañ la ko wax lañ la jox ay ciangar yo xamanteni ni bu sobe suñu borom soko defé loola dana deñ ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor place diko sanc wala mu yor ab place nek ci ab dir ta place bi meunta am ak ciopeku so ñewé dinañ la xolal su fekke ne galankor la bo xamne nit dala ko fa def inshallah rabbi danañ la jox luko dindi te danañ la jox lo xamne dina ar place bi ak lo xamanteni ni dina yok place bi ci katanu suñu borom ki nga xamanteni ni dafa amé kër tollu ci diko sanc wala mu am kër go xamanteni ni kër gi dafa bari ay ciow mo xam ciow njabot xulo wala yu mel non inshallah rabbi so ñewé dinañ la lo xamanteni ni ci katanu suñu borom njabot gi dañ dal te la leen di tax dal moy ak jubo dañ manam seeni xol dana and dal inshallah rabbi wa ci katanu suñu borom ki nga xamne dafa yor barabi te bëgg ko ar su ñewé inshallah rabbi amna fi yo xamanteni ni doyna sekk karange ci barab man na ar ab dekk sax waxantu balak keur inshallah rabbi ki nga xamanteni ni dafa nek ci yoonu tukki wo xamanteni ni waaj mi dafa yagg ta sayu joge rek togar sayu joge togar mo xam ci lijeentim walu keuyit ya wala lu meuna doon rek inshallah rabbi su ñewé dinañ ko xolal ta inshallah rabbi dinañ ko ci jox lo xamanteni ni jafé jafé yoy inshallah rabbi dana téggé kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ci katanu suñu borom amnañ ay xop yo xamantene ni liko taxa jog moy nit ki nga xamne dafa bokku ci aw askan te begg ñepp rañeku nit ki nga xamne dafa begg ñepp rañeku nga xamne manam liñu wax xéti bayre bayre bo xamantene ni du bayre lamagn way bayre wursak lay don ak ak yekati ko nga xamne nit ñi dañ lay baye xel wèg la parce que bayre dafa bari ay façon amna bayre yo xamantene ni dañ lay tuddu waye ci lamagn rek layam andut ak wursak andut ak yekati ko wala dara man na am sax bayre bañ lañ lay ciowé manam sik lay don dila sik bayre bi nak soko yoré inshallah rabbi nit ñi dañ la djublu te dañ la yéné seen wursak te and nak walu muslay ak walu gudd fan ci katanu suñu borom wa lolu mi ngi fi mom di len xaar inshallah rabbi wa suko defé it képp ko xamanténi ni deugmal na ab sey bëgg ci am lu ko leer na dugg wala bu mu dugg inshallah rabbi su ñëwé dinañ ko ci wax lu leer nañ lo xamanténi ni lepp lu nekk ci digënté ba rek inshallah rabbi dinañ ko leralal na ci katanu suñu borom suko defé it ki nga xamanténi ni dafa doon jigen jo xamanténi ni day def sa yu wone aw lor rek mu dañ nga xamné def nako ay yoon wala mu won aw lor ta bañ mu deñ insha allah rabbi ci li fi magni bayyi won amna ci faguteef yo xamne suñ la ko defale donte lolo musula dal man la baña dal donte daf la dan day insha allah rabbi lolé mom na sa xel dal ci na dina safaraw waw ci carton suñ borom waw kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne dafa yegne it manam soxnam manam daf koy téré bopam ci kaw ab lal dal nga xamne saay ko soxla rek dakoy gantal inshallah rabbi momit su ñewé rek danañ ko ci jox lo xamne ni suko jeufandiko inshallah rabbi mo soxna ci dinañ am ak djubo gu wéré ki nga xamantene ni dafa yegne manam ay domam dañ ko won gannaaw manam yor say njabot ñu war la djublu won la gannaaw so ñewé inshallah rabbi dinañ la jox lo xamantene ni bu soobay suñu borom xalé yi dinañ la djublu bu baaxa baaxa baax ta inshallah rabbi dinañ am yermane ci yow ci katanu suñu borom aw ki nga xamantene ni dafa yegne yorna domam jo xamantene ni tollu na ci wara xamé ba paré tam yegne manam day faral di tour ndox rek nga xamné tollu na ci at yo xamné dal ki mom waron na mëna bayyi li té lolé mënu ko bayyi insha allah rabbi kep ko ko ci am so ñëwé dañ la ko dindil ci carton suñu borom nga xamné mom lolu mom dañ koy dal di dindi mom fa saasa mom inshallah rabbi kon nun wa cabinet medical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu ki nga xamne da yegne nak ay xéeti ngelaw ak xéeli mel non ño nek ci yarama nek bu soobé suñu borom su ñëwé buñ ko xolé ta gis ni li moy saraxam tam nang ko genn inshallah rabbi dañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak wutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari bayfal ci station vert blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul lolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoy yep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi dinañ ko tontu assalamu alaykum wa rahmatullah
1: gis gor xam tara la ta xer cheikh mbake cheikh mustafa senal ya ngay
2: yeen budé say ci kër tay bëgg say badi neex nay muñ te sax ci ndigal te

0: ñoo ci gëna ñak solo ñoo ci gëna doye di xana ada di rek deg ci borom xam xam yi ak jang ci téré yi liñ japp ne mo gën ñoo di leen ko jot li way du sunu gën du sunu bax du sunu raw kenn kon lool rek lañ doon dolé léral tay ji nak émission bi dafa bëggoon waxtaan rek ben jikko bo xam dañu sétlu na fi ci sunu jamono ju ñu toll ni tembe ak ni dëkk bi mel buma né dëkk bi moy réew mi rek ci anam gune nak anam gune bo né ci aspect diiné yëngutu bi bari na bo né ci aspect politique yëngutu bi bari na bo né ci aspect social yëngutu bi bari na même bo né sax ci aspect économique yëngutu bi bari na fu ci né nak ñu gis ni jikko bi ñu indi tay mën na fa jariñ dara su fekke ñi fa yëngu jëm nañ ko boole ci seen dundu te defé ko nako l'islam jàngalé jikko bobu moy ban moy muñ muñ dañ koy wax baat bi gatt lool yomb tuddu ci gemmiñ waye ay maanim doon reen yu xoota xoot ak ay car yu dem ba ca kaw suñ ko toppé niñ ko wara toppé côté bu way nek di fa yëngu ak lo fa mëna yëngo muñ amal na la jariñ donte nak waxna ci tambali bi legui ne jigen ñeñu taxaju waye keneen ku bëgg mën nga jël xam ngeen ne muñ ben la ci jikko yi l'islam gëna taamu ci ab julit mu am ko l'islam xam nañ ne bëpp jikko bu baax buñ ko doon globaliser non lañ koy waxe dafa bëgg julit bi jikko wo waye bëpp jikko safaan mu bëgg julit bi won ko ginnaw waye boko duggon ci bir ay detail diko detail nak da nga gis ne amna yum jital ca kanam am yum tek ci digg bi am yo xamne man na ñoo nek ca chat la waye jikko muñ bi ñu jël tay nak dafa bok ci nga xamne ci tambali bala mëna andé ak diiné so né damay tambali sama diiné ma dem ba ca kanam ma dogu muñ kon do dem mom cey jitu lay bok faaw julit bi jogalé ko mu and ak ngeumam and ak pass passam waye and ak jaamu yalla mun te ñak su ko defé mu xamné lepp lu muy def rek faawu mu boole ci muñ mbaadu soti ñi nga xamné dañuy gëm yalla seen gëm gogou bu andutu ko muñ duñ ko man ndax liko waral moy gëm lo ko xamné do ko gis gëm ko xamné amul jëm gëm ko xamné amul bërepp gëm ko xamné ghaibu la manam batin la rek dañ la koy wax ki la ci ëpp xam xam mo la koy wax nga daal di convaincu wu ca loola daal di koy gëm lool rek déjà ak muñ la laaj su dul loolu ñii wax ak seenu làmmiñ tey wax ne li ñuy gëm dañ ko war a gis mën nañ laa convaincre ba yóbbaale la waaye da ngay ànd ko muñ di gëstu ndànk ba gis adilla yu leer nañ ay tegtal yu la won ne dëgg-dëgg li nga gëm lu am la muy yàlla tabaraka wa taala ndax mbindeef yii fi nekk moo leen bind ki lay wax ne la li ñuy gëm dañ koy gis man li ma gëm a ngi nii man nga koo gis man koo laal da ngay gëstu ba gis ne loolee mu gëm moom mënta bind dara mënta jariñ kenn mënta lor kenn te bus ko doon lor sax mënta défendre boppam te diggante bi ngay gëstoo loolu ba di ko xam dafa aaju nga am ci ak muñ suñ ne muñ nag moom la tubaab di tuddee patience mën nañ ko waxaat ci wolof ne mooy néggandiku bañ a gaawtoo dara képp kuñ la ne ab muñkat la rek mooy daa gaawe wut te yàkkamti lañ ko war a fay mbaa lu baax la muy séntu ba doon jëf-jëf ja yàkkamti wu ko day xaar rek ba saa bu ko yàlla andee baax na loolu la ñuy tuddee muñ moo tax nga dégg sunu borom subhanahu wa taala ginnaaw bu nit ki amee pas-pas ba pare nag ba war a def jaamu yàlla yi ko yàlla digal muy jëf yi firndeel ak ngëmam da nga dégg mu wax ne jëf yooyee nañ cay dimmandikoo ak muñ tudd na ci julli mi nekk ci boppi jaamu yàlla yi wax ne yaa ayyuhalladina amanu istaiinu bisabri wassala inna allaha maa sabirin nee na na ngeen di dimmandikoo muñ waaye di julli luñ ciy dégg mooy kon ndeke même jëmmi julli sax ak muñ da koy laltaay wala nit ki du ko defee ni mu ko war a defe su boobaa nag bu amee muñ xam nañuy jullee dana mën a julli ndax julli ci boppam daa dugg ci loolu ma wax ci ngëm di taxaw di sëgg di sigg di toog di këpp sa kanam ci suuf si di yëkkati sa jëmm muy féete kaw te lii ngay def ci saasi ci njàng bind ak maas rek nga mën a teg ne lii lay jariñ waaye gisoo ko déggoo ko gisoo ki la koy bëgg a jox xaybu la lu boba da ngay am patience wala doko man def ni nga xamne non la waré suko defé dalay may nga mëna xamné ëllëg nga ñëw té diir bu yag man na fé dox ci digënté bi waye ngay am yaakar ni yalla dina la fay té muñ gog nga koy muñ ak xaar gog nga koy xaar loolu da fay am solo lool waye muñ dañ ko soxla ci buñ démé ci biir dundu ba yalla dogal ñu am ay jëf ay xat xat dal ñu ay galankor dugg ci suñu dundu su boba dañ ko soxla deug mo xam ñi ñu ray ci yoonu yalla mo xam ñi nga xam ni ñi ngi dund kat waye dafa am luñ leen xagn ci seenu dundu mo xam dañ leen xagn sécurité amuñu koluté dañoo ragal mo xam dañ leen xagn ab dundu ñu xif mo xam dañ leen xagn ay alal ba amuñ dara luñuy denc mo xam dañ leen xagn sax ay ñu leen jégué ñu faatu ñu ñak seeni bakkan waye mo xam sax ba xam dañuy bay ñu xagn leen am meññal yeyep li nga cey dimandiko moy muñ borom bi tabaaraku ta'ala wax ne wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'un walakin la tash'urun wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarat wa bashshiru as-sabirin men dañ ne ko wa muñ kat yan ngay wax nga xam da nga ci deg ñan ñoy muñ kat yi waye da nga ci deg nan lañuy muñe nan lañuy muñe dang ko deg ci aya bi di ñew moy alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un neena muñ kat yi may wax man yalla moy muñ kat yi nga xamne bu len ab natou dalé ab musiba dal ci sen kaw te musiba mën ta wessu mos nga dem ba amato ben sécurité heure bu ne man nga yaakar ne dess na ñew ray la dess na ñew jël sa alal dess na ñew terroriser la dess na ñew japp say dom yobul len lolu mala nga ne sax dess heure bu ne man nga yaakar ne dess na la jital yobbu kasso te defo dara yoy yep ñak gi nga ci ñak sécurité ak ragal la lolu ragal gogu musiba eppatuko waye dem ba amatul lu ngeen dundé xif bobu non musiba eppatuko waye dem ba mujju wa naqsin fil amwal alal yi ngeen daan am wañeku lol ba amatul len ko lolu itam musiba magatuko waye wal anfusi di dela ay bakkan say dom di dem di dé ci all bi say mak di génn di dé ci all bi say tout tank fo né wër ñi ngay wolo di ko japp leen wala ñu yobb leen faat seeni bakkan waye sa njabot yi ne dañuy wuti teranga mën nañ génn dem yoon bañuy jaaré pour wuti ko mu jural leen ñak seeni bakkan yi yépp musiba mënatu ko rawati waye ki nga xamne ci meññat la yaakaaroon dund ci dundal njabotam defar ci dundam wa samarat meññat yoyé ñu xagn leen ko ndax liko waral moy asbab yi tax meññat yi mënatu ñoo meññ nañ warona meññ te nit ñi defal ko seen bop nako yalla wax ci benen aya loolu yi musiba mënatu ko raw kon ñooñu nonu nga xamne bu musiba yoyé dalé seen ko dañuy wax ne qalu moy dañuy wax ne inna nun day lillahi yalla nu mom wa inna ta nun day raji'una dañuy delu ilahi jëm ci mom yalla nga xamne ñu bari dañ koy jema wax ci arab te duñ mëna wax wax ji sax da ngay deg ko xam dana inna rullahi wa inna ilahi raji'un waxin yoy jëru ko waxal ci wolof ne mom dal ak lu mëna xew yalla nu mom te ci mom lañuy delu mu jeex tak moy manam baat ci yalla la yalla nu mom te ci yalla la ñuy del kesse da ngay deg ko xam mën na ko wax waye da cey boole qalo deg na ab xew xew mu xew rek mu ne beuret nga ne lan ñu ko jangam day xew mu ne qalo inna lillahi wa inna ilayhi qalo bo bokut fofu yokay deg nga yefi ne inna lillahi wa inna ilayhi raji qalo bi bokut fi da qalo ji sunu borom day wax ne ñi nga xamne buñ degge wala mu dal ci seen kaw musiba dañuy wax ne xalu moy dañuy wax ne ay wa liñuy wax lan la lolou nga soxla moy inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla doli ci di len dig ay xewal neena ulaika alayhim salawatu min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun ñoñu muñe nonu de muñu delu ci yalla muñu baña jëm dara lumay xamne yalla lum joxe moko mom way lum teye it moko mom lillahi ma akhaza walahu ma aata wa kullu shay'in 'indahu bi miqdar mom yalla lim la bayel nga yore ko ci say loxo biko faja say soxla moko mom mom yalla dala ko denk waye lim jele ci yawit mu rier ba mu yaqku ba mu naxsay ba mu ñu fop ko ba nangam lola yit moko mom moko jël lolou moy maana lo keer lu deug deug ci yalla sant ko ci lim la jox waye muñ lim jele ci yaw ta xamne lim jël yefam la moko mom serigne touba radhiyallahu anhu baytam bu siiw bob mu ci wax lolou kessa moy wax ji ya rabbi in a'taytani fa shukru wa in mana'ta faridan wa sabr yow yalla soma joxe dal ma ngi sant waye soma xagne yit geureum na li nga def da xamna ne mo gën ci man waye duma ci yam dama koy muñ doli ci na kon lu mata baye xel la te ngeum werle yit ku ci nek xamne ya nga ca fa iman manayam moy sa bop lepp nga baye ko ak yalla sak momel ak lepp lu lu wër nga xamne yalla ko mom su boba da ngay daldi noppulu kon muñ dafa am solo ci bo beugé def li la yalla digël waye non la amé solo yi ci bu la natou dalé waye yému ci nak non la amé solo ci bu féké da nga am ay xéewal yo xamné yu bari la té nek ci say loxo su boba nga muñ mom ba nga xamné do ca def lo ci wërta def do ca wax lo ci wërta wax da ngay jël lépp délo ko borom bi tabarak wa taala ta xamné mom kat moy kila wërsegalé li ni kon mom ngay muñal ba do ca def lenn lo xamné wëro ko def da nga dégg borom bi tabarak wa taala di tag catégorie nit ño xamné juroomi xéet lañu juroom yoyu nak bo sétlo ci seen biir da nga gis né ñu yalla dimbali lañu waye muñ la jital ci ñoom neena as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina fil-azhar as-sahari shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal-malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil-qist la ilaha illa huwa al-azizul-hakim melkan yoyu yalla tagla muy ñi nga xam dañuy muñ ñi nga xam dañuy deggal ci wax ak jëf ñi nga xam dañuy jaamu seen borom ñi nga xam dañuy dépenser seen alal ci yoonu yalla ak ñi nga xam dañuy jéggulu yalla ci njël yi waxtu njël yi wala nga ne rek waxtu wepp ñu wété té kenn néw fa kudul yalla dañuy jéggulu yalla ci waxtu wowe kon ñooñu yalla def leen tag daal di leen di bolé ci ñamuy sédel ak mbax té moy ulul azmi malaika yek yonentu yek ñooñ fa la leen bolé ci ak mbax bu leen dik kon lol liñ ci déggé moy ndéké muñ dara jëju kawé lay jox doom adam ñet xéeti muñ yoy ñu wax bës bu sét nit ñi traversé ko ci seen dundu fuñ ko wara défé ñen ñi nak da lañ ko fa def ñeneen ñi duñ ko fa def té ku ko fa défut nak da nga perte lu bare bare motax Serigne Touba dafa ñoon ñet xarafi jar la muñ di andal pour égg ci li nga xamné mom lañ koy défé bénn bi dafa néwon da lañ tuddu né as-sabru an inna as-sabru an moy anil maasi manam muñ li nga xamne moy yalla yi ñepp xam nañ ne da fay bakane lepp li yalla téré doomi adama lu ci ëpp dafa bakane dafa top bakkan jëf yi du am yenn condition amul yenn dayal kèn du ko recadrer nit ki daf kay def niko bakkanam di yëgé jëf yoy foko fekk yalla daf kay téré moy gis nga alal bëgg nga ko jëlal ku ko mëna mom yoon sa yoon newu ci té loolu sacc lañ koy tuddé waye itam mën nañ ko tuddé sif jaay doole nit nangu yefam gis nga it aw ñam ñam wu mëna doon rafet na ci yow ba neexuna xam nga ni li war na neex nga daal di jël lek mo xam dang ko jël ci keneen ku ko mom wala yow ya ko jënd lek ko waye xemem ñam wi ak top go ci top bakkan motax souvent bu deeng ndawal goga day haram ñaare wala mu deme neneen waye itam sax wax giñ la wax ne wacc fi li te wëre leneen rek sonal giñ la ci sonal rek takale la top bakkan lay doon lolu ci liñuy muñale bokk so muñu in ko def sude ak naan la mu ne la naan sangam ak naan sangam nga saña naan waye naan sangam ak naan sangam saño ko naan lolu yit bo muñut do ko mëna xaar man nga ni beret ci beurep ñeekayam ci bi l'islam di téré so muñul do xaar ba gis gam la may da ngay daal di bëgg jël ca goga te souvent day bakane itam waye itam su fekke ne lu yalla téré ci walu jëfleunte ak doom adama ak morom ja neki goor ak jigen da ngay gis ne yomb na lol wax deug gis rek don nit ko djubut gis ku djuba di ne yow ngeen and def seeni yef dem ku ne dem lolou it boko de xol da fay topal borom bakkanam waye yalla daf kay téré ndax libéré gu met giñ ko libéré muy liberté totale te diiné amul dara lu libéré liberté totale day am ay limite am ay cadre yo xamné mom mo koy recadrer ba tax do xaba bal do wala ngaan do genn fi nga nek di jall fenen fa wurt nek yoyu nak muñ gi ci nit ki di muñ ba du ko laal du ko jégué jappé ko né aw sawaru téggé ci kanamam bu koy bëgg laal xalaat loolu né lo haram day melni tolu bur la nga sam ci pegg ba yoonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñu won sax bu ko jégué ndax bo jégué digg wa man na am rab wa dugg ci tol ba bo doon sam ay xar jëw ba ci tolu bur bi digg wi naata naata ñepp xam nañ né diggu tol day naat bu dé ñaari tol dañu nekk ni ñu bayyi aw digg ci seen digënté foko fekk day naat am ñax sekk lool rafet légui nak nga né man na ma sam ci pegg bi té du laal tol bi loolu yoonent bi dafa ni worul motax subhadi yi nga xamné dañuy natab la ndax haram na haramut yoonent bi dañ na bafa bu ko laal ndax loolu moy diggu tol ba té boko laalé man na am sey ciir wala ngaan ba jall ca biir tol ba néna jur gi ngay sam moy xari wala bi moy sa ciir yaram yi nga xamné ba ngay pegg pegg la ka djégé man na né yollet né yom dugg ca tol ba sekk fa meñatum jambour wala mbayum jambour gennat loolu liñ ci déggé moy bo muñut kon lool do ko supporter il faut nga muñ diko doga mëna supporter bob benn la moy as-sabru anil ma'asi waye mu am benen biñuy tuddé as-sabru fil balaya muñ ci nattu yi la yalla di tek nattu yi la yalla di tek nga xamné dalay tek ak wërëti boku muñé tuyaaba yu bari yi la ci yalla di dik ken xamul ni mu toll gis nga julit mom likay metti yalla tek koko mo xam ci yaramam nak la koy metti wala ci xolam lan moy metti ci yaram moy gañu wala wëredi wala yu mel non way lan moy metti ci xol nak moy laal sa alal yakal lako wala sa beurep bo mom ñu yakal lako wala sa njabot gi la jégué ñu lor leen yoyu moy yiñ nane day metti ci xol waye li metti ci yaram moy li la dal yow ci sa jëm ci sa yaram yoyu bu mu ci mëna doon muñ da ci tax jam bi yëkëti ko fi dem fa sore ci ay daraja ak maqamat te mënu ko wona jëf da nga dégg señ Moussa karramallahu anhu di ñu ko firil prim leer nañ ñi kay la yalla jox xarit ba ci maqamate mënu ko jëf natto lañ koy xeyma xamne li ke maqama mi mu la tek kum fi daan tek day fekk da nga warlu guddigu jot nangam rakka da nga warlu weru jot nga wor ca nangam da nga warlu jooni bo am joxe ca nangam ngir yalla da nga warlu sak njabon nga di len joxe ñuy liggeyal nit yalla yi da nga warlu ay jaamu yalla yu bari yalla di la doga jox maqama moma yow nak nga ñew tay yoy yep mëno ci def dara té yalla yéne na la maqama moma bëgg na la ko jox té suñu borom kenn du layo ak mom diko yey serigne omar jaxaté mu serigne hamzatu jaxaté waxon na mako néna lu mel non bu amé suñu borom dalay tek ay metit ay jafé jafé yob la ca maqama ñi nga won ginnaw su doon dañ ko né waw yalla ki ma ak moma nek ndoon fi lutax nga tek ko fé mu né xana gisulen natto bi mako tek ña sonona sonna ci julli yak wor yak saraxé do ko am ne ko andi li bin ko datan am len daj ci ay joxe suni alala ñak ne la guddé lu ne def nañ ko ngir diko wut diko dora am te ki mom ñew rek nga jox ko ko mu ne xana da ngay ne gisul jafé yi mako tek diko ko dora jox yalla mo bëgg aw lay da koy wax sax mom likay laye kuna lin nas ya allah hujjatun ba'da rusul mim yoni gim yoni yonenti sax bañ nit ñi amulay ci kawam lu ci djublu tabaaraku ta'ala kon muñ ay jafé jafé muy asabru alal ba asabru fil balaya wala fil masaibi da fay yegge nit ci dara jaar yu kawé lol lol ba jéggi day sax ba égg fo xamné mom ci bopam ndortam am fo mu dess nak bop ñattel bi té moy asabru ala taat muñ top yalla yi manam muñ top yalla yi man na yaatu man na jëm ci ibadati da ngay dégg ñen di ci joxe misal naan jog fajar di julli man na doon heure bu sedd lool waye nga xamne yalla santane jaamu yalla nga muñ sen day muñ seddum ndox mi da di dem sangu ca bula waré ma nga japp ca bula waré muñ roko ak sujjodi nga xamne bo baba articulation yu bari day bañ di metti ndax sedd bi waye nga forcer def ko budé tangor nga xamné yaram yi day dis gan bo teudé ba tambalé nelaw waxtu jot boy jog sa yaram bi yeppay metti di bañ ndax tangor bi day yok poids sa jëm ji nga muñ lolé lepp fil mbaj ji ma jog dem budé sangu wowo nit nga fil la la doon upp climatiseur ya yépp jog dem waji ñew julil yalla tabaaraku ta'ala budé digg becc naaj wi tang ni jir way nga ba lepp jog ko li nga teud di nelaw gala di dem wacc dik julil yalla tabaaraku ta'ala nonu ba waxtu yep jeex budé takusan nga remplace ba xumuna lol waxtan wa ku indi ben wax ñu ré ko keneen indi benen nga won leen fa ginnaw dem jappi julli ci muñ gi nga muñ lol lol li ñu wax muñ top yalla waye mo am geneen anamit ci muñu neex neex yoy moy nga am yow ci sa bop sak momel go xamne yalla da tax na la xewal lol bam wala ngaan waye nga fexé ba am muñ gu toll ne doko def mukk ci lu neexul yalla doko def mukk ci lu la xamne dula maytu yaba di wër li maytu yaba nga diko ca def li xagnetu yaba nga bañ ko ca def yalla may la ak wër gi yaram itam ngeen sama wër gi duma ci tiaxaan mukk ci aduna dama koy delo ci yalla me mako mayon lolou muñ la ci top yalla waye itam nga am ay occasion ay opportunité temps yu bari waxtu yu bari yo xamne amana la nga doon liggé parana ta waxtu wa jutut amana bis bobu waron nga ko liggé kat amna benen galankor bu tax ñinga sékkal liggé ba libéré la nga né temps yi dé duma ko wacc mi dem ci mali foro dama ci jang alcorane dama ci ñaan dama ci séti mbokk ngir yalla rek dama ci dimbali ñi neew ju doole muñ gi nga muñ yenen ya daadi jublu ci li neex yalla loolu xéetu muñ la motax ñetti muñ yi moy muñ yi ëpp solo te nit diko muñ te mën nga am yenen yuñ tuddut te diko muñ waye boko xolé dana dugg ci benn ci ñetti kër yi rek imam yi am bu yaatu nga muñ ci bañ ko def loko wërta def wax nañ ko légui ci sabru fait ala taat lay dugg waye man na am jafé jafé yo amone galankor yu bari waye nga muñ deugër ba bëtt ko ci jam ak salam yalla jallal la ca lay dugg ci asabru fil balaya waye itam nak nga am yenen wala bok anil balaya waye benen bi ci dess moy muñ ci moy yalla fexé ba do def dara lo xamné yalla daf koy téré donte am nga moy yo ko mëna défé am nga auto bo mëna war dawal dem ba ca fañi musique ci dansine ba fa gornak jigen ni di fréquenté di fo waye nga né sama auto bi duma ko dawal mukk jëmele ko fofa fu bax fu neex yalla rek la koy jëmele nga am sa xaliss bo xamné mënon nga dem fofa di batré nga né dédé fofa duma fa yobbu sama dërëm ñé di tabax jakka ba ñuy défar dara wala ñuy défaral yalla dara ba ñu dimbali ñew ci doolay ci la koy joxé ji ñu défal mako ca yoyu moy li tax ñuy wax muñ waye yi yépp nak ana soxna yi fan lañ fi nekk soxna yi ñing ci ñett yépp ñing ci ñett yépp mbokk yi su dé lima doon wax sank ci jëflanté ak doom adam mu mel nenen yow nga muñ ba mëna jëflanté ak mom fofu nak la jigen ñi gëna soxla té fi lay gëna insisté itam yalla boole laat ay wajur ngay ndawlu jigen ah say morom ne ci yu bare bare diko def nga ne man dal yé ginnaw samay wajur bëgguñu ko dama koy muñ te déggal leen loolu muñ la ci walu jëflanté ak say wajur yam fañ la yam lo def lañ la def lo bis bu yalla dogalé nga dund ci non bañ may la borom kër fofu la muñ nga gëna aajo woti ndax jogé nga kër ga nga yaro won juddo fa maggé fa ñafa dëkk nga xam leen ba ngay tut tank ba mag dem ci geneen kër go xamné ñoña yeena ngi dogu bëgg jaxaso xamago seeni jikko deug deug xootal go ci ñoom seen kaw ni rek nga gis ta xamago ba xam nu ñuy mel xamago seeni soppi ko seeni wëlbeeti ko seeni xalaat nga war nga muñ gu toll ne baña xuus ci kenn ta rafetal ci kaw ba ngay xam biiram bu su deme ba xam biiru ku ne ki nga ci xam ne biiram de mom yiw rek ka ci ne lu bax rek la bëgg mom rek la bëgg kum koy jëflantel nga and ak mom ci jëflantel lu bax ki nga xam ne ke wo biiram kat ni kawam rafeté won melu ni mom mi nek denci na ay yef ngay moyote yef ye diko fenté ba do ci dajé ak mom ben yon budé ko ñamé xulo la muñal ba do xulo ak mom budé ko ñamé xex la muñal ba do xex ak mom bu féké ne ko ñamé wax ju ñaaw la te gennu xulo ba tay muñal ba do sék ak mom lum la koy waxé waye bu su jaawon ba teug wax la ko tilqa'iyan automatiquement te difo dara yit nga muñ ba do ko tontu muñ ba do ko top muñ ba do ci joté mo yoyu ay xéetu ñi la waye mu dess muñ gi gëna am solo ci jigen joju wacc ci kër moy kiko fi indi di borom kërëm mu fexé ba muñ ay melokaane sa borom kër kët da nga ñew di bess fekkon nga ko ñeneen mo xam ndayam ak bayam wala benen soxnaam contentement bi seet bi japp nako mu daal di bëgg and ak yow rek ba jox la ci waxtom ci alalam ci mbettem lo xamne joxuko won ñaca kër ga joxulen ko ci ni nga fi nekké falé wu danaka wajuram topito wu ko ak awam nonu yow mi ñew rek la jox bop amul muñ gu toll ne do ci jël lo momul muñ gu toll ne da ngay limité wu ba do ci jël lo momul bal sax na la sax muñ yobbu ci nga sacrifier lo mom ci bopam nga orienter ko ci muy jëm ci ñeneen ña di len jox seen tier ak seen wal ba mën na am sax farmu joxe walé lo mom su boba tuyaaba ji ngi ci jëlé kenn xamul nu mu toll té bëri na kër yi yëngu yu fay am yo xamné lu melni ma wax mo koy indi gor ge man na gandal tabarkala mo gan gi ñi nga and rek di xal xali ah ña fa dëkk war nañ muñ ndax ci wax ji lañ bok muñ ta xamné du wey muñ ta xamné légui mu joggé ca muñ ta xamné légui mu déllu doon kim doono ndax ku bess ke légui mu magat né yeen wayé su féké né defuñu ko yit yow mi nga xamné yaay gan gi yow def ko su dé yeen ñaar ñepp defu leen ko dana mëna jur musiba yu reuy ci kër gi mën na fe jur jaxaso yu maga maga maga té bu ku né ci yeen muñoon rek lool du am nga xamné kon muñ solution la ci problème yu bare bare yu mëna am ci biir kër mag ñi nak souvent dañu baaxo di wax kifa neewon muñal rek ta xamne ak ciet jeeg bu ragal du ko dekkoo lool de deug la mom mi ku yagg ki warna mëna gor gor lu ba dekkoo ciet ku ndaw ki ndax xam ngeen ne bu fekke da nga yagg nit ba dem ba defé ne yow dong ko ya ko mom wëro ko bokkate kenn leg leg sax nga xaw fadd walu ndayam ak bayam ci mom fetele ko ci sa bop ñoña mom ay mag lañ dañ koy muñ duñ ci xulo duñ ci xex duñ ci xëccio waye bu fa sa marom ñewoon nak nga ne aha lutax mu dik na ba noppi de mom lutax mu bëgg jël ci taam tax mu bëgg jël ci mom ci jëmam day jox dañu dem bay xëccio jëmmi goor gi ça veut dire que mag mu muñut goné ga muñut wa mag ma muñut goné ga muñut wa ñom ñaar bu doon ku ne ci muñ na wala kenn ci ñom muñ bu boba loola leg mu jeex ndax doom adama la yalla bind naturellement bëggul lu routé manam lu sax toujours gis nga fim ne dama joxe ben situation bo xamne goor ñi doora am soxna danañ koy def ci seeni kër goor go xam da andi gonem mu gona su ndaw su lambax yow mag mu daal lay fétalé né imma tok dañ nan lo koy may aade joju ñuy faral di def te lool mom amul ci diine ci bopam mo maye déssa mom limi maye neena goor gu tak soxna te fekk yaangi won ak benen soxna bu dé soxna si nga tak ku demone kër la ba délsi ñetti fan ngay wét ak mom modi nganalem nga dello ay ci yoon bu fekké ni ku mësta dem kër la goné la yow mi ya ko ñëk deñ ci ya ñëk ci mom nañ ma bal ci kaddu gi l'islam may ne juroom ñaari fan nga ganalé ko su loola jallé ay edel fam ñoo légui nak dañu xewal tok ñeneen ñu bokku ci ki bi té bu do dem nañ bay tok sax wax deug yalla donte aada la mën na rafet su dé ñaari soxna yi ak borom kër bi kessé ñoo wét waxtané ko waye nak légui duñ ci yam mbokum jigen jeule day tok mbokum jigen ji tok man na am sax goor geet ay xaritam tok ñu diko fa waxé té waxtané biir neek yi nga xamné li ñuy waxtané tému biir neek la kenen waru ci bok dafa rafetu sax ci aada waye diiné mom da ko téré waaw goor gu tok ay mbolo tok mo xam ay xaritam lañ xariti ku jigen ku ndaw ki la xariti aawo bala naan ñaata fan ngay mess rek mu naan may na ko li may na ko la lolou du diiné té du aada ju rafet ji mom maye bi ci la bok waye na fekk sax mu xam li l'islam def ba nopi par exemple aawo bi seet bi ak seen borom kër ñoom ñoo bokk wéet borom kër bi ne aawo bi kii day gone la mi ngi nii di doog a mas a sëy maa ko njëkk a yor kon kat xam nga ne l'islam may na ko juróom ñaari fan mu ne waawo loolu xam naa ko am na juróom ñaari fan yoo xam ne moo ko moomal boppam léegi nag man ci sama wàllu bopp dama koy dolli nga gën koo ganale gën koo miinal sa bopp moo xam da ngeen di dem lin de miel moo xam da ngeen di toog ci kër gi waaye man ngaa féeteeg moom yeneen fukki fan par exemple wala beneen semaine muy 15 jours yoo xam ne dañ cee waroon a séddoo ay man bàyyiwaale naa ko sama wàll bu loola jàllee nag ñu doog a séddoo ay loolu rafet na aada la waaye rafet na waaye dagis ñoo xam ne xamuñu ne l'islam sax daa may séet bi dara bu ko defee da ngay gis koo xam ne danaan moom dane fikkat lu ñuy maye amu fi nekku ne aaye rek fikkal jox sa moroom mu aaye da fekk li l'islam maye génnee wuñ ko de ba pare buñ ko génnee ba pare su ko nekkee mu wax loolu ne na jël li ko l'islam may rek li ci des ku ne jël ayam sañ na ko bu boobaa nit ñi daa di koy ŋànk ku ne naan mayu dara wujjam mayu dara rakkam mayu nangam te rakk ji kat ci foofu lañ ko koy tuddee waaye bu xasee jàll kenn dootu ko woowee te rakk mais wujjam la ñuy wax daa di commencé naan dañuy defanteeg dañuy xëppante asidak dañuy nangam yooyu du yu rafet jigéen ji mën a muñ loolu du ko nangoo dund mukk du ko nangoo dund waaw day wéet ak borom këram kenn laajagu ko kenn waxagu ko dara mu ne ah sama rakk ji kat gan la te xale la su juróom ñaari fan yi ko diine may jàllee dolli laat ko ci ay fan ndax mu gën laa miin gën laa ñeme nga door a delloo si ay man aaye naa démb ak barki démb tey doogu ñëw ah da nga koy dolli waa dama koy dolli ñaata nga ko bëgg a dolli nga ne ah naa ko dolli fukki fan naa ko dolli ñaar fukki fan mën naa koo dolli semaine mën naa koo dolli ñaari semaine sañ nga ko waaye dañ koy mujj def événement boo xam ne tàmbali baag laltaayi waxtaan wa mooy andi soosooy xol ya fay am su ko defee góor gi itam di wane contentement am ci loolu mel ni kon nekk ak séet bi moo ko gënal nekk ak ki fi yàggool te loolu wër a nekk nekk ak séet bi warulaa gënal nekk ak ki fi newoon ndax ñoom ñaar ñëpp yaa leen fii indi say soxna lañu kon su loolu amee da ngay gëmloo séet bi ne ah magam ak kët may loolu pour mu miinale laag moom waaye yow moom da ngaa bëggoon a teg lépp ci kaw raay bi su boobaa moom dana ci respecté magam waaye magam dana ci continuer di ko gën a jàpp te gën a xam ne moom moo ko war a dimbali ndax moo ko njëkk ci béréb bi te béréb ku la fa njëkk moo lay wan noo fay toogee kon bëri na luy yàqu loo xam ne mbir yu ñu war a toog def ko la ñu dugal suñu ci seen yoon newut lay ma njëkkoon a wax situation bee nga xam ne xarite aawo baa nga toog wala wujju peccar go yaa nga toog kenn ka naan morom ja bu ko may nangam man de sama wujju mayuma ko woon nangam kenn naan may ko nangam ñu xam ne yow amoo maanaa am nga maanaa doo morom kenn naan defal lii kenn naan defal laa xale yu jigéen yi itam naan ko yow bébé nga na la defal lii na la defal laa ndax yow bébé nga koo xam ne boo bësee bakkani mi génnee mee boo xam te di wax yëpp lenn du ci dëgg dara dara du ci dëgg su boobaa ñoñu commencé di len routalel seen kër gi té départ gu len bu len ko nangu yeen ñaar na ku ne jël ngannaay muñam ki bëgg mayé na mayé su fekké né sax dañoo démon du bëgg fokaté ci mom lu mom diko dolli ci len muñ ta xamné duñ ci dëkk waxna légui né nit du nangul routine lo xamné bës bu set la mu door ci job ju diko nangu bu am quelques jours di bëgg set kim gëjë gis lolu moy naturu doom adam su boba yow mi fi nekkon te jeule ci yow ay fan muñal muñal ta xamne legi mu ñewat ndax kele mu nekkal dana ko bëgg noppal wala dana ko bëgg fexal wala koka ci bopam mom dana xawa am ay caprice yo xamne goor gi mënatu ko dekkoo ci mu libéré ko quelques jours su boba nga jotat li nga momo ngeen seddo ko ku ne di jël lam mom di jox kaja dess muy jël lam mom goor gi da ngeen koy noppal way yeen ñaar ñep da ngeen di noppal digënte bobu nonu xéetu muñ la bo xamne doy war la xawa sévère la ni xuta léral sax ni mu waré way xéetu muñ la bu ngeen ci joggé nak ba digg ëtt bi dess ci togg ak yak ma njumtu waye jëfëndukaaye ci ni yak bool yak tamé yak graf yak machine yak yu ken xamut fofata muñ da fay bax romb nga mu jël sa ndab def na ci bam paré tek na ko fe raxasuko muñal muñ gogu du egg da di jël sa ndab raxas kep dedet mais taxer lu ko ndax bo dalé di egg jël sa ndab raxas kep day melni dang koy yamalé ci seuf ndax ku am jom ku ne boko defé non man na am da japon tek ko fi bëgg nek ba paré ñew raxas ko man na am lam doon def ci bir mo paré gul mu tégagoun ko waye bu paré dana ko défar bu la gisé nga jël raxas day mel dang koy wonné li mako mom té bo la gé dotu sawar pour lalatiko té boba ab féwolo ak takaliko day daal di commencé di am ci kër gi bu dé borom jom té yalla may ko lum ko jëndé suba suba bu dem marché ngay gis mu jënd ko indi ko dotu jëlati sa bas té lolou baxul motax do da di jël raxas bayal fofu muy tégué moko fay romb nga diko fa romb bu lu wone mukk ni sama yefa bo toge ba war ci def dara nak te djeluko ci ngay dor ne ko nopi nga ci liye dama ci beggona def nanga bu baba amul lumuy wax lumay lay man kay nopi na ci bi yag te ma ngi ni raxasuma ko nangam nangam mu dadi jeex tak ken du mer nga djel seef raxas wala mom sax budé ko amum xel mune indi xaram bo mbal lako raxas jox la lolou ci sew sewani bir keur la yo xamne ku muntu muñ dana la jotale ak sa morom bataay dafa am ben soxna bo xamne da am kum dekkalon di bacc di foot jël siwo mom xamewul siwo yi da dem rek jël ben siwo sumbu ci kenen ki bëgg sangu ñoo ne ko jox ma siwo bi mu ne amna benen siwo bu nek fe bi may jël bi ñaara fa nek mu ne ko waye bobu mom mako bi la mom jox mako ko ko yone ba ca dess xamna kon ba ca dess moko mom dadi soti da tay jox mu dem ñu tok yagul dara mu dadi ñewat bes di sangu mom mi don laaji fam jël ben siwo ndeke mom siwo kam don téré bosam la jël duy ndox di sangu ci dem bay jup yoonu won ak rek ci japp kay siwo bi wéké ko siwo bi daanu dadi xar ci digg bi ndox mi wala nga mu taxaw fa taxaway bu yag bo xamne ken munu la wax limu diré ki mom siwo bi ne ko wa loy taxaw munu ko wax ah man kay dama war lima yoron dafa daanu toj munu ko awa lol kat nek du dara ab siwo ke day toj munu ko li kay day sab siwo motax munu ko sab siwo ak sab kenene ci yam bu toj joté dafa wara toj lolou amul ben problème demi jël benen siwo ta nga sax nga gis ne ker sankuy bëgg ray fim taxaw ndax liko def moy dafa téré won yefum térép térank ba nopi yalla dogal loxo yefi kam téré won yefum yaqo ci ay loxo lolou luñ ci jangalé moy ñaar ñu dëkk dañoo wara am xoli muñ yu talli ba egg ci ñu yegne lu fa xëss dugg amatu ki ko mom ak ka ñoo ko bok lu xëss dugg teñ tek ko ci wañu diko liggéey wala ci ëtt bi mo xam pani foot ñu tek ci ëtt mo xam ay vessel yu ne ca wañ wa lolou bu xasse duggu ci kër gi ko mëna jënd limu wara gëm bu dé muñ ka dëgg la moy né makki ma fi fekk ñoko bok bu dé ñaar lañ bañat mu gëm né mo ak ñim fi fekk ñoko bok amatuut ki ko mom baka ab rañé ko xamé jëratu ko amna mak mo xamné goné yam yor da leen daan wax né bala may am luma nakari ci yeen kenn né ma sa bol ba wala sa palat ñu ko waaw lo bëgg ñu di la ko wax mëna dara dama bëgg ñu wax rek bol bi mel nangam wala palat bi mel nangam waay buñu mëne sa rek ñang ma koy momalé té bu mu duggé ci kër gi la ko noppé mo lolu jigen ñi man war nañ ci jangam muñ bu baaxa baaxa baaxa baax ndax lu am solo la leg leg keur na deme no xamne ku ne da nga ber say jeufetu kay diko liggey waye yu ndaw ndawat yeñ duñ meuna ñak di wéccé leg leg kenn ku ne nako jappé ni ñepp ko bok ñepp ko mom mo gën fuf ku ne di wang wangal la nga mom bu ko nit laalé do ko ne bal waye sa bëdd du ci téggi ku ba kërëm moy paré nam ko téggé nam ko sané mënon na toj yalla ji def sutura waye kon batay yaqku ma nga ci wettu talba dana ko lak jox na ko gonne dana ko danel yoyu nonu ñaka mëna mu jong lay firi xol ba xat kesse ñaka mëna supporter amul leneen lu mi firi lu dul lool kon jigen moy ki gëna yeyo muñ ci bagage yu déme non ci biir kër waye itam wara muñ ci njabotam ak ñëm dëkkal sa dom kenn ñëmé wu ko xol xol bu yegg da xam la yow ak no ci ñaka mëna muñi sa doom xel xalaatul naan dama koy togn diko ciossati di kaf ak mom ndax xam no ñaka mëna muñi ci mom sa doom kenn sax du japp ci loxo bi ne ko kay ñu dem kër diiw ndax xam nañ ne lu ko fa dal bu soobe yalla yow nga tek problème kiko yobbu won lolu bo la na ñaka mëna muñ waye bo la na tay ñak sago ndax bu doon tane jep nday june ci keur gi nga japp ne nday sa dom la kep ku fi ne nga japp ne juru na ko ning ko jure lum ca def mu neex la lu ko dalé fa mom nga xamne da di ndogal te bu newon fi yawet bu waxtu wo joté dana ko dal kon ben problème du am waye keur yi tam yu mel non da fi jur ay jafé jafé ñak mëna muñ ba tax njabot yi di len jural ay joté di len jural ay xajalo di len jural sonal goné ndax kep ko xamne dengo nga ci ak sa morom bané sa goné bul demati négam wala bul demati fa mom yang koy yobé ciona bo xamne lim koy jural moy liñuy tuddé ci arab al intawa moy lem lem té elastique soko forcé ci da nga lem do talalu dang koy yak ndax bu wowe dana dam té dom adama non la mel way rawati na xalé xalé da fay élargir day yaatu mom soko bayé day taweku day dem ci ñum dekkal day dem ci ñuko wër day jëflante ak ñom day fa wax xalé day nekk ci mag ñe ñukoy togn muy ré bo duggé ci nak ne ko fofu doto fa ag fi ngay yam teunk ko yang koy lor ci biram psychologiquement tay goko lor yu metti sax yu mëna jéxetalu ci mom bës bu démé bay mag mu jurul ko ay jafé jafé ndax bu mag mom forcément dana jëflante té boba fek xagnon nga ko bamuy goné ba tax mënatu ko namu waré fofu jigen da fi muñ bu baax ba du soti mu dess nak benn jigen bu ci né ci bopam ak borom kërëm nam fa wara muñé nga xamné sa borom kër lék lék mu joom ci sa ak arsalé ko kulo ko gi wax ko du doon li solution bi waye dang koy muñal té japp né da ko tayut xamné it muñ go ngay muñ yoy yow jariñ lu bari rek la lay dencal ëlëk lélé mu joom ci sa ak jo xamné sa morom la ko jox muñal lélé mu joom ci sa ak jo xamné du luñuy jox keneen da la ko wara jox rek te joxulako muñal mo xam xaaliss la mo xam yéré la mo xam dal la mo xam jëmmam la mu war la ci jox dara te joxulako muñal ta xamné du non moy wéy mo xam mu waxe la fi biiru nit wax joj waru la ko fa wona waxe manon nako sutural waye mom mu ñew waxe la ko ci biir nit ñi mu ñal ta xamne bu xalaataate xamne lim def upp na yoy non sa digeunte la ak ki la yalla boleel te boko ci muñalut dana doy war amna mag muñ ma do netti li ne dafa nangulon borom keureum man ko muñal ba may nañ ko tisi magam bu goor yobante ko ab tisi mu denc ko ci galam borom keureum jël ko ñawlu ko xam ngeen ci tisi amna ci goor ak jigen mana bok diko sol lu melni mbazin ak yu ca aju wisse ak lu ca aju goor ak jigen dañ koy ñaw wisse mom lañ wax fi nat rek borom keureum jël ko ñaw ko ba sol ko romb ko mune mbok dara wujjem momako netti mbok dara mi ci bopam momako netti neena muneko wayew diw ah señ bi mom li mu sol gëna nurok sama ndima la baba ñom ndima lañuy wax moy tissu rek muneko ah da nurok sa ndima muneko waaw sama ndima lañ may yobante won dama denc ko ci biir ak nurok mom muneko te do dem xol ko ba xam day momam deet te neena man boba xamoon na ne moma ndax borom kër bi wax na mako neena ma neel ciel tissu diw bi dama koy ñaw waye duko xam sax fimbe neena mu doga jog dem xol ne la ay moma ne neeku ci sama gal ga mako dencion ay man señ bi mom de lu ne da na mako def neena daadi xaq tay daati pare soxna si mako net li mo don bok daaram mune ma mom bu amut lu bax ci nangul borom keureum ak nang ko baye ak alalam yaakar na ni jigen du ko am ci aduna te wujjem moma net li lol kon da ngay gis ne ndeke wo lo yaakar ne wurta mana ne te nit ñu bari wër la nan la boko nango danañ la tak nenen bo nango nangam danañ la def lenen bo nango nangam lenen dana tege sa kaw yegal ne ñi ngi lay yakal lu reey reey reey reey lo xamne ku lako yakal reyna la nit ki mu nekkal meme bu doon lim def neexula muñal ba melne nakariwula ba ngeen tok benen jamono ngene ko way yow man sama nangam ji nga xam dama ci beggona def nangam ak nangam nga jël ko te waxo mako defo dara ah mo ne dilew na ma doomu de wax deug yalla mako mom bu boba amul lum la ci tegal lu may dama amone soxla jël ko dana la ko li jëntil su di loru wo ci ngene ko def nako adiya bu de loru nga ci ngene ko jërul yakamti sayo ko li jënte jox ñaar yépp ak nangul la te ndimmal la waye dal ci kawam ñepp fekke bo la nga ñak sutura xotte warma ñak meuna muñ ak def lu ñaaw te lol kenn duko boole jal ko sa borom keur te do ci am mukk ëlëk lu la metti munta ne kon yoyu nonu ay sew sew biir keur la yo xamne soxna yi war nañ diko muñ ci jamono ji ñu toll nak sa xaaliss xaaliss ngay am denc ko sa borom keur di soxla lo xamne bu ko jotté ci yow ak sa njaboot la jëmaat ak ci moom ci biir kër gi du ko génn en tout cas yow nga ne man dama koy dénki beneen borom kër ca àll ba forcé wu ma nag ne jigéen ju ne loo am dénk ko sa borom kër ndax am na borom kër yoo xam ne mën ngaa am sa soxla su la ñoro ñoro ñor di ko dajaleel te mëtagut boo leen dénkee lu njëkk li la koy mottali du ko fa fekk te doo ci am sax nag bu la neex soo wëttu sax ñu duma la ci fardoole ci yooyu borom kër taxuñu ma may wax waye nak jigeen nit bala denki benen borom keurup jambour su munta denk borom keurum kon na don jega ñale ta meñam ba nijaayam wala bayam su de dund wala mu dencal bopam ba mu denc ci denc ko ay jamono ci waye nak rombu sa borom keur fi dem sa borom keurup dekkendo denk ko lolou sangut derup jigeen sangut derup jigeen waaw kon lol nañ ko baye xel bu baakha baakha baax ta xamne nit day moytu bunti tuuma yi day moytu bunti tuuma ndax lol bis bo demone keureum ne ndenkan la koy yett ci mamum la koy lacc bu la fa soxnaan fekke lum la sosal yow waye sa borom keur yawit bu la fa fekke lum la sosal yow jigen mom day xam fi mi jëm ak fi mi yam xamne amna lol ay limite lay wour ko jegg muko nan day jall fene yoyu nak nagn ko baye xel gennul muñ waye man nagn ci genné yeneeni jikko kon jigen ñi nagn gëna xamaat seeni taxaway lan la lan mo leen war ak lan mo leen warut lan mo rafet ci ñom ak lan mo ñaaw ci seen digënté ak seeni borom kër mag ñi day bu ñëk nit da ci daan den ci takkay lo xamne bam koy jënd ba bako ko wajuram di jëndal du won dara lu may mu def ko ab yobbal ci bir kërëm denc ko ba bu soxla ne kët ne joon mu def ko ja dañu dégg ci xisas yi ci net li ñu net li ci dunduk soxna jaara li tax duñ ci sawar nak moy ressource bu wër wër lañ dul am waye da ci am yoy day rafet nak ba bu dé du jëmm soxna jaara def nako it mag ñi def nañ lu ñu mel bataay nañu bimu nekké ke Serigne Mor Anta Sallé bes dafa séti mam assawalo tak ab ciak bo xamné moko ko joxoon ba mi ñew dañu soxna ci du moyiko soxna jaar di gëstu lutax mu melni ko méré ba gëstu ba gëstu ba def lu ko gëreem lo ba mu wëlbeuti ko di wax ak mom dañu ko sa ciak bi la xamné soxla Serigne Mor fekk nak ci kër ga te wër ko fa wona rom téw nek yaang ko yor ba tay diko tak lo liñ ci déggé moy mag ñi daana jënd takkay yo xamné dencé alal lañ ko doon défé waye dencé alal gogu yit yitté kër gi duko fa ba mukk nak muy dencé bu kër gi amé soxla su jaar mu genn day genn bu dé nak soxla yu sew sewan la té loolu mom doon valeur wu xawa cher du def lu ñu xor ñay jamm
1: bi woté japp leen di ak wolo jant bi fé jamm bi woté japp leen di ak wolo and ak yaakaar ba jamm bi woté japp leen di ak wolo and ak yaakaar
2: bay ganna mesale dañu gis né aduna bi manam dafa jaxaso xol yi leendum lu réral xel yi yom ñu gis na jamm bokku na ci liko mëna safara ñu bëggoon la laaj ci jamm
3: ba jëf def jamm mom moy li gën ci aduna gën ci alakhirah yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ma sa wax sahaba yi ne len ndax duma len tektel jef jo xamne bo len ko defee da ngeen dem aljana sahaba yi nako aha kay yow rasulullah mune na ngeen beugante mano len beugante nak lumay da ngeen wisare jam ci sen bir kon day melni aljana bu fekkone ne ab neeg la buntu ba moy beugante ciabi jokoy tiji moy jam kon jam moy li gën te seigne touba masna wax ne li gën ci aduna gën ci alakhirah moy jam masna laaj men mak nako na ngeen def muneko no ngi am jam muneko xam nga baat bobu kuko fi ëppalé muneko makki buñ ko xamé jël muné man xam nga luma ko may muneko dédé muneko lu yalla dogal muné xam bo bëggé am jam da ngay def lu yalla dogal muné xal mo tax señ touba jitu ñep moy lu yalla dogal muné xal waye dana ak dufa yalla rek ko ko mom te ku gëm yalla te wétal ko saxal jam ci xol mo tax yonnent bi sallallahu alayhi wasallam di wax né na ngeen sakku jam ndax moy li gën ci aduna te mo gën alakhir
2: ya sakku wallahu khairan jerejeuf baye ganna lolu amna solo kon yakana mbokk yi deg nañ ko kon jere ngeen def assalamu alaykum
1: jant bi fm jam bi wote jam leen di ak wolo tuddu and ak yakkar jam bi wote jam leen di ak wolo tuddu and ak yakkar
4: alhamdulillah mursidana wa dai wa mursid sibai wa dawai
5: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk yi mag leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbakku Serigne Abdou Geyri Dial ma fasiyene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana len amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor bi 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggéey ngir jappalé ci borom keur yi ñenn ñi nga xamne daño yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol ba nar tass sen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digal seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yakar na ñepp koy deglu kon nak ki nga xamne da am neew doole ci kërëm da bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñëwal jël suñu garab gi ñuy woyé gor pur 100% katan soko jëlé amo résultat ñëwal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñëwal ñaari pono ci suufu étage bu wex bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jele amo ci li nga bëgg ñewal delo ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bare bare wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamne dañ ko liggéey ngir ñi amé ciir bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am benn jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am benn ngañ du am benn effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88

0: ay nit ku bax ko yalla nara dimbele du deglu bay serigne touba ba jaral ko ci joy bo leugate yow ma xiyam fonga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamne dang ko joy ngir leugey serigne touba bi neex la ak leer yim def ko serigne touba sunu borom nangum leugey nga becc so leugate yow ma xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonenti wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakka ja ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu amé
1: wajadani ma la yasalu adaba fi abadi nisharina nujaba
2: bo demé ci rawu nabii serigne mohammed lamine job dagana ma ngay wax ne amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi ne ko amna fi qasida go xamne day kuko mokal desu la ci bammel nar bané ko xamaguma bumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire dilim serigne bi dire bam agal serigne bi nako demal ci madlami mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci fa ci wara farlu
1: wajadu suriya ila arrahman al malik rahim zil asman
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je rekay dess ta dootu ci jog waye sama tere yi nak dañ koy yekati yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw arab bu serigne bi bind suñu borom nang

Je vais vous montrer comment ça.

digi di bawo fi ci tuba su mahab ci digënté ko ni su dara jëlëf ak ma sa gëdë bu so ñu ñuy ndokkel gërëm jaajëfal ziar ñaanal ñëpp jamm dara ñëw bëk ziar bi fiñ ko daan dooré li nga xamanteni ñoo tudd ci biir hôpital yi ñaan ñaanal suñu borom fëgg seen yaram ba di lo soit leen ci njëbot geeg yi tay wa di ñaanal ñi nga xamanteni ñoom la caabi fété ginnaw suñu borom gën leen ci jafé jafé téggël leen natu ba do ci jadélo daana nañ koy ñaanal ñi nga xamanteni ñoom la ñoom ñoy way dawlé yi suñu borom yërem nañ ci jéggel leen xéral leen aljéne waye fal suuf ci seen kaw yatta seen bammel waye nañ koy ñaanal képp ko xamanteni yaangi bayyi xel tar taw ci biir kër yalla ko yalla sa faral momi borom lepp ak ñepp tekkel fekk ko ci dara di leen balaqat di leen balaqat di ñaan yalla mi am jéggelam yalla nañu boole jéggel kaddu gi di bo fi ci tuba sul ma fi ci roso de tel a defiso te langle de lumière moy dakar touba louga a dara jittol bi ligue bi sa so ni weddu gi yossal gëna sa so khadimul mustafa pour la solidarité islamique kaddu gi sonna ndak gele mom cheikh mamadou fadel mbacke parce que ni baye xel ñi ngi leen di bëgge ka ndokkel ni mbolam wa 88.6 je diwanu kolbani studio sonna minute telo ni bu baxa ba studio sonna jattulay mariam bousa mi ñaat do ngeen telo ci 95.2 nek fi ci tuba sul mahab ci digënté xallo deug mal dekk bu tedd bari diwanu tundo di digënté massa gédé ni ngi nuyu bu baxa baxa ba di ndokkel ak gërëm jaaj

fofu moy jambaaje cheikh modoul mustapha fall lañ ñu diko fatale ke ne ko suba inshallah rabbi ci katina suñu borom fofu ci diwanu khaira ak liko wor ak mbolam talibé seigne modou bu sa jang yek soppé xari yek and jamme yi ñena ko tawba tawu tawu ya ngi nonu cheikh mustapha al karim mom cheikh modou fadel mo wotu bayam ba koku la dupp won magam ju baaje cheikh modoul mustapha al karim daari ko koy jox mu def ko jikko ya ca mom yessar ko moy baye serigne djili borom khaira sonan ndeylo ma nga fa di ñu baye xel ñi ngi koy nuy bu baaxa ba di ziaré suñu ya sonami fall mer mburu ak borom wa xere yep ñi ngi leen di ndokkel bu baaxa ba serigne badafal momiñ ma nga ci diwanu khaira di ñu baye xel

0: 88 bi lay doon 628 37 la ku baax ki mané ko salamu alaykum wa rahmatullah mbok mi bismillah waaw
1: ayam ngam
0: bismillah
1: waaw waaw leg
0: ni ngi lay ziar bu wéré wér
1: ni ngi dolo sal
0: may sante yalla ba
1: alhamdullah
0: naka cionay
1: ngi cionay
0: ndaysan
1: alhamdullah mustafa jeng la boole
0: bay mustafa
1: waaw
0: fo may woyé
1: boole
0: waaw Mam so ñing lay ziar bu wéré wér
1: ñu dolo ziar bu baax baax
0: boole da xana da mel mi ngi ci côté yeesi yoy
1: yeesi gëré ci lu ci tuba bé kelal djoblé
0: ah côté kelal djoblé bor tuba bela ah non la
2: ciñex fm
0: ndaysan deug la bay mustafa bay bala ndaysan deug la mi ngi lay deg jere jeb bay mustafa ndaysan jankat mu gan ngay sakku aha kon bay mustafa daan nay dem moy damay bati da ko na takusan bi lepp luñu fi and ak yow rek ñe dinañ la ci ziar bu baaxa baax ñi koy bege bu baaxa baax bay mustafa ci diwanu boode ñi koy ndokkel bu baax di ziar mbolam turundoy cheikh mustafa al karim yetim
3: bay ziar ni le yow mustafa moy damay bati
4: moy damay bati la
0: 88 bi lay doon 628 37 la ku baax ki salaamu alaykum wa rahmatullah Seigne bi ñi ngi lay ziar
5: Baye Modou Gueye Ndindiwala
0: Baye Modou Gueye Ndindiwala sama xarit Baye Modou ñi ngi lay ziar
5: Ngi lay ziar
0: Ma yaang ci
5: jamm ci yaal ndongal xadi
0: Ndaysan
5: Ay kallam bi lay
0: Alhamdullilah
5: Leneen yaalla defal jamm
0: Allahumma amin
5: Barke Seigne Touba
0: Allahumma amin ya rabbal alamin
5: Ñu bëgg jang yaalla yaalla yokk ay leeram
0: Amin ñu bokk Ndaysan
5: Barke ci barke
0: Wallahi man nako de
5: Barke Seigne Touba
0: Amin
5: mo tegal ak defal na mako mom
0: wallahi deug la de
5: jerejeuf
0: bay modou gueye tay sa bay modou gueye la ci ndindi walo ga bay modou ñing lay bege bu baakha ba di ziaram bolem wa keur gi yep di la ndokkel di la ñaanal jamm ak tawfa kep ko xamne yaang ci ndindi walo ga di ñu bayyi xel ay wa ndindi bugul ñom ñing leen di bege ande batere ci 88 bi lay doon 628 37 lañu yatakum yatum nako ku baax ki salaam aleikum wa rahmatullah
6: salaam wa rahmatullah
0: bismillah mbok mi
6: ay jam lo
0: ko mbok mo meun ko xaar batere ci 88 628 37 la

0: 88 bi lay doon 628 37 la. Ku barki salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Salaamaaleykum.
0: Wa aleykum salaam. Baye Yann Massar.
1: Waaw sama ndag Dieng.
0: Sar naka yi tay?
1: Ñu ngi sant bu baax.
0: Baye yaa ngi si jàmm bu baax?
1: Waaw ñu ngi jàmm si lu ko yéen.
0: Alhamdulilah yéen a ko suñu borom boole.
1: Naka yi tay nag?
0: Ñu ngi sant bu baax.
1: Yaa ngi yàlla dolli.
0: Allahumma amin.
1: Yaa ngi yàlla bi doon soo santamaan def lu wér.
0: Amin yaa rabbal aalamiin.
1: Yaa ngi yàlla sàmm la aaruna musul la.
0: Amin waay.
1: Nga dalee ngir ma Bamba.
0: Allahumma amin. Tan bokk ak njaboot.
1: Yaa ngi yàlla bi doon
0: yaa
1: waaw ma teen noo dégg nga wax si boobu bi daal bàyyi ma teen.
0: Bàyyi ma teen de yàlla dafa dogal mu jiitu ji.
1: Yeah mu daal dégg ma xaw koo dégg ni ma tax mu naan laaj ba xam.
0: ndeysaan dëgg la de barki dee ma la ko def.
1: barki dee yàlla na yàlla yéen tiyee.
0: allahuma amin.
1: yéen yàlla yow aaju nañ si daal si.
0: allahuma amin.
1: yàlla na dogal sëñ Bamba.
0: amin yaa rabbal aalamiin.
1: daal di yéen tiyee waaw ku baax
0: dem na. tey ji lañ ko doon ñaanal wallaay.
1: émission bi dama ko daan def.
0: wallaay dëgg la de jokk mu mbokk. 22 ba minuit 0 heure 10 dimanche.
1: yàlla na temps ba nga def ma la yëkkati Bamba
0: rek. ndeysaan amin.
1: waaw di la jëm si.
0: amin yaa rabbal
1: aalamiin. waaw ñu ngi ziar bu baax nag.
0: ndeysaan.
1: ziar nag bu baax ñu ngi doon di ko ñaan ngàcc tànn wér.
0: allahuma amin.
1: ziar suñu si Mbacke Aly. di ko ñaan ngàcc tànn wér.
0: amin.
1: màggalu sëñ Modou du ma
0: suba la ma. suba la incha allah waaw.
1: alhamdulilah yàlla na yàlla yëg bu jàpp jàmm.
0: allahuma amin.
1: lépp luñ seen ñaan yàlla na yàlla nangu ko.
0: amin yaa rabbal aalamiin.
1: yàlla sama moom yokk ay xéwalam bu baax ba mu ne.
0: amin.
1: taaf nañ ci barkeem.
0: allahuma amin.
1: waaw si àdduna bi ñëpp bàyyi wuñu kenn.
0: dëgg la ndeysaan.
1: yàlla na yàlla defal lu jàmm.
0: amin ñu bokk ko.
1: jërëjëf
0: jërëjëf jërëjëf Sall jërëjëf. ci tëngërëm ñeent.

0: ak mi ngi nonu kon yatt ko mi yatt soxna Khady Ndiaye bu ngay la ñaan lu ubbi len ci bu mu jokk gi and ci yeen ba téré dañuy séti Mohamed Mustapha Seck ak Cheikh Mustapha Karim da rek koy jox suñu baye Serigne Mustapha mi doon wota fa ci diwanu
1: mo jek
0: Touba Bayral
1: saga ci nit ku
0: ko beug baax diko ñaanal jamm ak tawfiq
1: Cheikh Mohamed Mustapha
0: 428 628 307 la ku baake assalamu alaykum wa rahmatullah
2: assalamu alaykum sa nanda
0: wa bay bal
2: ma
0: ngi lay delo ziara jeng deug la ndaysan
2: musa jeng bodi mu ngi ko ser bare bare
0: bay musa xana bodé
2: musa bodé
0: wa wa ah ndaysan deug la wa
3: tenir fm 4.6
0: aha
2: ngoy ci ara baye ma sar gën sar mom
0: deug la
2: wax ci sen dongal sen ci ni ngi doxal ma ko yar bari
0: ndaysan
2: dongal sen jaw monsour
0: hmm sen pa
2: baye ma ngiop
0: deug la
2: ak yaad ma sar gën sar ma ko yar lu bari
0: ndaysan
2: ay ñoo jër ci la
0: hmm
2: ay mu sall kër sen sall
0: hmm
2: ay Mustapha mom ma ko yar lu bari bari
0: ndaysan
2: ci yar baye ma lu waxa
0: hmm
2: ak sen ci ni tepp ko dal dama sar ni ngal
0: wallahi rafal na baye boy
2: ak jom borom ji lan ko ci yalla bari ak tan mag ja jeewi ci
0: deug la ndaysan
2: sama xadi preso na ko may dan
0: aha
2: ay yalla sar len ngal fu do ande
0: ya amin
2: serigne sam ba ko sel ngal yalla ko yagati wor ko ngal ko
0: def baye balé yalla nang fa yagati rek serigne sam bakki mom serigne allew ak kep ko ne amin ndaysan
1: ke yalla mo indiray bi mo je ka gawal yono saga Cheikh Mohamed Mustapha Wajaka gawal yono sahar Cinir ko ñuul Digal Batuba Wajaka gawal yono sahar Cinir ko ñuul Digal dalankatom bayar Batuba Moy ndira
0: suñu baye baye balla jeng kon ni su dara jëlëf la ñi ngi koy bëggé bu baax wax ci ante ngërem daan nakoy ñeël
1: mbacké soxna lo
0: ande mbatéré ci 428 bi 628 307 lu ñu yatt ko bu mu yatto dokkel mbolam suñu baye boy yi nga xamna jannan fi yoy yëpp ñi ngi leen di bëggé
1: Mustapha modi waja
0: baye modou ge ci ndindi walo ge yon mangi la ci nuyu bu baakha baax
1: ku sokku cheikh
0: ci ginaa ne nak kasso bi fi jaar rek contane na ci
1: daybe
0: ak 428 bi lay don 628 307 la ku baax salam aleikum
4: ma aleikum salam wa rahmatullah
0: sohna fat sar kasso
4: ah sohna ngay ziar
0: ma ni ngi lay ziar bu wer wer
4: ma lañ ci jam
0: te dila ko yene bu baakha baax
4: mu ta yalla bol
0: allah ma amin
4: Baye Mustapha hinne ko kawena de
0: ah mi ngi borom daru xodes de
4: ah non la am sa raktam je serum sal
0: ndaysan dina am solo
4: yalla ya ko lay ya dal ko fe tay dal tan
0: allah ma amin
4: ngi ja mo lim ci jelo
0: deug la
4: wa to ba ro to ma to ba sam
0: ndaysan
4: ngi mo jog jang da ko sa to ba sam
0: deug la
4: jowen jaju
0: hmm
4: ya jang fa to na fa dubla yo
0: ndaysan
4: ñu ci al molam ndaw seun salé yépp
0: wallahi ndaysan
4: ñaanal sañu ko lam seun salé mu yag ci lolte
0: allah amin
4: ñaanal molam kuy deglu baawu ñu kenn
0: deug la
4: jowrun jaaju ñam koy ziar bu wër gëj nañ ko dé
0: deug la kay
4: ziar soxna fat ki ne ndaw seun salé
0: hmm eske
1: ma jumaay je wa indi cheikh bamba je bir mustafa modi waja Cheikh Bamba Kibir Mustapha Ki Allah Cheikh Mustapha Anakh andal dang khar Umat la ruye fi akul Jibal Saba Cheikh Mustapha Anakh andal dang khar Umat la ruye fi akul Usap Cheikh Modu Mustapha Cheikh Mustapha Anakh andal dang khar Mama

0: acca kon mi ngi nonu ñaanal nak Cheikh Moustapha Seck kon wala for Cheikh Moustapha kam tek tek ci Serigne Salihu jamono yi 17 jonne ba tega 5 minutes dañuy setti baati jambe kaddu mak ñi rajo bi wota jam ak jappalante wurante gu and yakar and ko kan Cheikh Modou Moustapha Fall le borom khaira
1: jamono bi wota jappalante ak wurante gu and ak yakar
2: jamono yi ni mel nak
3: jamono ji nak ni mu mel
2: dañu wara sant yalla rek
3: dañu wara sant yalla rek
2: ndax dina jamono je nakari na xarina
3: ndax ne deg na ni jamono je nakari na dañu ni jamono je nakari na
2: dama je nakari na
3: jamono je nakari na
2: way sant yalla mon war
3: way sant yalla mon war
2: ndax ko xol ku nek
3: ndax ko xol ku nek
2: xam nga mebit nga dessé
3: xam nga ni mebit nga dessé
2: way saaju fajuna
3: way saaju
2: fajuna kon nak mebit mep
3: kon nak
2: mebit mep
3: mebit mep
2: yalla ko yalla fajal
3: yalla ko yalla fajal
2: man nak sama wax sama ada ci wax
3: mom nak adam ci wax
2: moy seigne fallu rek
3: moy seigne fallu rek
2: ndax seigne fallu
3: ndax seigne fallu
2: Seigne Touba day mag nga sin bo xamni bi lepp nga ci biram
3: Seigne Touba day mag nga sin bo xamni bi lepp nga ci biram
2: ko ne am nga tiabi
3: ko ne am nga tiabi
2: man Seigne Touba Seigne Touba moy Seigne Fallu
3: mom nak tiabe moy Seigne Fallu
2: ma ngay ñaan nak
3: muy ñaan nak
2: way ko Seigne Fallu momi
3: barke
2: Seigne Fallu momi Seigne Touba fisone aaju sayr ak batine
3: Seigne Touba fatini aaju sayr wa batine
2: nangul sunu talibé
3: nangul nak sunu talibé
2: mu fa nga talibé bu baax baax nak
3: fonku talibé bu baax
2: ndax
3: na ngeen xamné
2: ku fu way nek
3: way
2: mana ne tala nga jital nga doylo ko
3: tala nga jital nga doylo ko
2: te mel nga wara mel
3: la
2: nga bëgg dang ko am wax ma nak Serigne Touba kon lañu fassiyene di talubé
3: kon lañu fassiyene doon talubé
2: di deewul ndigal
3: te deglu ndigal
2: di ba def top ak ndigal
3: top ndigal
2: baye téré
3: baye téré
2: da am lu xew itam batay duma ko fatte mukk
3: da am lu xew batay nak duko fatte mukk
2: moy mbirum gone yi nga xamni ñu ngi tukki
3: moy mbirum gone yi nga xamni ñu ngi tukki
2: ndax yalla dafa xewal ne yalla moy xewal lolu
3: ndax sunu borom mo xewal tukki
2: kon nak ñoy tukki bi dañ doy ci ñom
3: tukki bi limu gis ci ñom
2: mo di fuma fi dem dañuy wax ne
3: mo di fuma ci demit dañuy wax ni
2: nga ñu ñaanal
3: ñom
2: fajuk aajo
3: ndax
2: li dañ taxaju di liggey ci
3: ndax li ñu taxaju di liggey ci
2: mo di luñu def addiya
3: mo di luñu def addiya
2: ak kër Touba ak lu yor seigne wajur ak suñu bok lolu motax mu di ñaan ñu am ko
3: lolu motax mu di len ñaanal ñu am ko
2: ndax bare lu fi ñu fi tok ñu fi mëna tok légui
3: ndax bare na ñu fi mëna tok légui
2: te gone yi dem tukki ñoo waral
3: te gone yi tukki ñoo ko waral
2: ndax gis na bo demé Touba
3: ak
2: fi lu ci bare bare
3: ak lu ci bare bare
2: da nga jaar ci buntu kër fekk fa ay mag dong tamagn mag ni mëna tok nak
3: tamagn ni mëna tok
2: nak tax ñu mëna tok moy gona yi dem tukki kon nañu na yalla nañu yalla mussel ñu ak ñoom itam ñu bi sék jam fekk bokk ak dam
3: fekk ci bokk ak jam
2: ak señ bi ak jam
3: kon
2: ko ñu fa soxol nga ñaan soxol
3: kon kenn ku nekk nak nga fa soxol ñaan
2: man la wala ñaan man
3: mom nak lim leen di ñaanal
2: ak mucc ak fajo gajo
3: ak
2: fajo gajo ak
3: alakhirah
2: ak dunya sacha ak talubé
3: jeregen jeuf
2: tan ci lox ñaan leen
1: ba jamm bi wote jappalen bi ak wolou tuddu ak yaaka

acca kon mi ngi no bayyan masar ngeen sar isbutar xiya ngeen nonu xassid ak jawarte ge defna ko adde serigne modou bu sadie acca ni na ndokkel geureum jajeufal bu baakha baax ndokkel kep ko xamanteni yaangi baye xam ñaanu mom cheikh modou mustapha fall mom cheikh modou farale rando nak batu jambe kaddu magni roje bu yota jam ak jappalante woronte gu and ak yakar baye sam lu kat dañ ñew ci yow ak baye modou gey bayyan masar ngeen sar acca isbutar xiya ngeen ñiko jox mbole kep ko am na yaang koy beggé serigne mohammedou mustapha ñass ma ngi la ci nuyu deng ci ni mbolam wa kep ko xamna ni da ngay durus xassid rek ma ngi la ci bege rawti na kep ku koy kurel ma ngi la ci bege wa daaira stay zero yep di len dokkel bu baax wa daaira jamaatul khidmatul quran ci njitu señ

I'm not my love,

الجميع على الجميع يوم الخشوع يوم النداء.

Ni mal amma.

andalon yaatu ko bam yaatu jox ko bolé kep koy bëgg suñu baay bi nga xamné jaan fi bëgg de nga ma jangu magni de baay modou lokar dek fa baay sam lokar ko nek fofu ci diwanu sam ñu koy ndokkel baaxa ba diko ñaanal jamm andeen ba tay ci 88 628 337 la serigne khadim kebekay waxan ci cheikh mamadou lamine bara anam

0: Allo salam aga
1: Dieu nous dit de FM 88.7.

0: بقول جبر جم فلا خيف على
1: حسن
0: باي سريف أسر فا شيخ إبراهيم

ሲንፋል አመቁ ተፎ ስሪኛ ሲንፋል ናሩ ከውሰረፋ ባይ ስሪ በሲንፋል ናሩ ከውሰረፋ

0: شيخ ابراهيم افار مامزخ ابراهيم افار ما يسرين مكفار ما نبزير فان الخرار شيخ ابراهيم افار
1: wadi nuyu bu baakha baax baye modou jeri sile baye yan massar ngeen sar ñing koy ndokkel bu baax wadi nuyu bu baax baye massamba lo keur modou binta baye massamba ñang diwanu keur ñang baam di sall keur seigne fallu go ci luga basman ndjay lam du ñing koy bege seigne massa seigne bakki job keur sa kokku job serigne yara jalla wilaya ñong koy bege bu baax di ziar mbolam wa wilaya yep wa ay bal khadim sama xel daal dem ci mom ñeleen di jajeufal bu baax ba di ñaanal serigne mustapha mbakee yag wi rek na lay gele ak mbolé kep ko xamanteni ya ngi ñuy baye xer rek ñi ngi lay nuyu
0: yena pour yalla mi bidulon mam adama sakantuma di bidulon mi adama
1: wawa
0: jibrafalne digum la ñar baler ko jolle asama fo fala jaar yena motax ba serigne bi deug jaare leeram ga weur bawal ñu diko yem fal serigne musa kanena cheikh da dana musa ga ma tit banako fal mune ma seen jant taxul nga diko laal
2: cheikh brafal neena bari na ko tok cheikh papa tok serigne bi la xol
1: nga
2: diko xol te gisoko cheikh ibra neena ma nek ma gis te gi degi cheikh bamba
0: bisbutawe bul jekina nopuluna
1: nessa
0: ye sekkal kawar tayla khasaayu tay legge
3: jamti ba fem ci ñare fem lergue fem
1: nessa
2: cheikh ibrahim afal
1: ak 428 de la don 628 restaurant 7 la kuba assalamu alaykum
4: alaykum salam
1: baye malik mboj deugal
4: baye
1: amadou jeri sila
4: ndaysan
1: yalla ñu ko yalla yërëm mo bay maali ngoy ndaysan
4: amin amin
1: ya sayyidina muhammad
4: ila ñaanal son guddal wet
1: allah ma amin silla
4: di jare sun mu taxam bakay di ko ñaan mu yag lool
1: ndaysan allah ma amin
4: ko ñaar bu ko telbe yeb bari jëm ma ndaw
1: digg na ndaysan
4: di jare bay sambalo ko mo di mën te
1: bay sambalo waaw
4: bay yaan ma sangam sar bay bashiru gay kan maam sen bay
1: degg la
4: bay mustafa ambou sanci ba
1: ndaysan
4: bay andi sall ka sam sall bay modou mbank demba fal
1: deug la
4: bay mbak ci ce kan modou ndaw wakar ali goro jige man ndaw
1: wallahi rafan na
4: bay balla jam touba
1: ndaysan
4: ne fek mari wana ko am fal jemul
1: deug la
4: soy ba jan dakar sen mbak job ka sa ko
1: deug la
4: bay ken sun xosen bu
1: wallahi rafan na sel jere jef selay ndaysan monako suñu bay yoy mom tam ñi ngi len di ñaanal bu baakha baax yag leen fi lu ngeen dundu deul yag ñogu nge
0: ko xewa

acca kon mi ngi nonu serigne khadim kebe la ñu andalon yaatu kom yaatu ni ñi def dal di setti baye maktar baye jox ko suñu baye baye balla jeng kon ni su dara jëlof yaatu kom yaatu andi batay ci 88 628 337 la.

0: رغم
1: قد كنت أقف شبيل على الحيل زمان لكن نبي

0: té yenn yi mëna jur sax yo xamné dana galangor julit bi ndax suñu borom du ko bëgg ndax togn bari na ay xéet yo xamné amna ci té yu ci bari suñu borom ngañné ko ci alquran ndax da nga dégg fum nan innahu la yuflihu adh-dhalimun waye da nga dégg fum nan innahu la yuflihu al-mujrimun mujrimun bobu nak mom lañu fassiyene waxtane tay inshallah amna fenen fum nan inna minal mujrimin muntakhimun ñi nga xamné dañuy togn kat suñu borom dana jëflante ak ñoom kon tombu bobu nak moy lan war nañ ko mëna jangat ngir def ci ab yobbal loolu lañ tan tay muy xéeti toñaay ngay am ak yeen jeexit la mëna amé ci société bi ndax société bo xamné nit ñi dañoo bokk fuñu dëkk in fokk ñu am nuñ dundé ku ci nekk mëna am lum sam mëna bayyi xel keneen ki té bañ ko toñ loolu nak lañ wara jangat tay ande ci ak borom xam xam bu mag bo xamne ken dudu ko wax diko presenter ak di leral ay mbiram ci mom muy al oustad cheikh fadilou bousso mu seigne hassan bousso mu seigne mbacke bousso di directeuru centre excellence seigne mbacke bousso bi nga xamne e yeungu yeungom ci resultat yu muy def ci xam xam ak yu melni ku ñepp ragne la di borom xam xam bo xamne ci walu khalat ak walu diine ci la match muy philosophe islam kon mom lañu wara fasiyene jox tomb bi tay mu waxtane ko buñ ko ko joxe danañ njort ne danañ ci am lu kawé suñu njort ndax xam xamam ak mëna faram faciel ab tem loluy ñepp ko ko ragné mu wara fasiyene jangat tomb bi nak ci def ab laytay ci tomb bi toñangé moy lan al jarima moy lan buñ ko waxé le crime buñ ko waxé yan xéet la am ak yan cause la am lan mo koy waral lan moy tax nit ci togn kenen wala yu mel non waye yan jeexital la am tamit ci societe bi wala lan jeexital la am ci dunduk nit ki bu noppé nak ba wax jafé jafé yoyu mo am ak lu koy waral dana in nak yan solution la wara am yan lan moko wara safara ba nit ñi mëna dundu te duñu toñante ci seen biir kon bo gisé ni mu dérelo tém bi da ngay xamné ku mëna jangat tém la muy sujet analytique bo xamné non la ko fassiyene doxale inshallah bu noppé nak dana tej def ab jangat ci tomb bi lolou kon la wona fasiyene weyel waxtan ni koy ñaanal sunu borom defal ko tawfiq ak lamiñ bu leer ak xel mu yaatu ba man ko doxali nim ko bëgge kon cheikh amadou fadil bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli di jël sunu nuyo duggal ko ci sa birum nuyo ma ag ci mbolam kilife yi ak ñaan yi nga xamne ni jot li nga ko ñu duggal suñu biir suñu ñaan tomb bi nga wax ne moom lañu waxtaane nag mooy crime wala njombe wala ñaawteef wala toñaange mooy lan ay xeetam ay sababam ay jeexit yi mu mën a bàyyi ci nit ki ak ci askan tàmbalee ko nag ci tënk ne am na bindkat borom xam-xam yu mag yoo xam ne ni dëppoon nañu njàngaleem lislaam mi tegtal ne sunu borom bi mu bindee doomu aadama daf koo bind ci li ñuy tuddee fitra mooy ak mbaax akuk teey kon day mel ne yàlla bi mu ñu bindee ñun ak mbaax akuk teey rek lañu bindee waaye nag nit bi mu wàccee ci kaw suuf ñu commencé dajaloo ci ay barab di fa dund am environnement bu ñu dund ci biir dajaloo googu ñuy dajaloo ak environnement boobu ñuy dund ci la nit fàggoo ay melokaan yoo xam ne nii day dem ba dàqonteeg nite gi ko yàlla binde woon mooy nit fàggoo ay melokaan yoo xam day dem ba soppliku tilli di fàdd moroomu nitam moo tax ñu jàpp ne dajaloog nit ñuy dund ci benn barab mooy cosaanul crime toñaange ñaawteef wala njombe yi doomu aadama yi def ci kem bu ñu delloo ci delluwaay boobu waaye luñ ci mën di doon wàllu toñaange wàllu crime lu yàgg la ci kaw suuf daanaka ba nit commencé dund ci kaw suuf di am civilisation di dund seen biir fa la crime yi commencé woon di am muy tegtal rek jalgati salfaañe nos wala boog yoon woo xam ne nii loi wala sharia daf ko tek te diko ar ne bu ko kenn jalgati bu ko kenn ñagg buñu delo ci alquranul karim dañuy netti
2: krim bu amul 6
1: te bobo yag na lol muy ñaari doomi sunu mam adama yi nga xamne ni kenn ka mo ray morom ja lu taxone mu ray ko firange ci doxone sen digeunte mam jaar ca ray morom ja lolu da fay tektal ne kon walu criminalité lu yag ci sunu biir la donte nak man na am ciosano wuñu ko yag gi yag sunu biir ta motax ñu yag tek ay nosin ay loi teural ay sharia yo xamne lako taxa jog moy jeufleunte ak phénomène criminalité nga xamne yag na jaaxal doom adam nosin yoyu amna ci yo xamne ni doom adam moko tegal bopam am ci yo xamne ni sunu borom moko wacce ci alquranul karim wala ci téré yi nga xamne ni wacce won nako ci ñeneen amna luñuy tuddé qanun hammurabi qanun hammurabi mom lañuy firé la loi di talion muy loi bu fi yag lool jitu lu bare bare bok ci loi yi ñëk saxal fayanto moy ku dam nit ñu dam sa tank ku dam tank nit ñu dam sa tank ku dam loxom nit ñu dam sa loxo ku bënn bëtum nit ñu bënn sa bëtt ku ray nit ñu ray la loolu loi la bo xamne ni ñu ko loi di talion tém yag fi lool lool ñu gisit ne ci l'islam amna ay hudud ay daan yu met ak yum tek ak yo xamne ni dañ koy tuddé correctionnalité moy yo xam da fay jubanti ñu koy tuddé tanzir ci l'islam dañ gis mu yonal ray lélé ngi mu yonal ñu dag ci rub nit tank wala loxo wala ñu dag tank ak loxo lélé ngi mu yonal ñu né nañ exilé nit ki génné ko dakh ko mu génn lélé sax mu tek ay daan yo xam da na nañ ray nit ki ba nopi wek ko ñepp diko gis muy ay daan yu metti metti yo xamne ni l'islam saxal nako rew mo dem ci aduna bi fimne am nañ ay liñ ci ay chambre criminelle moy xéti attewukaay yo xamne ni lako taxa juk moy atté ñi def ñaawteef ak crime ci kaw suuf waye tam rew mo dem amna liñu té code pénal code pénal moy fiñu teunk toñangé yi seeni xéet ak daan yi nga xamne mom lañu wara tek ku nek bo defé xéti toñangé yoy wessna lolu sax amna lu aduna bi yépp bok muy cour pénal international ñi ko wax CPI CPI liko tax jog mom tam aduna bi yépp sekk ko moy ñuy mëna fexé ba xéx ak crime ak toñangé nga xamné nit ñi ngi koy def seen moromi doom adam and nak ak jumtukaay yoy yépp nosin yoy yépp xéti loi yépp sanction daan yi ñi tégg yépp sayu xey dañuy gis ne taux de criminalité bi manam toñangi ñombey da fay gën di yok rawati na nak ci sunu jamono yi ñu toll nga xamne xéti crime yi bari na lool wuté lool likoy sababit bari lool té wuté lool buñu délo ci ben rapport bo xamne ni bankas bi aju ci motay xéti moko génné té yëngutu ci walu xéx crime organisé moy toña yi nga xamni ay nit dañ koy def ba nopi nosu diko def bim ci génné ci atum 2023 dañuy gis né Sénégal gi di sunum rew bok ci rew yi siw ci jammo ak waxtaan ba jubo ci biir rapport bu bind nañ ci né Sénégal ci atum 2023 jëm nonu bok na ci rew yi nga xamné ni taux de criminalité bi yok na fa lol lol lol fim nek ni liñ wax crime organisé moy toña nge go xamné ni ñakoy def dañuy nosu fim nek ni da fay andi jafé jafé bu maga mag ci biir dundinu askan yi di menacer tam sunu dal sunu karangé ak sunu dal ci sunu biirum rew fim nek ni danaka Sénégal bis di ñew ba jall té déggo ñu wax la crime ñaawteef ñombé lo xamné ni buñ la ko net la yow sa da ngay tit rayin wu ñaaw wu jéggi dayon ciat gu leer nañi gu jéggi dayo andak yor say ngannaay détournement alal ji ñepp bok nga ne ko fuf lek lolu danaka do xey ba ngon jot te waxuñ la ñombe lu mel non lu nit def ci biir Sénégal lolu xam xeyna amne sabab da nañ ci dé ci wat motax jangat phénomène criminalité wala bok xéti toña ngay am djema xam likoy sabab ngir djem ci am na sukkandiku ba xol yane solution lañ ci manam defa na ne dana am solo buñu dello ci delu way yi ñu yor tem jappandi ci ñun dañuy gis ne li ñuy tuddé dalgati yoon wala bok moy jatt yoon dañ koy tek pari dañ ko classifier man dañ ko tek ay ci ay pari pari groupe pari catégorie nañ koy seddelé tam da fay delu ci fay wala bok sanction wala bok daan yi nga xamné ni mom lañuy tek kiko def xéetu daan yi ñu lay tek moy wax yow ñombe xéetu ñombe wi nga def ban xasson xéetu ñombe la waye bu ñëw ci ash-shari'atu al-islamiyya moy yoonu l'islam ñom dañuy wax né crime ci l'islam moy yi nga xamné ni suñu borom daf ko ayé né buñ ko def wala mo né nañ ko def nga xamné jajj na képp ku ko def tek la ay daan yo xam dañ ko bindu mu leer nañ wala mu tek la liñ wax tanzir té moy liñ wax correctionnel manam ñu war la jubanti daan yo xam daani jubanti lay doon lolu moy liñ wax crime ci l'islam yoy nak man na nek nga def luñuy ayé wala nga bayyi luñ diglé nga bañ ko def waye nak na fek sharia moko diglé wala moko ayé motax ñu tuddi yok ci batu sharia nak ci l'islam sharia rek mo am sañ sañu ne li ñombé la li du ñombé tek ko nak ci ay natukaay yu leer nañ motax jëf ak ñaka jëf kèn duko jappé crime ñombé su fekkante ne yoonu l'islam ñewut ne li crime la li ñombé la li ñaawtef la ba nopi tek ci ay daan yu leer nañ motax jep jef jo xamne ni wala ñak jef jo xamne ni ay daan dula ca fek wala bok yoon nosul ay daan yu la cey tek kèn duko tuddé crime kèn duko tuddé ñombé toñaangi bu ñewé ci code pénal bu Sénégal dañuy wax liñu tuddé infraction infraction moy yi nga xamné ni yoon dana ci tek nit ay daan waye kala koy tek moy police police kessé mo lay tek ay daan comme ni mi amé lég lég circulation wala mel non nga def jalgati ñu tek lay daan lolu budé ci code pénal dañ koy tuddé contravention manam moy wuté nga ak yoon ñu tek la daan yo xam police mo la koy tek fofu la yëm budé infraction yi nga xamné ni nak dañ lay tek tan dañ lay tek daani correctionnel peine correctionnel moy peine bo xamne ni dañ lay teureul ci barab ngir jubanti la tegaat la ci yoon lolou ci misal kasso man na ci am wala yu mel non lolou lañu tuddé deli deli moy jinaaya wala bo xéetu toñangi bobu nga xamne ni dañ la teureul ci barab wala teey la ci barab ngir jubanti la ñukoy tuddé correction motax fañuy teey nit ñukoy tuddé mak moy maison dara ak correction manam keur go xam dañ la fayete di la fa jubanti budé infraction jalgati yi nga xamné ni nak mom yoon dana ci tek ay daan yo xamné ni man na laal sa yaram wala mu laal say ak ak say yelef ci sa walu citoyenneté lolou lañuy tuddé crime lolou moy crime ci déggine yoy motax jalgati yi nga xamné ni police rek mo la ci tek daan mu yam fa lolou contravention lañ koy tuddé yi nga xamné ni dañ lay tek ay jubanti ñu tuddé ko jinaaya moy deli yi nga xamné ni nak sanction man na laal sa yaram wala mu jéggi ko sax dem ci sey yegi biir loolu lañu tuddé crime kon crime ci teunk moy jëf jo xamné ni genn na yoon té kenn nangu ko ci biir askan wi tammi laaj ñu tek la ay daan yow mi nga xamné ni ya ko def ngir lolou meuna am nak jef joj ñu man ko firndeel nak dafa am ay ponk yo xamne ni meuna ñew tuddé moy ponk yi nga xamne ni moy lal lepp luñu tuddé crime bu ci benn manké duñ ko meuna tuddé ñaawteef wala ñombé bi ci ñëk moy ponk bi koy yonal kèn mën ta wax né diiw nangam dañ ko criminaliser té andi wo texte yah bu koy yahal bu dé ci l'islam meunu né lenn crime la ludul da nga andi yah bo xamni alquran moko wax wala hadith bu werr wala delu way bu werr ci delu way l'islam budé ci sunu luway itam mëno criminaliser dara té andi wo texte bu koy léral bu koy yonal ci code pénal bi nga xamné ni mom ngay jëfëndiko motax kenn amul sañ sañu tek nit ay daan sanctionné nit té andi wo yoon la ko yonal mo xam nak ci l'islam la wala ci yenen nosini ñu xam la kon ponk bi yonal lu yon yon lu yon def toñangi rek kenn mënu ko jappé ak toñang kenn mënu ko jappé ak ñaawte benen ponk bi nga xamone ci ñak tam moy ponk bi jëm moy jëf wala ñak jëf yene kenn du ci sanctionné nit ci misal tay ngeen diiw mi ke da bëggone ray fekk na rayut deful lenn lu ki nga ne waye japp na ne dal dafa bëggone ray kon nañ ko tek ay daan lolu disku tuddé crime kon bala ñu mañ ko tuddé jëf ji bala ñu ko tuddé ak toñangi wala ñaawteef day fekk nit ki jëf liñuy ayé wala mu ñak jëf liñuy diglé ba nopi bu nopé nak ak la cey sababu la cey jiddu ñu door ko tek ay daan ndax jëf na bu nopi way ay xalaat ak yeg yegi bir rek di ci tek nit ay daan benen bi ci top muy ponk mën na ñak moy kikoy def am moralité mën andak yeg yegam bu mat seuk moy ne ki ñi tuddé criminel day fekk mu am sañ sañu def gi ak ñak def xamne li muy def ak toñangi la aw ñaawteef la motax ki tagaliko xelam muy ab def waxu ne ki nan sangara waye ki tagaliko xelam amna loxam bu ko defé kenn du ko jappé ñaawteef wala crime té bu ko kenen defon ñu ne ki criminel la ndax mo dafa and ak xelam kon and ak sam xel xam li ngay def lolu bok na ci li tax ñu mën la japp ne li ngay def toñangi la wala ñaawteef la xet toñangi nak mën na wuté kem ni nosin yi wuté mën nañ ko tuddé fi crime nga dem ci benen nosinu yoon duñ ko fa tuddé njombé wala ñaawteef waye dina am lu ci nek amné sabab amné jeexit ak solution yo xam japp nañ né war nañ ko ci mëna am lolu dañ ci ñew ci kanam kon bu ñëwé ci yeen xéeti toñangé crime njombé mo am wax nañ day wuté kem ni yoon yi wuté dal way ni mu wuté nonu la toñangé di wuté man nga gis jëf jo xam dañ ko criminaliser ci l'islam té bo démé ci yenen yoon yi kenn du ko jappé crime ci misal ñun la ñun ci l'islam nan sangara crime la ndombe la ñaawteef la waye ci yenen teureulin yoon yi nan sangara nanum ñollu kenn du ko fa jappé crime ci ñun ci l'islam digeena goor buñ jaxaso té ab sey amu fa crime lañ koy tuddé waye budé ci yenen nosini amna jaxaso ba no mi démé kenn du ko fa tuddé crime kon buñ teggé ci l'islam dal amna ay crime yu mag toñangé yu mag ñaawteef yu mag yo xamné ni l'islam tégal nako ay sanction yu leer nañ yu ñu xam ñu mën ca tuddu lu melné ray nit lu melné génn ci diiné ci ñenn ñi tubbi ci ñiko ñenn ñi déggé lu melné goor ak jigen gu jaxaso té tak amut lu melné tuumal nit ci walu jaxaso goor ak jigen wala tuuma yu mel non lu melne jeufandiko am ñol wala drok lu melne satch ala li nit lu melne li ñi tuddé braquage té moy nga addu kalpé taxaw ci yoon yori ngannaay nit ñi fekk la fa téyelen nangu seen alal man na am sax nga ray ci ay nit yoyu ak yu melne mom yépp nak ci l'islam dañ koy tuddé ay crime ay njombé bu ci nek nak amna daan yo xamné ni mom la ci l'islam tek ñu bindu ko lenn li ñu koy tuddé ay qisas moy la nga def ñu def la ko

djuroom ñett fukki yar wala ñeen fuk wala yemen momit ci kem delu way su fekente ne da nga sacc alal jow momut jeul alal jambur ci yenn jeelini ñukoy tuddé sacc bu fekke baatu sacc deguna ci am sart yu dajé momit amna daan yu metti yi ñuy tek kako def moy ñu ne ki sacc ben yon nañ dag loxam ndey joram ci tikku jarabi ñu dag ko bu ko defate ñu dag ba ja tank ba ja dess bu ko defar ñu dag loxam chamoy bu ko defate ñu dag tank chamoy nga xamni sa yu satte kon ci ay yenn melokan yi manam sang daan yañ koy tek moy dag ay ciirem liñ waxon legi muy nga dogale ay nit liñ wax addu kalpe liñ tuddé braquage nga xam da ngay dogale ay nit yor ngannaay nangu sen alal man na am sax nga ray tay nit lolou tam alcorane da ci tek atté moy ne ñi nga xamné ni dañuy wër di yaq ci kaw suuf néna seenu atté moy nañ leen ray wala buñ leen rayé ba nopi nañ leen ray wék leen amna braquage ni muy démé l'islam day nañ ko ray bu ne buñ ko ray bu nopi nañ ko wék crucifier ko manam wék ko ngir mu nek ab jajj ci ñeneen ñi di ab dir rek lañ koy wék ndax mu bañ fa def leneen wala ñu dag seeni tank dag seen loxo wala ñu dakk lañ ñu gennum rew lo lepp di xéti mbugal yo xamné ni danañ gis l'islam diko tek ngir ad jajj nit ñi ci xéti ñaawte fi ñu bañ ko def nonu tam bu ñëwé ci suñu code pénal ci Sénégal ñun loolu l'islam moko teural xeyna ñu bare bare atté wo tuñ ci donte amna xeyna amna ben rew yu koy def waye ñun lañuy atté wo suñu rew ñu tudé ko code pénal bi bu ñu ci déggsé dañu wax né crime moy infraction yu grave yi nga xamné ni yu yi jéggi dayo moy njombé yi ñu tudjé lu melni assassinat moy bom nit wala nga ag ci xalé bu ndaw ci yenn condition yi manam nga ag ci xalé soxna bu tuti amagul fukata juroom ñet nga ag ci kawam nit ag ci kawam wala nga ray nit ak bom nak leg dañuy nuro way am nañ tuti ak wuté bom day fekk nga wajal ko ti ki ngoy def sax man nako bañe yek nga wajal ko ñew bet ko ray ko wala yemel non waye nak ki nga xam na nga jakarlo mo ngeen jamarlo da ngeen don xex wala yemel non nga ray ko lol tam xet ray la lima waxon legi tam code penal ak l'islam ño ci bok gis moy braquage moy momit xeyna atté ba la ñul bokle waye momit duggal nañ ci sen biiri ñaaw teef wala li ñi tuddé terrorisme moy ngay def yo xamne da ngay fagaagal ay nit ngir pass wala yemi nonu di len tek yenn choonay yoy nak moy yi nga xamne ni bu ko nit defé ci code pénal bi dañu wax ne dañ lay tek ay daan yoy nak man na dem ba ci réclusion criminelle manam moy ñu tejj le tejj bo xamne ni man na tambulé ci fukat ak juroom ba tejj le li dess ci sa dund lolu boko nit xet yoy bu ko nit defé dañuy japp ne def na ñombe def na crime man nañ ko daan fukat ak juroom ba sax mu ag ci ngiru dundam batay tam ci sanction yi tek tam momit bu ñewé ci code pénal bi yu bari la ñu né amna pen yi ñi tek nit ci walu criminel amna man na nek luy laal sa yaram dong wala mu don lo xam day laal sa yaram ak sa yeg yegu biir moy sa civisme sa wetu civilité yi wala mu don lo xam day bolé ñaar yépp bu fekente ne yi nga xamné ni man na laal jëmmi nit ki ak yeg yegu biiram lu melne peine de mort ci la bokkon lool nak legi ci Sénégal melne ne amatul nga ray nit ñu ray la ci code bu ñëk ba amon na ci xeyna legi dindi nañ ko waye tam man na ca bok li ñi tuddé travaux forcés té moy liggéey bo dul saña bañ nit ki ñu tudd ko ñu tejj ko ngiru dundam li dess ci dundam ba nopi mu and ak liggéey bo xamné ni du ko saña bañ bobu mom ëpp lu ñi jëfëndiko leg ci xéetu ray yi nga xam mom lañuy dégg wala ñu tek ko liggéey bu mu saña bañ and ak tejj ko diir bu gatt mu jeex mu dem defi leneen wala ñu def ko liñu wax détention criminelle moy ñu tejj la ci yenn condition yi nga xam du bok ak keñ tejj ci walum correctionnel kessé duñ bok condition yi ñu leen di tejj bu dé daan yi nga xam ni nak mom sa côté yeg yegu biir rek lay laal man na ca bok ñu rek ci yow say ak ak yelleef yi nga amone tamuy tektel na yow ci doomi rew mi ci nga bok ci misal doto meuna falu wala yu mel non su fekente nak yi nga xamni ni nak correctionnel la te moy li ma tuddi legi moy li jëm ci walu crime criminel su fekke yi nga xamni nak daani jubanti rek la

dox boko defé muy deli deli mom boko defé lañ lay tek daani ju bënti lay doon ñi ne yoy man na ca bok ñu tej le ab dir ci barab tey la fa di la fa jubanti ci ben ci kër yoy ñi jubanté ñi def ay délinquance ñi def affaire délinquance wala ñu xagn la lenn ci say ak ak say yelef ab dir buñu xam wala sax ñu tek la ay daan ci walu xaaliss amande manam nga joxe xaaliss kon yoy moy xéti togn yi ak xéti mbugal sanction yi nga xamné ni danañ koy tek kiko def kon man na wouté kem nosini ni mu wouté liñ ci gis ci l'islam mu jangale ko man na wouté li ci yenen yoon yi nos kon nak ku nek xeyna yoon walay atté ca ngay delu mu am nak xéet togn luñ nem ci légui yi nga xam l'islam nangunu ko moy ray muy lu melne jaxaso goro jigen lu melne sacc lu melne addu kalpé ak lu melne nanum ñoll ak jëfëndiko drogue mu am ci yo xam bokku nako suñu code pénal am ci yo xam ni wooté na ci ak mom am yenen xéeti toñangé yenen xéeti crime yo xam ni tam momit fess na ci biir aduna bi amna luñu jëddé jaraimul harb moy crime de guerre moy ñombé ñaawtéef yi nga xam ni dañ koy def ci jamono yi xex bu xex amé lolou buñu délo ci ben téré bo xam mi ngi tuddu muhjamu diplomatie wa su'uni dawliya nga xam ni lu mel non lay jangat da fay wax ne liñi tuddé toñangé ci walu xex crime de guerre moy kep ko xam yaangi doxé ci walu xex digënté réew ak réew ci misal nga cey doxé no xam wuté nak charte yi aduna bi depo ci laye ak genève ci niñu wara jëfëlanté kuñu japp ci xex ci misal tay bo doon ñaari réew buñ doon xex ba nga japp soldat yi menen réew ma dafa am nuñ la wax né non nga wara jëfëlanté ak soldat yoy nga japp amato sañ sañ jëfëlanté ak ñom yenn jëfëlanté yi soko wesso rek da ngay dal dugg ci liñ wax crime de guerre wala nga dugg ci dekk ba nopi wolbeutiku di bombarder dekk ba manam diko fagaagal wala ngay jëfëndiko arme yi nga xam day fagaagal fagaagal gu yaatu lu melni arme chimique yi ay gaz yo xam dang koy soti nit ñi mu yaq ci ñom lu bare bare fagaagal ci ñom lu bare bare wala nga dugg ci rew ba nopi top civil yi di len ray xexuñ defuñ dara nga occupé suuf ba nopi di ray civili wala ngay jëflanté ñom jëflanté wu ñaaw wala sax nga dugg ci réew mi ba nopi dakk leen ñu genn réew ma di wu dang doon ay daw laq wala nga japp ay nit ci guerre ba nopi wërbeutiku ray leen wala nga jël ay otage nga jël nit otage ba nopi wërbeutiku ray ko yoy yep xéeti toñangé la yo xam bu ko nit di fé ci guerre dañ nan def nga crime de guerre muy lo xam ni nak lu tassaro ci aduna bi la yaakar nak kuy top xabar yi jamono yi amna réew yo xam bo dégg lo la fay xew dalay wor ne crime de guerre mom tassarona lol lol ci biir aduna bokku na ci tam nga dugg ci rew di sacc alal ja amna ño xam dañuy dugg ci rew ci walu guerre ba nopi sacc alal rew ma di yobbu di sacc alal nit ña di yobbu wala yu mel non ñu yok ca nga complot ngir songu guerre xex bo xamne ni ki ngay xexal deful dara nga jek jek complot ko songu ko xex wala sax ngay xor ñoñal ñi nga xamne ni dañoo andut ak yow ci gisine ci walu politique wala ci walu pété wala ci palum pass pass muy yu bare bare yo xamne ni bo delo ci terre bu mu tudon leg ci xet ci 363 ci xet wa dang ci fekk mu ci leral yu mel non yu bare bare kon lool muy ñombe yi nga xam dafa aju ci walu xex digënt rew ak rew amna tam lu ñu té crime politique def ay ñaawteef ñombe ay toñangé ci walum politique moy toñ ray doom adama wala yaq alal nit wala yëngal am rew té dara taxul nga def ko luddul djublu way politique wala bok amo ben objectif budul sa walu gisinu politique motax ngay def lu mel non lolu ñu gis né rew mum am da ngay menace lay doon ci walu jamm biir rew ma way ci jamm bitim rew ma

génné ku ko génné dañ japp né def nga crime ci walu gogul wala ngay siwal ay secret d'état rew mo gisit ay secret moko yor manam amna yo xamné ni ci doxlen état kenn waru ko génné ci kanam mbolo mi lolo boko génné dañ japp né def nga ay crime ci walum doxlin politique lolo tam bo délo téré bo mo xon légui ci khatoum témèr ak djuroom ñent dang ko fa fekk amna benen xétu crime buñu tuddé crime économique wala financière manam moy xet toñanga yo xamni ni ci kom kom lay jëm ak ci walu xaliss lolou biñu dello ci bankas bi nga xam mo bankaso ci mbotay xedi te xex crime organisé ak dorok ak la ci aju ñoomi dañu wax ne ñaaw teef ci walum kom kom ak ci walu xaliss moy bepp doxalin bo xamni ni bu ko nit doxale man na am sax defandiko wul dool manam tioxarte waye dana andi ay pertement yu bare bare ci walu xaliss bu muy yakal ñenen ñune nak lolu nak eumbu na xéti doxalin yu bare bare yo xamné képp koy doxalé jappel né yaangi def crime économique wala bok yaangi def ay ñombé ci walu kom kom ci lu melné fraude képp ko xamné ni da nga né ci réew di jëlfandiko marchandise mu fraude diko jaay diko duggal ci réew mi diko jaay jappel né yaangi def crime économique yaangi def ñombé ñaawteef ak togn ci walu kom kom ndax yaangi def lo xamné ni bu ko ñepp defé rewuma day daldi daanu ndax feyo taxi nga wara fay feyo impo yi nga wara fay la ngay duggal sax man na am usine bu koy defal ci rewmi nga diko duggal diko jaay prix bo xam baaxul yaangi daane economie rewmi waye tam yaangi xagn ak ak yelleef yi nga xamne ci lañu warona sukkandiku ngir mëna defal rew motax kep koy jëfëndiko fraude diko duggal ci rew jappane la ngay def crime économique la buñ la ci jappé daane man na metti ci yow amna leneen lañu ci évasion fiscale moy nit ki am alal ci rew mba pare génné ko rawalé ko déma ko fénéne ngir baña fay droit ak impôt yi mo wara fay ci xaaliss bi lolou tam képp koy def jappal né yaangi def aw ñaawteef ci walu kom kom kon képp ku né ci réew mi da nga am entreprise wala usine wala yu mel non di gagné lu bare bare ci réew mi té boko gagné ci xaaliss ba nopi génné ko yobbu ko ci benen réew ngir mëna daw liñ lay ték ci réew mi nga war ko fay ci ay taxi ak douane lolou dañ koy tuddé ci biir dañ koy duggal ci biir crime ci walu kom kom ak ci walu xaaliss amna luñu ci blanchiment d'argent moy nga raxas xaliss bu tak amna ñu bare bare ñi investissement def investissement yu maga mag ci dekk yi te xaliss bañ koy defé xaliss bu tak la manam da ngay nek ci misal ngay jaay drok wala yu melnu am ci xaliss alal ju bare bare ngir mëna mur ne jaayo drok nga jël alal joju diko investir ci walu immeuble wala yu melnu tabax immeuble yu melnu fekk na la ngoy tabaxé investissement ba ngi cey def alal joju alal ju tak la lolou tam ku koy def jappal ne la ngay def togn la ci walu kom kom bo ci yoké na xayna lu melne détournement alal ji ñepp bok nga sacc ko diko jëfëndiko ngir ci taxlay bop yoyep day dugg ci biir toñangé ci walum kom kom amna benen xéetu ñombé momit bok ci ñombé yi nga xamné ni barina luñ ko waxtane lool ci jamono ñu toll ni moy liñ wax crime contre l'humanité moy ñombé lo xam dang koy def ci kaw nit ak doom adamay mu bok ci xéeti toñang yi nga xamné ni ki ng koy tek ci mom dang koy rek da ngay fokkar ci mom ak humanitéem ak nitéem mom ngay génné ci mom lolou bari na lolou lu mi am légui lélek ñu wan la ay kasso barab yi ñi tejj nit ñi yo xamné ni xéetu torture manam nañ leen ni mbugal ci bir barab yoy dakonté nak nek ñu doom adam lolou ci misal tay nga tejj nit ci barab bo xamné ni day tok nangami fan du tok du teud day taxaw wala nga tek ko ci barab bo xamni lepp fi la koy defé leppam nak ci barab bim tok fi la koy defé nga tej ko fa nangami at yoy nga xamné wala nga tej ko ci barab bo xamni ni lampe du fa tak nga xam bu génné danaka dootuma na gis ba di day wax wala nga tek ko ci barab bo xamni fum toll lampe day tak yu leer nañ batay ci xet torté di ci bok nga xamné yoy yu ñu tek ni nga xamné ni dafa dakonté nit ak doom adama té mi am ci sunu xet yenn ci prison rawat na ci yenn réew yi wala ngay def liñu wax génocide moy nga fagaagal ay mbolo yu bare bare te man na am sax defuñ dara lolou tam boko defé dañ nan nga def crime contre l'humanité wala nga am sey nit ci sa rew xeyna rek wouté nañu ak yow ci walu gisine ci walu doxalin ci walu politique nga dilen tek yenn daan yi nga xam dafa dakon tek nit ak doom adam l'islam nak mom xeyna lolou ñun ñu koy waxtaan jamono yi waye l'islam mom waxon nako bu yag yag wala bok xalaton na ci bu yag yag motax buñu masan di demi xex
dañ daan nos.

assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokk julit yi ma ngi len di nuyu rawati na bokk talibey ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk serigne abdou gueye ridial ñu gën ko xam ci ridial ñu yor garab yu wër te wër yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko lolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom new doole gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg safara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy new doole lool lool lool lolo tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamne ñu ko liggéey ci petit cola ak buy

0: ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay tay ngay am résultat tay té do am benn effet secondaire lool mom ñi koy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayukaay garab yi bu sa bop dé metti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga nan ko légui mu sedd ni nga nangone ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko nan mu sedd war nga mëna nangone garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamna dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamna day and ak yow ta do am ben jafé jafé ñewal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogou fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna lër nak woñu ci 77 943 0688 77 943 0688 budé ci diwanu Dakar nga nek ñewal rebeus ci pakku ferray bi bo ñëwé nga laccé place Seyd Tallah Gueye mi wécc ku téré yi wo ko laccé rek dañ la ko jox dañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safraw ci katnu Yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma yokal ma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk frotté la bo xamne dañ koy masser ci cër bi ñett yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñom ko liggéey ci garab ko ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogou won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seyd Tallah Gueye bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toggé bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñu démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rir lu bari bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sak insha Allah rabbi bo tagali wut ak hémorite bobu delu swatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fek fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bare bare dal yo xamne city dakoy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yo yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawati city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnelle colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnelle bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambalé ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day séré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changé en même temps itam day and ak deret lolou bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jaawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnelle ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite b hépatite c gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetu ndey jor ci souf day jam wala seeni beut tambali di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bo pé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite dakoy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yep dañ koy traiter ci fi ci sun garab rew yi ku amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tall Guey mi jay téré yi fofu la garab yep nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta do xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yaq man ko yaq ci bir diabète nak kum dal sa tour ndox man ne jégué yanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoy yep diabète dakoy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 550 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamné buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna son wala dañuy bañ saxar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metti kep ko xamné am nga asthme te bako savare ci sa garbi rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci oom yi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginaaw ba deret bi du meuna circuler normal bu ko defé moy lu metti amna ño xamne bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung te duñu meuna dox am ño xamne aguñu fofu waye dañuy dox touti sonu togaat bam dal ñu doora jogaat liko waral moy sidit bi moy coincé ba deret bi du meuna circuler sidit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko meuna faram facc waye kep ko xamne am nga nerf sciatique te ba ko faj mu wër la wax nak ñewal bo ñewé rebeus ci pakku ferray bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 550 34 34 ñi nga xamné dañu amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ñoo nek ci ndig li bu féké dafa genn day waral muy lu metti ñi nga xamné dañoo yénu lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal dakoy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discal nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu daño jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp man na indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat ndig ta fekk né hernie discal la am mom mu nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discal kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 budé diwanu dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatal nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñu nan ko hernie iatal hernie nak foko dégg rek moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukay faj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk na hernie iatal lañ am ñu bayyi xel lolu kon taw di pour nga man ko fajj il faut nga geustu bu baakha baakha baax ko am hernie iatal won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 550 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie yi nak bari na hernie inguinal hernie de la ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbakh gi ci wétu jumbakh bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fep nak mi sama ay fatu ñu fep nak organe bobu man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ko am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoy yep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 550 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xegn dal wala dootu meuna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko meuna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñuko meuna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak kep ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 550 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi buñ xifé lañuy commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolou moy reflux gastrique kon kum dal woon ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci carte nu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox li ñu wax blocage urinaire sen ndox dafa yi bloqué am ño xamne sen prostate dafa tijéku ba suñ bëggé tour ndox sax lu neew buñ yéxé lu neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamné dafa tijé ko prostate bi nga xamné da teju nak moy bi nga xamné borom mënta tour ndox ba dañ koy défal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bude diwan Dakar la ñëwal rebeus ci Pakou Ferraille bi nga woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am romantisme ak arthrose romantisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bude arthrose nak mi ngi japp ci om yi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti kumu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé romantisme nañ ñu woot 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woon ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci Pakou Ferraille bi ñu wota ci numéro yoyu dana ñu gis insha Allah rabbi mëna jot sen safra amna ño xamné liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamné dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxajuk dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer sen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ayib ma sha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joge ci nampal wala ñu joge ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab buñ wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram kuko soxla ñewal rebeus ci Pakou Ferraille bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne guatar lañ am guat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolig nit ki ci boligi fofu lay japp dañ koy ëppulanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat kum dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraille bi bo woté ci numéro yoy rek ñu gindi la insha Allah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yek ndax bi yek mom ñu upp ci ñi mi dal buñ amut sens man na leena yobbu ci AVC man na leena yobbu ci yeneen yi tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yek fexel ba régler ko ba mu normal bu dul lool rek man na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliquer ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci Pakou Ferraille bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne sen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni wala xandian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la wala xandian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop dafa nañ len garab go xamné ñu ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yi yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewes ci Pakou Ferraille bi nga wote ci numéro yoy ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamne seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamne cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekké ne djébi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamne ay metitu bop la kon ki nga xamne mo de tête da ko sanal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bu len danelé dañuy seug banko muy lu metté metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxé seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxé seen soxla buñ jëlé garab yi insha Allah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 wala ñu ñew rebeus ci Pakou Ferraille bi inshallah rabbi dañ fi fekk seeni garab bloodement de vente wala vente gonfle ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngone buñ toge ci mbolo sax dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab insha allah rabbi man nañu wo 77 943 06 88. Amna ño xamne gonflement des pieds et des chevilles moy fi ngay joggé ak kaw tank bi tuti da fay newi newi bu reey reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88. Am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drèb bi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jé daan ko bañ yoy yépp da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bëkko savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day ëpp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté à respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seeni borom kër duñ ci yegg dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénal ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara insha allah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw dalena jafé cholesterol diw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day andak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrom ak kist yoy yep dañ koy traité brûlure moy lak lak ñi nga xamne dañoo am ay lak lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tas douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énergie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kist ovarien ak miom entrene yoy yep dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki dret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème veine veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traité ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu tënku ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88. Ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bu wot sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi new katan ñoko mom ak as bo mëna am wolel ñu 77 943 06 88 wala ngeen ñew rebeus ci pakku feray bi ngeen wote ci 76 550 34 34. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalna ñepp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi allatheena safa bokki julit di ñong leen di nuyu bu baax di leen ziyara bu baax di leen ndokkel ci wëru koor gu tedd gi nga xamne wëru magal ci l'islam te sun borom faratal ko te faratal won ko ci xéeri jitu ngir ñu mëna

0: النير وهو قدير فأكرم به ربا نفعا يردى وساق المنالي والجناب حقير قنيت به ربا وليا يقود لي مرامي وإني
1: 88 628 1337 ku baax assalamu alaykum wa rahmatullah
2: ma ngadi
1: ziar baax bay bala jere jef jang jere jef
2: ziar service mo sen dina la ko dina jef
1: amin war sin dou amin kay
2: ci ciar mo la ko tiri rabi dina baw mu tan
1: ndesan wallahi
2: ajan fa fal tuba jeng nang ko ciar lu bare
1: am
2: ñar jet mari
1: way sek ci mari saw
2: bay bay lo wax bay man jef ay lo ko go xadi yaxti ko badam dongal sen ci dum do xali dongal sen jaw mo so man ko
1: sa papa ci bo wa
2: ak barba mo jawo wa ci mo yema ne xer dem ya jang
1: amin amin kay jang
2: baram ngir man ko xer lu bari
1: bara waw
2: ak mo ba mo jori ci la
1: mo sadikh waw ndesan
2: ba yar ma tan gem sar bay mo dem ko dem fal bay mi sal ko ko ni bay mo tofa mbaw tonam ma gem jay jelo ni ci tonam de jom borom tonam mu jakar ala ayo bu lo ñu ro
1: amin bak señ djuma am ngay
2: yaare ñar ci mari lu bare
1: bare ci ci mari wallahi lesen ci asan waaw amin bar señ djuma amin
2: ci yaare cepp ku tol rajo rek cepp ci ko ta par di wot man ko ci yaale ko ñaan
1: jam amin amin
2: amin kay ko tay mbal yeen ñepp ma ngi ci yaale ñaan jam cepp ci par ci loxop cepp ci am jam
1: jerejeuf serigne sa mbakem serigne aliou yalla fi yak dewer jerejeuf fi bay balla yalla nak fi yak lote wer jak cheikh khadim ok grand bay di ko ñaan jam mom bay bo bay balla jang ak jerejeuf ti jang baraka la ya kene ngi bo ne wak rek ñeneen ziar ba soxna mi kolle li ba jere ziar ba di ñaan jam kam ñu non kum ne ni nga def ni bay balla jang ya ci 88 628 1337 lay ni nak ma ngi ci ñu ci nan ba ya fay ne ci keer gi nak sama ya son dagu sop semu dafa del ma ngi ziar ba di ko ñaan tofel ni bax son day caché bisri ziar bax son wa camera ma ngi ni badjale ziar dila ñana jam ni son maam jaare ge sindiri ge ziar ba oustad son ge bari denkende jigen ni seeda ma ngi ni badjale ziar dila ñana jam ay ni nek mbokke jespra bi joxon ak jeewiñ dam ko mbege ak sun mustafa ndjay den ni batta jigen ziar dila ñana jam halu 88 628 1337 ni nek mbale mbokk ni baye xal ci tiagne refem dakar len ziaré bax ba ilal lakni ay mer ci maris ak mbolam bakay maris mag neen ziaré bu baax baax ñu ñaan jom ay ndek na bu baana nga xamne modit barkal seena lin sey mag neen ziar ba sa waj giñ na ko deg bu ba alaaji barige ci ma chocolat ban ak mbolam bakay ma chocolat ban yori soye bajan mag neen ziar ba ci musa joxane señ fadilu ak bo dem rek soppi
0: yawma
1: ñu nek mbokey almañ joxona ko jeurñ moodu ci sen ziar ba de ko ñaan jam ci sen mbolam bakay almañ mag neen ziaré ba ñu jeer ngeen jëf ci ante ke ngeeram ci ñoom

0: ni nak bay khadim jow ci ndamato mag na ni bax di la ziaré bu bax di la ñaanal jamm ak bëne mbokk ndamat ni nak bay son yu bu ñay ak bëne mbokk nek ci daanu bañane di len ni bax di len ziar di la ñaanal tofé ay ñu lay ziar ba nak mo tubar ka serigne cheikh ak yaa bañane mag na ni bax di la ziar di la ñaanal jamm ay ñu ak sama mamadou moustapha bañane ak rek bëne mbokk bañane mag na ni ziar ba dem ba daru karim ñu nak bay ñew ñaa ci daru karim ak bëne mbokk daru karim gori ma samb jëm ngi fo ma samb mangé ziar ñu lay ziar ba nak bay mbay jëb ak bëne mbokk garage daru mokti mag na ni ziar bu bax di la ñaanal tofé ñu nak baaje na fa fa ci da tuwan tuba jëm so ndak mo men ma ngi baaje la siar di la ñaanal tawfiq ni sante ko ziar nak mo tax sa rakam joji baati on lesan niki dimanche ba la ñu genn seigne ali fall nak ko ziar ba di ñaan su borom yakir man ci mo ci barke cheikh khadim 88 628 337 ku barke assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salam
0: ni ziar ba jere jep Ousmane Bengue ci Tindo di jerejeuf mbeng jerejeuf Ousmane wallahi seigne Ousmane Bengue ñu ngi koy gërëm baax diko ziaré baax diko ñaanal jam mbeng ak mbolé mbeug ci ndëdi naka jerejeuf ko jël assiré bo joonalako ba nga dékkay Ousmane kon mi ngi non ni mom mbolé mbeug ci ndëdi ma ngi leen ziaré baax di leen ñaanal jam waye joxal rek sama waji Mamadou Cissé ni sant bëgg naka lool wa seigne Fallou bëgg naka lool kon bolé sa assiré ko jëlé mi ngi non 88 mbokk ba tay 628 1337 modi xal wi

mi ngi noonu ndesaan tabarkaala jërëjëf ndesaan mi ngi noonu kon ñu ànd nag moom sëñ Abdou Lahat Diofo ci rajo Jant Bi FM Touba 95.2 donc jar na ndesaan mboolem soppi tabarkaala kon mi ngi noonu xam naa kon Ousmane Baye Khadim Khadim da ngay ñëw ñu daal di nekk Bàkk tabarkaala ku tedd ki Cheikh Khadim nag ndesaan ba tey nga xamante ni nag ñu ngi wàjjal bis bu mag bu tedd bi moo di disbit sa faar ko ki tabarkaala ak see sa xol day féex di neex.

0: صدق خابر رسول الله سنين ما دخلوا ما وقل الجلور سيخ جبوري لوك كناكو حمام تنجر أحمد بامبا
1: 628 33 35 dal di jëk ma dalem ba ki ne ko baxé bax mbok assalamu alaykum wa rahmatullah
2: ma nga do baal wa ci
1: baal baal wa
2: ngare xarim jawnda ma jare
1: wa ndessane wa
2: ak sama may jamba ci bari ak ci xawar jëf teul
1: waaw
2: ni sa wa jam boode ma ngi xaar yu ñaanal jam
1: amin bar sin to amin kay
2: jerejeuf
1: ci samba ko suñu aliou yalla fay ak dewe jerejeuf bay bal ngay gërem baati ko ziar diko ñaanal jam ndessane seigne dam tire ma rahay ma ngi ni baati de ziar dila ñaanal jam tire yow tubarkal ni mo bolé mbokk daar ñaar ma ngi ni ziar ba ni sa wa ci musfa ndjay mo sa xawna ko gëj deg tubarkal ma ngi ko tubal mo ñu gëj deg re ci degganti gi ma ngi mom dañ ngi koy tubal ba ci lool diko ziar ba diko ñaanal jam 88 mbokk 628 337 88 628 337 xal wa ngi ni de
0: Modu Bamba, Kakunako, Kalirako, Hamanu Kuisiara, Ahmadu.

0: Amadou Bamba,
1: ma yomba doju wir wir xamna nu kuy jeex Amadou Bamba xamna
2: Cheikh Khassida wala fal zikru la min ma ñu bañ radio Jandi FM Touba 95.2 ya xadilo ci Madiana ma ngi lay ziar baax ngol mbokk Madiana di len ni baaji len ziar di len ñaan jom ñu nak baaji and kan ma ngi lay ni baaji len ziar di len ñaan tofi ak mbale mbokk nek ci daan Madiana di ñu baax ñi ngi len ziaré bu baax e ko ne lay ziar nak mbale mbokk nek ci daan tinde di sonu marem be sonu marem sek ma ngi ni baaji len ziar di len ñaan jom ni ba nak serigne bar ngeen ndoko cheikh mohammed muntaha ma ngi lay ziaré bu baax ak mbale mbokk baaxal bari ci daan ni sant tinde di ma ngi len ziaré bu baax nek ba ali bam ñay ma ngi lay ziaré bu baax ni nek sonu xadjatu wad ma ngi lay nuyu di lay ziar fa ni nek mbokk daam nay ni nek yakku ma jang no def ma ngi lay ziaré baax ba ziar ba ndek nek xamna modi lesan sonu ndey lo ma ngi lay ziar ba di ñaan jam ya bo no def ni mbolé mbokk baax ci daan daax ma ngi lay ziaré bu baax ba 88 mbokk ba tay 628 337 88 628 337 ku jaar bu nga ndam ma nga ñu daal di jekko ci radio Jantib FM Touba 95.2
1: xamna nu amadou bamba garamba sa il de burki xamna nu kuy cheikh ahmadou bamba
3: garamba sa
1: il de burki xamna nu amadou bamba garamba sa il de burki xamna nu kuy cheikh ahmadou bamba Amnanu Amadou Bamba
3: garamba sax inde buriki xamnanu kuy jeex Amadou Bamba
2: way ni bu baax nak ndessand ak mbolim taxi mani mag nen ziaré bu baax di lay ñaanal jam way ni nak mbolim commerçant di jere nge jeex mag nen ziaré bu baax mam sa def ni mam mbolim mbaki en li mag nen ni ba di len ziar di lay ñaanal jam ni mam fatima nga ziaré baax baax mbolim mbaki nek fi daanu ñewul mag nen ni ba te di len ziar di lay ñaanal jam wala adiwanu aliya ni nek serigne bassirou sal ndongal serigne salima ngi ziar baax di la ñaan jamm ni ma rek mbari mbokk fegu rew ma ngi ziaré baax

0: Sambalo be kapadur dur khamna ni kuziya ka Ahmadu Bamba. Khamna ni Ahmadu Bamba. Sambalo be kapadur dur khamna ni kuziya ka Ahmadu Bamba. Khamna ni Ahmadu Bamba. Sambalo be kapadur.
1: 88 600 28 337. Kubah kubah assalamu alaikum warahmatullah. Ba.
2: Alandol tu amore.
1: Ya lagi no def.
2: Ani nga baye xel
1: wa borom bo beurel gignaale deg ndi sen wax
2: ñu jamba ba
1: alhamdullilah kay
2: na ngon ñu jamba
1: ñu sant ba tabarakal
2: ani ñen sama ma jow
1: ci xana waaw
2: ani ñaan ba dama tin ni ko ñaan serigne touba jël ko reer ngol
1: amin ya rabbal alamin bar serigne touba
2: yalla naka ñu ci tan ngeen bëgg ci
1: touba amin kay amin kay
2: ku nak yollu diga baye xel ba
1: wallahi ndeysan deug de wallahi ndeysan deug
2: de man da tan yete mo
1: deug yalla ndeysan wallahi deug de deug de de amin ya rab amin kay ndaw amin kay ndeysan
2: yalla mu ci ci
1: amin ya rabbal alamin
2: ndeysan
1: begg na ci laaj wallahi ndaw xol set na sa pep serigne cheikhou na mbaj la ñu koy neeng mbolé mbokki nek rek ci diwanu mboberel ci ziar ba di gagna jam alaaj ndaw ci mboberel ci ziar rek mbolé mbokki mboberel ñu nek mboy dem mbokki mbosobe bay mortal gay mang fo manke ni ba di ko ziar ti ko ñana jam ak mbolé mbokki mbosobe ñu jere ngeen jëf 88 628 1337 88 628 1337 ci modou ndjay ndamat mang ni ba di ziar di la ñana jam ak rek mboderel rek ñi xamni ñi bay xé rek fo ci diwanu ndamat mang ni ba di len ziar di la ñana jam
0: man ma suma xam billahi wallahi ma suma gis ku mel ni sa amas bamba wallahi ma suma gis ku mel ni sa amas bamba bur yalla ja sa

0: Sifali luba fayɛ lɔɔmin kulewo danbɔra ŋa fari bɛɛ la.
1: Mayini sa, dégg
0: nga? Nga mujj waaru ba ni cey maraq ba sii di falliloo.
1: Ndeysaan.
0: Sifalu taala ngi nii bu bàmmataa ñu ne ka jooy ñu ne bawal ki wu ta fay man du ma fay maraq ba sii di fa.
1: Gële di ndeysaan.
0: Bu bambata ñu ne ka joo ñu ne bawal ki wu ta fay man du ma fay maraq ba sii di fa.
1: Baye Mbaye la xoq ci ndamaatu manque nuyu ba di ko ziar rek mbooleem mbokki ndamaatu Baye Mbaye maa ngi leen nuyu ba di la ziar di la ñaan a toofeex ak rek mbooleem mbokki Baye Khadji daana ndamaatu jërë ngeen jëf nuyu nag Baye Fall Diop maa ngi ziar ba di ko ñaan a jàmm ak rek mbooleem mbokki nekk ci diwaanu nekk na ma di saam di ko ndokk nag ki bisam boobu ngeen moom Baye Fall Diop. Asura bi tubaareka alam moom nag fale faral di amee ñoo xam ne moo di cantam googu muy amal di ko nuyu baa di ko ziar di ko ñaan a jàmm. Waaye ñu nekk tamit di Baye Daouda Mbeng dal jàmm bëgg lu baax maa ngi koy ziar baa di ko ñaan a jàmm ndeysaan ak Baye Samb Mbaye gi moo jumut gaaw bi rom moo la. waaye Baye Daouda waxuma ko. Baye Daouda doy na maa toog ba ca gaaw ba. waaye dégg ñu ne kattug Baye Daouda tey jii la. maa ngi nii nag suñu Abdou Fall ndeysaan moom maa ngi koy ziar baax Fall gën naa ko dégg maa ngi koy nuyu baa di ko ziar di ko ñaan a jàmm Fall ak rek mbooleem mbokki Baye Xel leer gi fan wu ko 88.6 wala nga moo di Jant bi FM wala nga xam ñu ànd ci naan moo di Cienyer FM Dakar ak mbooleem ñu nekk ci internet bi di nu Baye Xel jërë ngeen jëfati rek di.
0: suñ fallu bu leen i ñaan ki ma fi gis jëfi yàlla di mu fi jëfu. suñ fallu ku lay i ñaan na dem la sa maraq ba sii di fàlliloo. sii di fàlliloo ku lay i ñaan na dem la sa maraq ba sii di fàlliloo.
1: Baye Mohamed Mbow ci diwaanu Mbacke Ball Kour di ñetti mbaar maa ngi ko nuyu mbooleem mbokk Kour di ñetti mbaar di leen nuyu baax di leen siyaare bu baax di leen ñaanal jàmm. ginnaaw nii dana seet ne kan nga xam ne moo di ndeysaan Baye Makhtar Mbaye jox na ko Baye Ball Dieng.
0: suñ fàllu bul ba pare ba

0: Sibalu mul de pare badu dem banyari ga ni jalan yalla nu gesu yam ko yow mara ko be ci di fanu lo Sibalu mul de pare badu dem banyari ga ni jalan yalla nu gesu yam ko yow mara ko be ci di fanu lo
1: Amin way Señ Modou Kayel Ndiaye ma ngi lay nuyu baax di la siaré bu baax di la ñaan jamm mo ni sam ngi ci daana gëri ñu ko neeng bëna bëggëré ay ni nako jëri sam reem sék ma ngi lay nuyu baax di la siar di la ñaan jamm ni baax Señ Ngandji Baye Fall Cheikh Daro Sen Ndiaye ko lay siar baax di la ñaan jamm yoot ak bëna bëkk baay xal ni nako Señ Mamour Bousso Baye Fall ma ngi lay nuyu baax di ko siar baax di ko ñaan jamm ni baax Señ Cheikhna Bousso ma ngi lay nuyu baax ak bëna bëkk gëri di len siaré baax
0: ba mel ni xéet bu nu ma jam Bayi sam tala ciotel gi ma am ci yow ba melni xejgu no ma jam Bayu alaaji

Rara.

Yeah.

I'm gonna go to the bar.

Oh,

0: Sëriñ Cheikh Nam Badji ma jox rek mbolem ay sa premier rek na sëriñ gëru jëf ci jënat ma wa man ka ci ñeeng mbolem bakki jënat ma wa ma ko ni ma soxla nday ma ko ni bariko jaar ba ti ko ñana jam rek mbolem ko am rek yaangi and ak mom di bëggé ni sëriñ Cheikh Nam Badji bi rek 23 heures jonne mbokki tégané na mali 30 3 minutes di jël suñu maam soxna jaara bu so radio Jant bi FM Touba 95.2
1: sanu wa khabla khazzar di wa lan

saya akan tak bulan lalu.

0: sono warna la koki sewu sewu
1: na to di ker keran di barka le kon mi ngi ak mom señu abdou ngadou ci radio janti bfm touba 95.2 jiri jeuf bay fal ci daro sen ma ngi ziar ba serigne ngay jeuf jiri tiante ngeren ci mom ngi ni badi ko ziar di ko ñana jam ay sonu mbarim sek ma ngi ziar ak mbalem bekk ci ndet ni nak na modine sal mamadou gey musni manar ni mbalem bekk marti mom jara abdou samad ji musseul khadi ma ngi ziar ba di ñana tofe ya ammi jang mbalem bekk rali ma ngi ziar ba ba sonu nday kebe mbalem bekk geere mi ngi def ni badi len ziar di ñaan jam ci mbacc mi met kebe di ban ak serigne lama ciow serigne jolka serigne maram dom ñi gënal len deg ñu gënal li deg ñewit nénéne ziaré bu baax

0: jeuf natulan koy xey
1: ma ya ko jeuf ma ya ko jeuf

سينصر الله عبد وانا.

0: deglul ma wax la la
1: galarene deglu tabarkala nat ya nga xamne nat yag na tabarkala hmm
0: aksa bayag wali yag tejam ya
1: desan degal ni rek
0: miriya amon ci baan mirum seringa wan wayuf ci batin ketal borom mu ci kanyuna ayo ba sax ya ko da xoto di wat ni ko ba te tewu ko sant di wax alhamdu motax ba yalla na ko ni'mal abdu setan madani yal madanu ci ten ñu boole ko ki gayne yow ko ci ken gayne ya fab di mar yaram mo muy re ñu bal ko jangal sare bay waré nun ya ko japp far jëmam je yari gal muy bëgg wax yalla yebal jibiru ne ko bu ne eh do tu don marsolo so xalame mam sunu ibrahim
1: ni nak soxna yasin sek ci diwanu samank ziar ba ak balam bëgg samam di ko nuy badi ko ziar ba di ko ñaan jam ko jire jeuf tubarkal mam jaar be jige nuy sama xet soxna mam jaar ya de mank nuy badi ko ziar di ko ñaan jam ak rek tubarkal mboor rek ñi nga xamne yep ñi fo tubarkal di baye xel jitaab ñi ngi len ziar ba di len ñaan jam sen ngeen jeuf jire jeuf
0: da ci moy ron kan dina ba yusufa sanko ba fu mu jekki saxo aya safa do xale me yusuf ak mbokam ya delu xalam ka tomba ak tuma ya do to ragal kudul ilahin nasi do yoxe xet ngir pexem xanasi natu julit de yoko ay maqama ba muy sepiya fe kero ak bisub qiyama nabadi ker kerani lawliya weddi lajal khairul anbiya mas nañu ko genn mu dem ban jaran ñu di ko sanni do kena day jabaran non ya ko genn makka ngir bandine bi sirabi na dem madine fanana ci mu xunti fanana ci doj andak ababakar lu nek ñuy daj fam nañ ko tabal ko ci bir sarwan jox nañ ko toke tewu ko day keman kérok la yalla wacce saru nasi ak falahi mo ci ko khairun nasi ju kérok la yalla daane ki far yeugati islam lola day nga ci xana xamodi mo xana dunya xana xamoni mo ci sunu mu'minin wajnatul kafir ñi ñaar du mané dogal bu am yalla ko def te xamna day diiw di ay diiw so garamul garam na dogal bu am yalla ko def te xamna di ay diiw so garamul garam na seta sahaba yi gannaaw yonen ba waré ko wax ko xamul batin ba amna ci mbir yo xamne lamiñ du ko laal amna ci mbir yo xamne def na ko misal wajibal limin sa ko amma sa jara way dana la fi musal fi le dara ndax ko xamul baati mu doli ko war ku man aram na seri nur labsar ina rasulillahi ak sidi xolañ len ni usman dem jam farokh ray nañ ko tuuma lañ ko japp marwan muso ke mbir yeet yeet julen yeen gawan yow nañu kër ba arbi'ina al yawma wati tatan li doyna fecc warma gen masla gis nañ raya abdullah dañ ko salab tok ba ba warna lay yowmal jamal toj nam batu chamoy ba ba bis ba ca des ñu toj batu ndey jor ba muhammadun ababakar siddiq rayan wal jarna waju nek yuqo ray nañ ko wat ko sanni ci santare taxan jafal ko boole ko himare ali ay dara ma don jambar ja abul husayn wal hasan ya kar ja bañam ya ray nañ ko ci rewum ko fa ngir weddi yalla gañu rob ko fofa fa muy julé fajar la ibnu maljam fa bja ci ñew bettu ko dal di koy jam setal husayn yu ma'asura lañ ko re ci rew karbala non ya nga yor bop gana budina
1: degel tbarakal ci natu ya gëna de
0: sa ya'lamu allazina
1: laysa
0: hasan non mi dañ ko toke mu daldi fatu soxna sa ka soke ño toke sadiq delu toke baqir delu toke zainul abidin fahir tatub rasulillahi musa kasin gene fuko am go ci do mi hasim dal nañu neegam ci kawam ci baghdad tan nañ koy at baat ba melni ak waat yaqub do mi wajuna daawuda ko ko rayunatul asal moy waada
1: ndeesam mi ngi non tabarakallah de nga ko ndeesam natu di ker karam law ni yak weddi lajil khairul anbiya tabarakallah ndeesam
0: dañ ñu koy at
1: kon bokk xamna mi ngi non rek ni mako sa so nek lu neex du day lu naqari way xamna seigne abdou diouf bi ci lañu jek di jotaay bi kon dako jox mbokk yi di djé inshallah suba jam ci reew bi ci talata imam cheikh rafal ci radio jande bi fm 95 pour inshallah animation lay doon kon mi ngi non ko ñu sant ñepp daal di gërem ñepp nek xamna fañ ko do refal ka ta ko ñaan ko tedd gi cheikh mohammed muntaha mbakem cheikh modil bashir anako mbakay yag lo la gore na lek ci barke cheikh khadim ak mbalam jaru cheikh khadim bi way ñaan ba seigne di khadifal ñaan ko fal yag wi rek na lek ci barke cheikh khadim ak mbalam ñatu mam jegang mbalam talibi way ñaan ko mbalam khalifi la ko jale tiwa won ja sañ sen ci debu layen de nuy baaji den ziar te di le ñaan jam ak na lek ci barke yenen sallallahu alayhi wasallam way ñaan ko mbalam cheikh serigne touba ñaan seen khalifa yag lo la gore na lek ci barke cheikh khadim waftah lana kul babin kunt fatih ali salihin min al khairat ya allah tawallana abrana